0: Maya dahil nga gangka itong tanan. Ay raw man doon itong programa, Journey Gospel Hour.
1: Ang iyong isipan.
0: Kibahan ninyo rin yung kubos nga tagapaghambay makaroon nga agahon, Pastor Philip Roldan Alfaro.
1: Kaya ikay na
0: Senior Pastor at Journey Church Kalibo.
1: Ang ilang problema patong-patong na trahedya. Walang desisyon, kanya-kanyang opinion. Nakatuon sa kanya, nalimot at napakon. Sinasabi ko lang kapaguhan.
0: Adlaw itumingo, adlaw it pagpamagandong naton. Adlaw it pag-atos sa mga kasimbahanan. Adlaw it pagpahuway-huway. Sa kasakoon naton sa adlaw-adlaw. Adlaw it pagpamagandong aga pag-iibat pamilya. Kabayro Ginoo magatao katot kalinong at paghidait. Sa atong mga tagipusoon, panghuna-huna. Aga kabayro Ginoo magatao at proteksyon sa bawat isa katon. Pangamuhin natin permi, Donasyong Pilipinas. Kakabay, magaluntad, permiro kalinong. Paghigugma. Ag kooperasyon ko tanan ng mga pumuyo.
1: Katagdigay buhay, matutukan lumaman si Jesus sa kalakasan. Dahil kasama siya kaibigan, huy walang atrasan. Mga pangako niya ay huwag na huwag mo kalimutan.
0: Happy Sunday sa mga nagapamati sa atong mga karadyuhan. Sa 88.5 Todo Radyo Kalibo. Maman sa mga nagapamantaw sa aton nga cable television. Una sa may Islat Boracay. Sa Paradise Cable nga nagapamantaw. Happy Sunday kinyo tanan.
2: Ladies and gentlemen, let's welcome Brother Dave.
0: Aga of course, mga nagapamantaw iya sa Kalibo Cable.
2: I love that.
0: Good morning katong tanan. Aga before gali ako manlipat no, ginapasalamatan ko gid.
2: Gentlemen,
0: do mga kibahan naton nga mga kapastoran at evangelical churches sa bilog nga probinsya Takan sa pag-join sa ginghiwat naton nga National Discipleship Making Campaign 101. Ag naging dinapit naton nga bisita wat ibaro CEO at the same time do aton nga Project Director at Philippine Council of Evangelical Churches, Bishop Noel Pantoja. Of course, iya man nag-abot, no? Ro Chairman at Juan Visayas Evangelical Movement. Ag nakabasis sa Cebu, pati iba si Bishop Noel Centino.
2: Oh yeah.
0: Agro mga staff at PCEC na ginapangunahan ni Pastor Emil Ibanez. Good morning, happy Sunday katong tanan. Salamat gid no sa aton nga mga kapastoran iya sa probinsya Takan nga nagpartisipar ag overwhelming gid no ro attendance naton. Regardless of denominations ag iba-ibang mga churches nga bilong sa umbrella at PCEC. Nag-attend gido aton nga mga kasimbahan na iya sa probinsya Takan. Aging hiwat nga ni kahapon sa Aklan Training Center. Abugid nga salamat kinyo tanan. And of course, ginapasalamatan ko gid no ro mga naging part at preparasyon at dahing event. So, mga officers naton sa Aklan Churches Ministerial Movement, agro mga volunteers naton. Abugid nga salamat kinyo tanan. Praise the Lord sa pagpadayon naton ginatamyaw anin naton. Good morning. Of course, ro akong amigo nga nagpamantaw gid no si Mr. Rex Makinto. Thank you for watching. Kay Pastor Robert Ong, Church of Christ ang alan. Good morning. Una man no, sa aton nga mga taga Journey Church sa Kalibo, no, mga sumilimba naton. Good morning inyo tanan. Before ako malipat no. Belated happy birthday kahapon no kay Ate Icy Jinko, no. Pasensya gid, wagid ako kagapos kahapon ay after a bit event no ay nag istorya pa kami, no? Nagkauna kami evaluation, so wagid ako nakagapos. Pero kabay nga nag-enjoy ka sa imong birthday, Ate Ice, aga to akon nga wish kabay ro Ginoo permi magabless kay mo ag tawaan kat mahaba nga kabuhi. Of course, good morning kay Kuya Bani una, no, sa may tangalan, aga next time, no? Abo pa mang birthday rumagabot. Aga praise the Lord, abo man nga salamat, no? Special mention ko si Engineer Antonio Palmon Beltran, no? Ag si Ate She, aga abogin nga salamat sa permi ninyo nga pagbulig, no, sa Journey Church Kalibo sa ministry nga ging tao katon, especially ro aton nga programa sa kahanginan imo nga ni Journey Gospel Hour. Ag good morning una, no, kinyo, ag pasensya gid wagin kita nakita during your vacation. Ag kabay nga sa sunod, no, magkita kita tungod sa kasakuon man naton. Good morning man kay Pastor Kuya Aga Malayas, una sa may Metro Manila. Thank you for watching. And of course, sa amon nga Mission Director, pati ba si Bishop Dennis Ugalisco. Agro amon nga lead pastor, aga imong nga niro pastor namot Main Church sa Metro Manila, pati ba si Reverend Luth Arcilia. Happy Sunday, inyo ka na. Praise God, aga ato na anay man nga ginatamyo it, good morning, no, si Pastor Joseph Vargas, taga ng asawa, no, ka BIHAY nagpabilin gid sanda sa aton nga pag hinun-ano, no. Good morning kay Pastor Joseph Vargas na sa May Rojas City, no. Aga thank you man gali, no, sa Hayset Coffee and Laundry House, no, kay Pastor Ace Adulante and of course kay Dokana, good morning. No, kahapon, no, sa pag post ka to noon, no, sa He Said Coffee, no, manami, ano, gina-appreciate kita at atong bisita rin inyong pizza, no, nami ko, no. So praise the Lord, aga thank you gid, no, sa opportunity. Aga thank you man gali, no, Pastor Ace, sa kahapon nga pag-service mo it aton nga ni nga ano nga nera sa aton nga mga bisita. Aga abogin nga salamat. Aga good morning man, no, sa kay Pastor Ian Kusa, no, thank you gid, no, sa favor nga ginatao, no, sa Aklan Churches Ministerial Movement. Aga even though nga masako ka pero ginatawan gid nimo it oras ug panahon, no, ro Body of Christ, agud maka panerbisyo kita at insakto sa atong nga mga kapastoran. Una man sa may Altabas, no, kay Pastor James Espino, thank you gid, abogid nga salamat, no, sa pagpreparar it aton nga music team ag worship team kahapon, no. Excellent gid do aton nga presentation ag wa natong ginaobran para sa tao kundi para mag-glorify naton datong Ginoo, no. Ag sa aton man nga mga ushers, no, dai Pastor Eric Rapis it Banga Gospel Church, no, Pastor Christian Tudicio, no, sino pa akong wali pa, Pastor Ace Adelante, Pastor Yvonne Carciliar, no, aga kay Sister Joji, no, aga kay Pastor Noli Unayan, no, sa aton nga registration, aga kay Engineer Shikaina Unayan, no, thank you gid sa inyong cooperation. Of course, ro akon nga permiyang ginasugo, no, atong secretary, no, what iba si Pastora Faith Kusa Di Mateo, no, abugin nga salamat, no, agro iba nga wa nato nasambit ay hindu na man do iba. So makarang agawon sa pagpadayon naton ko atong buhaton, magahagad ani kami it mga gangiton nga kagantaon sa pagkumpisa naton ko atong buhaton, imong ani paagi sa aton nga worship team Journey Church Philippines. Pamatayan natin.

0: Praise the Lord, aga salamat sa Ginoo sa mga langit mong nakarentahon nga ron, kabay nga natawa namon kamo it. Tagpangod sa pagdumdum it adlaw nga Domingo. Adlaw it pagpamarandong naton, adlaw it pagpasalamat sa atong makaako. Agkabay ro Ginoo ro maga-bless ka atong makarang nga Domingo. Aga salamat sa mga karentahon nga ron nga nag-hambay nga ni, nag-padumdum ka ton. Permesa adlaw-adlaw ay. Tawaan natin ito oras at panahon do aton nga makaka. Sa pagpadani natin makarang agahon, mag-tawa kami at mensahe nga pagdagon ni Tamon nga mission director at iba si Reverend Dennis Ugalisco. Pamatian natin.
1: Praise the Lord! So ang topic po natin ngayon ay sa kapila ng pagsubok or the other side of adversity. Okay, no? Alam mo, Pastor B, may mga pictures no na lumabas. Okay? No, katulad nung merong isang lion na pag tinignan mo on the other side, parang kinakain niya yung kanyang anak. Yung pala, pag tinignan mo on the other side, ito pala ay binibitbit niya lang.
2: Yes, yes.
1: Okay, no? So meron ding isang sikat na milyonaryo sa Amerika. Okay, naka sa side niya kasi naka ganun ang kamay
2: siya,
1: ganun na. Okay, pero parang lumalabas, parang may sign siya na
2: bad finger.
1: No? Pero yung pala hindi naman pala.
2: Yes.
1: Okay, no. So may mga ganun po, yun po yung titingnan po natin. Okay, no. Kasi alam nyo, ang pinakamahalaga kasi is when you understand what is the will of God and you understand the purpose.
2: Amen.
1: Yung pala gumagaan. Kasi alam niyo, may mga bagay kasi na pinagdaraanan tayo. Pagka hindi ho natin nakikita yung other side, bumibigat siya. Okay? So that's why we need the lens of the Word of God and we need the lens of the will of God so that we could fully understand. No? At dito gumagaan. Kasi alam mo, alimbawa, yung kasing mga athlete, ano, kamukha ng mga nagpapapayat. Di ba? Okay? Kasi mahihirapan yan eh. Kasi didiscipline mo yung sarili mo, hindi ka kakain, mag-exercise ka. Pero ginagawa mo yun, voluntarily, kahit masakit ang katawan mo, kasi alam mo na magbubunga ito ng pagganda ng iyong kalusugan, pagganda ng iyong katawan. Okay? That's how exactly yung adversity, no? Na kapag ka dinadaanan natin siya, dahil alam natin yung purpose, okay? So, dadaanan mo siya ng magaan. So, hindi ka magkakaroon ng overthinking,
2: yes.
1: Hindi ka magkakaroon ng, ng pangit na perspective, but you will see the beauty. Okay? So, ngayon, i-define muna natin what is adversity. Okay? Sabi rito, what is adversity? It is difficulty, no? Kahirapan, mga problema, misfortune, mga pangit na pangyayari sa ating buhay, no? So, and this comes with different shapes and sizes, no? At sometimes talaga, it makes us, na-stress tayo and everything, no? Kakaroon tayo ng mga mental problems, no? Pero alam niyo po ba, kung maintindihan lang natin, yung adversity, meron ding benefits yan. Okay? Ano yung benefits? Una, it makes us stronger. Di ba? Diyan tayo pinatatag. Yung mga tao po na dumaan sa maraming pagsubok, yan yung mga matatag na tao.
2: Amen.
1: Okay? Alam niyo po, tayo po na mga millennials, no, yung mga generation,
2: mga boomers.
1: Oo, no. Alam niyo, sila po ay mga resilient.
2: Yes, totoo. Okay?
1: Mga resilient people to
2: yung result power.
1: Oo. Sanay sila sa hirap, sanay sila sa pagsubok. Sanay sila ng maraming bagay na wala, no. Okay, pero ngayon nga nakakalungkot. Kasi mga kabataan niya, hindi sanay sa ganun. Lagi naka-aircon, hindi sanay maglakad, no? Kaya po yung mga tao before, talagang very strong sila, hindi kaagad sila sumusuko. Okay, no? So that's what adversity gave us, okay, no? And another one, because of adversity, it changes our life. Okay, totoo yun.

0: may mali, no? Sabi ni Ed Lapis, parang may mali kasi kasalanan natin kung bakit tamad ang generation ngayon, eh, bakit mahina ang loob ngayon. Kasi nga, tayo kasi, dahil lumaki tayo sa hirap, ayaw nating maranasan ng mga anak natin na maghirap din sila. Mm. Okay? Pero may mali din pala yun. Okay, no? Kasi nga tayo, our life becomes better because
1: of the bad things.
0: Diba? Diba? Because we live, ano, kumbaga, bitter yung life natin. So now, we are getting better. Okay, no? So another one, it builds our personality. Okay, totoo. Kasi alam niyo yung personality ng mga kabataan ngayon, ang daling mag-disappoint. No? Papagalitan mo lang ng konti. O ano-ano na naisip, lalayas na, no? Karoon lang ng tigyawat sa ilong, gusto na magpakamatay, mga gano'n, no? Okay? Pero tayo, it builds our personality because of those adversities, no? Kumapal yung mukha natin. No? Tumapang tayo. Okay? And another one, it gives us wisdom. Okay? Nagkaroon tayo ng karunungan. Naging matalino tayo. Okay? And also, it builds our confidence. Okay? So, kumbaga, nasasanay na tayo. Okay? Like, for example po, yung nararanasan po natin sa church ngayon, dati po, ang problema sa church, ano, daan-daan na.
1: Yeah.
0: Tapos, naging 1,000. Okay? Pinag-uusapan natin, no? Okay, dati ang renta lang ng mga church ngayon, 3,000, 5,000. Tapos tayo, nag-rent tayo ng 64,000.
1: Yeah.
0: Diba? Sa church, sa Manila, 150,000.
1: Yeah.
0: So, somehow, nag-i-increase yung confidence natin because of the victory that God gave us. Amen? Kaya po, ito po yung objective natin. Because there is always two sides of the stories. Okay? Kaya alam nyo, huwag tayong basta-basta naniniwala. Okay, doon sa mga posting sa Facebook, o kaya narinig natin,
1: yes.
0: Diba? Sabi nga, when the coin has two sides, our understanding and beliefs are based on what side of the coin we are looking at.
1: That's true.
0: Okay?
1: That's true.
0: Parang ano yan eh, Pastor B, yung bintana.
1: Mm.
0: Okay? We are looking at the same window, pero iba yung nakikita natin. Diba? May nakakita ng isang babaeng naglalakad, pero yung may nakakita ng isang aso, di ba, na kumakain.
1: Yes.
0: Okay, so, iba-iba. Okay, so, depende pala yan how we look at things. Okay? So, katulad po nung nangyari po kay Joseph. No? Si Joseph po. Ang ganda-ganda ng story ni Joseph. Dumaan siya sa maraming-maraming pagsubok at problema ng kanyang buhay. No? Pero ang ganda ng binitawan niya. Doon sa Genesis 50 verse 19 to 20, sabi dito, "And Joseph said unto them, Fear not, for am I in the place of God?" Sabi niya, "But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good." So, ang maganda dito kay Joseph, nung binalikan niya yung mga nangyari sa kanya mga kapatid, yung mga ginawa sa kanya, pagbebenta, pagpatay sa kanya, yung pagturing na siya ipatay. Ang dami-daming dinanasan ni Joseph. Pero ba't nang huli, ang nakita niya, dahil doon sa mga ginawa niyo sa akin, dahil doon sa mga pagsubok na ginawa niyo sa akin, nakarating ako dito sa aking kalagayan ngayon.
1: Wow.
0: At alam mo, si Joseph, Pastor B, is the second highest authority in Egypt.
1: Yes.
0: Okay? And he became very wealthy. Kaya nakita niya, imbis na magiganti siya, mas nakita niya pa eh. Kaya sa inyo po dyan, ano, na meron kayong mga sama ng loob, sa mga taong nakapi sa inyo, minaliit kayo, sinabihan kayo na masama. Alam niyo, gawin niyo na lang tungtungan yan.
1: Yes.
0: Okay? To see a greater horizon. Katulad ni Joseph, ginamit yung tungtungan niyo, kaya bandang uli, na-appreciate niya na, oy, dahil sa inyo, dahil sa pang-api ninyo sa akin, yes, dahil sa mga ginawa niyo sa akin, eto ako ngayon. Para sinasabi niya, salamat sa Diyos. Praise God. Amen? At alam niyo, yan din yung dahilan kung bakit meron tayong Romans 8:28. Ha? Pastor B, ano ba yung Romans 8:28?
1: That all things work together for good to those who love Him.
0: Amen. Okay, no? So, lahat daw ng bagay, okay, pagka pala sinamahan ng Diyos, and God put it together, okay, sabi po doon, mga kapatid, nagkakaroon ito ng purpose.
1: Yes.
0: Okay? Kaya ano ibig sabihin no? Huwag mo munang titignan yung sitwasyon mo ngayon.
1: Yeah.
0: Okay? Kasi just a piece of puzzle. Okay? So, huwag mo kalimutan.

0: yung lahat ng experiences mo, mga pangit, pag pinagsama-sama ni Lord yan, it becomes a beautiful masterpiece. Amen? Alam nyo, mayroong powerful verse ang Ecclesiastes chapter 7, verse 14. Okay, ito yung sinabi. When times are good, be happy. Siyempre, pag maganda nangyayari, be happy. Pero ito yung take note mo to. When times are bad, consider this, sabi niya. Okay, kung maganda, magsaya ka. Pero kung pangit daw, ito daw yung consider mo. Sabi niya, God has made the one as well as the other. So, ginilikha pa na ng Diyos yung mabuti, tsaka yung di mabuti, ang Diyos pala ang gumawa, no? Okay? Yes. Sabi niya, therefore, no one can discover anything about their future. Okay? So, dapat maintindihan mo, kaya pala sinabi ni Hope sa asawa niya, tatanggapin lang ba natin ang maganda sa Diyos, tapos yung hindi mabuti, hindi natin tatanggapin. Eh, parehas pala yun. Okay? Na ginawa ng Panginoon, and we need to accept it. Amen? Okay? Bago tayo magbigay ng ilang points dito, Pastor B, meron ka bang gustong sabihin? Okay.
1: I think, you know, Bishop, we are on our topic na ngayon na maybe you have received a bad news. Ako, you know, Bishop, yan, nasa sasakyan tayo nun. Alam mong,
2: nasiba ako ng bad news.
0: Tama.
1: Nasiba ako ng bad news, no? And I've been contemplating with it also. May alam yung sinabi ni Joseph, the same na sinabi ni Albert Einstein, eh. Sabi niya, salamat dun sa mga tumanggi sa akin. No? Dahil kung di kayo tumanggi sa akin, I will not be who I am today.
0: Tama.
1: Kaya may mga bagay po, which is syempre, sa tingin natin, no, parang kawalan ko to, ah. O parang nasaktan ako, nahirapan ako. No, I think Joseph has all the freedom to express his, you know, frustration with God. No, pero it takes a man to really understand, you know, understand why God. Na kanina po, Bishop, sa campus ministry, sa counseling po, meron po akong batang kausap, eh. Nakinig ako sa kanya for 45 minutes, no, inurasan ko, 45 minutes nakinig lang ako. Nagkano lang siya yung lahat na, wala na nga siya tira, eh. Kung magawakita mo talaga, ang dami niyang dina, ganito po ako, pinahirapan po ako sa bahay, ito po yung ano ko, may sap, ano po ako. Pero alam niya kasi nakikinig lang ako sa kanya, sinasabi niya lagi, pero okay lang po ako. Two things I've learned from that situation earlier po, eh. Sabi ko sa kanya, una sa lahat, hindi naman magagalit ang Diyos sa'yo pag sinabi mo sa kanya, Lord, ako okay. No, kung may na-receive kang adversity, no, hindi ako okay. Pero the other, yun nga po, on the other side of the coin, sabi ko sa kanya, pero pwede mo rin tanongin kay Lord, Lord, bakit ba ako nandito? So,
0: tama.
1: Yung lens ng minsan nakikita mo lang, Lord, ang sakit na ito. Pero the other side of it din, you also ask God, Lord, anong purpose, bakit ako nandito? Sabi ko sa kanya.
0: Tama.
1: Sinabi ko sa kanya, pwede kong tanongin si Lord. No, you can ask God. Sabi niya, tanong ang ano nga niya sa reply, pwede po palang magtanong kay Lord ng gano'n. Sabi ko, yes. Kasi lagi mong tanong lang. Kanina sinabi mo sa akin, ba't ako nandito? Pwede mo tanongin si Lord. Lord, bakit ako nandito? O, bakit ako? Yung lagi ano niya. Pwede mo tanong si Lord, bakit Lord gusto mo nandito? Anong purpose mo? Ako din, actually, na-remind din ako dahil kasi alam mo yan, may bad news ako na-receive this week, eh. And sabi ko, Lord, anong gusto mong gawin ko? But then, I was reminded just a couple of seconds ago, oo nga, no, ito si Joseph, na hindi niya nakita nung kalagitnaan ng binubugbog siya ng mga kapatid niya, iniwanan siya, nakulong siya.
0: Tama.
1: Kailangan niya mag-go through doon. Pero dumating din sa point of his life, that it was the flipping of the coin already, no? So hindi pwedeng takasan yung ano, yung isang coin, eh. So kailangan makita, kaya nagpe-pay attention ako, Bishop, kasi gusto kong maka-receive din po ngayon din sa inyo po.
0: Kasi alam nyo, may mga daan kasi na hindi mo pwede talagang iwasan. Kasi that's the only way. Halimbawa, no, tayo pagka nagda-drive tayo, usually we find ways, di ba?
1: Shortcut,
0: no, e-traffic, ganyan. Pero alam mo, sa buhay, hindi pwedeng gawin yan. Pwede mo siyang i-delay ngayon, pero one day, dadaanan mo pa rin yung way na yon, kasi that's the only way na doon ka matututo.
1: Yes.
0: Okay? Kaya alam nyo, marami kasi tayong iniiwasan. Pero isang araw, no? Like for example, no? May mga tao, aalis ng church. Okay, kasi nasaktan sila, na-open sila, no? Ay, lilipat ako. Pagka lumipat ka ng church, darating ang araw, makaka-encounter ka na naman ng ganun.
1: Yes.
0: Kasi you're not growing in that area. So you have to learn, no? You have to be humbled, okay, no? Madadaanan mo siya, okay, no? So, and that's how, ano, beautiful our life is, okay, no? Na kahit na dumaan tayo doon, nandun pa rin talaga yung grace ng Panginoon.
1: Amen.
0: Tutulungan niya tayo para mag-grow tayo, okay?
1: But, i-add ko lang din, Bishop, no? Meron akong hindi malilimutang one-on-one sa'yo. Couple of years, hindi ko alam kung natatanda mo pa. Nag-one-on-one tayo, nasa World Trade Center pa tayo noon eh, sa office. Ano na, ito yung part na kinukonvince mo na ako sa, ano eh, nag-usap na tayo heart-to-heart tungkol nga sa pagpapasto, being full-time. Sabi mo sa akin, hindi ko makalimutan to, sabi mo sa akin, anak, ang ano, ang pagpapastor patag na ang daan. Sa akin naman sa isip ko, nga patag na, kasi nga siyempre nakita ko na, kumpleto na. Pero alam mo, the funny side of it, habang nandun na ako dun sa ano, naalala ko lang, sabi, sa isip-isip ko, nung mga nandun na, sabi ni Bishop, sabi kay Pastor Dennis, sabi ni Pastor Dennis, patag na yung daan. Sabi ko, mukhang di pa yata nagagawa yung anong bandan doon. Sabi ko, kasi tama ka dun po eh, no? Pwede ngayon parang, sa you know, even in your calling eh, in your purpose eh, yes, may patag na way na iba nang nagpungkal, iba na, pero iba din po. Oh, I would say, iba din po talaga yung panawagan. Hindi lang to sa pagpapastor, no? Even sa Christian life. Iba yung dumaan sa may rough road.
0: Tama.
1: Iba yung tagtag na nandun kayo. Yung talagang ganun. I mean, mga kwento nyo pong ano, isang buwan ba? Isang buwang pagsitkan doon.
0: Di ba? Hindi lang isang buwan. Taon yun.
1: Taon ba yun? Salamat po at buhay ko kayo malakas.
0: Totoo yun eh, no? Kasi alam nyo, siyempre maraming mga kabataan nyo, hindi sila sanay sa hirap. Okay? So, pero, dun nga, dun tayo nagiging mabuting tao. Sa mga nararanasan natin yun, mas natin nakikilala natin ang Panginoon. Okay? Kaya alam nyo, huwag nyo masyadong ano, i-criticize, i-judge yung mga situations ngayon. Okay, no? Kasi lahat ng yan, gagamitin ng Panginoon yan para yung kaluwalhatian niya ay maitaas, okay, sa ating buhay.
1: Amen.
0: Okay, no? Kaya, alam nyo, para kayong umaakyat ng ano, ng mountains, no? Okay, no? So, every level, meron challenge. Okay? Pero pag nalampasan mo yan, and tumingin ka doon sa mga nalagpasan mo, you smile, no? Kasi meron kang victory. Pero life doesn't end there, no? Kasi meron ka na namang another clip na aantayin na naman. Okay? Naaakyatin na naman. Okay, no? At minsan, napaka-stoop niyan o steep, no? O kaya, masyadong
1: matarik,
0: ganun, ano? Pero that's another level na kinakailangan akyatin mo na naman, okay? Kapag nalampasan mo na naman yan, another victory na naman. So, tayo, iba-iba. Kaya alam nyo, lahat tayo, may pinagdaraanan tayo. Okay, iba-iba nga lang. 'Di ba? Most common kasi yung pera. 'Di ba? Problema natin pera, ganito. Pero alam niyo ba, may mga tao lumampas na sila diyan. Inilaki lang problema yung pera.
1: Iba naman problema nila.
0: Iba naman problema nila, relationship naman.
1: Yes.
0: Ibang dahil sa dumami yung pera, okay, nakalimutan naman yung relationship.
1: Tama.
0: Okay, no. So mga ganun. Okay, yung iba naman ang pinagdaraanan, walang problema sa pera, kaya lang may sakit. Okay, so meaning to say, lahat tayo, we come to different, okay, situations of our life, at lahat po yan, mga kapatid, meron pong other side yan, na dapat ay matututunan mo at doon ka mag-grow. Okay?
3: Praise the Lord, salamat kid, no, sa mensaheng atong nabatian makarang agahon, and I hope naka-relate ka mo, no, sa aton nga ginaistoryahan about the other side of adversity, no? Bawat isa ka aton ay may kanya-kanya kitang ginaagyan sa kabuhi, no? Pero dayang aratanan ay kinangan maranasan naton for us a good maging strong ro aton nga pagkatawo, maging strong kita when adversity comes sa kabuhi naton, no? Marami nga gingtunan naton makarang agahon as word of encouragement sa dayang adlaw nga Domingo. May hope sa sunod nga Domingo, ibahan nyo maninyo kami, no? Sa padayon natin nga pagtuon ni Pulong Diyos. Ano ka nami, ro perming ro atong tagipusoon ay puno it paggaom, no? Doon ba nga bisan alin nga mga problema ag circumstansya nga nag-abot sa kabuitawo ay kaya natong magampasan. Tungod nga rin nga nagampasan nyo natin dati, no? Kumbaga naagyan nyo natong dati ag pag-abot karon ay kaya ko natong no, magampasan. Medyo may mga nature do tawo nga halimbawa ro tawo nga busy. Masako imaw sa all walks of life nana. So pag unay mas sa pressure ay okay na takana, no? Wa ta problema tungod sanay imaw eh, no? Pero may mga tawo nga bukod sanay pag unay mas sa pressure ay nagkonya imaw, no? Nagrattle imaw, hindi na masairan kung ano ro anong unahon, no? Doon nga ang tanan ng mga challenges in life nag-abot katon for us agad maging mapag-on kita the purpose maging overcomer or base may ginaaman do Diyos nga mga bagay nga mas manami para katon, no? Mas hambagani nga may mga bagay nga nag-abot katon nga watsayod, no? Preparation doon bukon doon it ging tao katon agad kita ma-pin down kundi nag-abot sa kabuhi naton agad maging mapag-on kita, no? Maging mapag-on kita sa tanan nga bagay. Sa pagpatay naton ato nanay nga pinatamyo, good morning, no? Si Pastor Mimi Castro na sa may Tigayon. Thank you for watching and happy Lord's Day kay Pastor Merly Marapaw. Maming una sa may Iapak, Boracay. Before ako gali malipat, no? Pasalamat gid ako at abo, no? Kahapon sa mga taga Malay, no? Kaabo gid do mostly, no? Ro taga Malay hay kaabo gid do nag-attend aga thank you gid, no? Kay Pastor Peter Albulario, no? Aga nakita ko mga taga ibang taga ETS, no? Ng mga staff ito kahapon nakita naton. Of course sa grupo ni Pastor Gideon Nanit, no? Thank you Gid, no? Aga igtumando grupo ni Pastor Bravo. Aga nakita ko man kahapon ito do sino pa? Taga Foursquare Church, no? Taga Foursquare Church sa pagpangunan ni Pastor John Palugmi, no? Kay Pastor Mads una, no? Thank you Gid kahapon. Pasensya ka mo, wagin kita masyado naka-istorya tungod nga nga abo ro mga tawo. Aga do iba kahapon wagin na ako masyado na napanuhi. Pero nakita ko, no, na again ko ay biro sa yakyananda nga abo Gid, no? Puno, no? May van sanda, no? May mga foreigner pa nga na ito kahapon eh. Galing nga iwa una ako na notice, no? Sa kaabo nga tao kahapon. Good morning, no? Kay kapobring Archie Hilario, thank you for watching sa ating programa natin, Journey Gospel Hour. Abugin nga salamat, no? Nagapatamyaw it happy birthday, no? Si Junard Transe, no? Rupagtamaya ko din kay Pastor Robert Ong na sa may Church of Christ Tangalan, no? Aton man nga ginatamyaw, it good morning, no? Una sa may ano nga nira, sa may Ibahay Paul Gospel Church, no? Sa pagpanguna ni Pastor Pilamer Arangote, no? Sandagid do may pinakaabo siguro nga participants kahapon, more than 30, no? Sanda nga nag-attend, no? Halin sa Ibahay, may mga taga-Maloko, no? At yabot do, iba natin nga mga kibahan una. Dahil Pastor James Sierra, River of Life, no? Sa Ibahay, no? Ito man kahapon na kay Mrs. na, good morning. No? Salamat kayo sa pag-attend. Aton man nga ginapasalamatan kahapon, no? Of course, si Pastor James Espino, no? Kaabogid aga Roana nga team, no? Sa music team. igtugid kahapon ag abogin nga salamat kimo no ag manami kid no ro aton nga naging hiwat ag actually kabi ay personal gid nga nagpasalamat no si Bishop Noel Pantuha ag gina-appreciate kid nanda no no wa imo ga expect nga makaron ka ano nga nera ho ka bahuro suporta naton sa PCEC sa ginghiwat nandang NDC 101 no ag aton pagid nga ginapasalamatan do Victory Church sa pagpanguna ni Pastor Filiasay no abogid nga salamat sa mga taga Victory Church ag sa inyong suporta sa Aklan Churches Ministerial Movement agro taga New Life no New Life Kalibo New Life Glad Tidings no sa pamilya ni Pastor Labor ag of course kay Pastor Adi no kay Mrs. na kahapon ag sa iba pa ag belated happy birthday no kay Ma'am Labor kahapon no bisan birthday nga ni Ma'am Labor pero igto sanda kahapon no so happy birthday gid kay Pastora Labor kahapon ag sino pa ako nakita kahapon no aron mga taga ano nga nera sa grupo ni Pastor Chris Duducio Itbadyangan no sandaman do may pinakaabo no nga participants more than 30 plus so anda nga participants ag abogid nga salamat ag I hope sa masunod naton nga activities do clinic no do suporta gihapon naton ay una no praise the Lord ag hastayamang kita rikara no ag bago ako magatapos maghagad ani ako sa bilong Akanon song nga gina-feature naton do mga Akanon gospel song no even though sa piyak na akong programa ay aton mga gina play agod ma-appreciate naton may mga Akanon gospel song galing nga mga manami man so in behalf it Journey Kalibo, Journey Church Kalibo, hayraron yung igmanghod sa kahanginan, Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor Journey Church Kalibo. Ag sa aton nga mga igmanghod no sa Journey Church Kalibo no, pahaom kita no 9:30 ra aton nga formal nga pagpanimbahan. Praise the Lord, daga nga kagantahan pamatian nato. Abugin nga salamat, happy Sunday everyone. God bless ka tatara.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikayong lawas. Diri natin pakistoryan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa atong sang aton mga panel speaker sa sining kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Zulweta. Pagkaistoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mangin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Rams. Mayong aga sa inyo kabay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silila mo niyang itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubo si mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk to Dr. Suryahanta, ha? King kapamati ko sa JP gapon may nakasulod. May dala armas, nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ada bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na.
2: May intercept
3: na yun. Amunan to pick out karun.
2: Sige. Alright. Sige. Kiner, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells. Ganyan.
2: Again, the most basic structure sa lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang impotinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
1: Okay.
2: Kailan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na. Pinatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature din siya.
2: Oo, okay. Tulang na.
1: Okay.
2: Natin, hindi na masampuslan. Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off pababaw, kakakakas. Gahin
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Gahin mo buling. Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: That's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Now, your intestinal cells works the same. Babot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe sa engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bayla na, it's a different topic. Dito okay. Tanay nga nag-proliferate, ga-proliferate, gadamo.
1: Ga-multiply siya. Add.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bag-o niya nga cells.
1: Okay, healthy na ya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kag ang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, tikaron ang imuon sang immune system, iyan ako dalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amo na nga tingala kamo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kapimo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sang immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong matabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant, sa
1: okay.
2: Kagat, sa subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagtong kasang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sa kagtong kasang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same as sa cancer.
1: Mm.
2: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, nagamango ang selula. Una, basi genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Basi may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi ganito kilala, engineer nga, kung mga kung mama na ilabata, ginacheck nilang family history. Maalalaw ay ang pamanahon sa ila sini nga bata.
1: Basta maayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto niya, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na.
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na ibalik. Ah. Oh, Lula na to. Ah. Oh, ano ba? Buto na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amun yang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na dinikada ka nagainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo kabing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. Sige, uyat, magka-problema ka.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. O rin mo ginakaon.
1: Aha. Uh-huh.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha. Uh-huh.
2: Sige, muna nga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Gaa, protector sa cellula.
1: Okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas nimo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tidamo-damo ta cells. That's why need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why na gid budget? Hindi na twice a day. Tiwai na giti once a day, supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imo tiyan, kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mambalang doktor, pilay mo edad. Ya, dok, 50, sobra. Ah, again, cancer develops around 50 plus. Mm-hmm. That's why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate PSA.
2: Prostate specific antigen. Kaya nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay.
2: Check. Anong gainom ka? Yung sir, play nom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya, mga 30 anos na uche.
1: Okay.
2: Yung kasigarilyo ka. Yung sir, pito, uche. Yung pala kaong kakarni. Plakaw ka karni, huwag ka kaunutan, yaudok, plakaw ko karni, oche.
1: Nag-contribute.
2: Huwag kaga-exercise, uh-huh. Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancers, ara.
4: May te, may pamagpat ang doktor nga, wala na intra ni Sir T.
2: Ano na?
4: May multiple sex partner ka, kaysa prostate, it's either you don't have it?
2: You overuse it
4: or you don't use it.
1: Okay.
4: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer, no? Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no? Ang pinakanamig ito, utan. Mm. Utan. Nga ang utan, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuning ga-act sang scrub, amuni ang tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlan para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, DTX 500 is the best
1: okay.
2: For cell mutation about sa detection sang lawas kung may
4: invasion. Accommodating kay Sir JP.
2: Oo, yes. Gusto ko hindi masayang imong agin research. So engineer, sa atong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
1: So see you. Nga nagatulo, kag hindi kay Sir Boy kumusing ka sigarilyo, ha?
2: Wala man.
1: Wala.
2: Do pariyo ka lang magambal si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si mo. Do. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8,
2: amo na daw. Kulang, five lang.
1: Five.
4: So yan ta subong, no, paano ba mag-react ang aton immune system when it comes in defending our body from microbes. Oy, 'di ba uso subong, no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan sa sulod sa
1: eskulahan.
4: Nga abala wala na check sang guardia. Nga abala nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
4: Tingin rasonan ng usually nga tamaan ka damo bisel sang sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
4: Hindi namon may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
4: That's why makalusot gigis a. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo, bug checking.
4: That is good. Delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kaya ang main problem gini, what does, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Posibo nga adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadalas ang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula, kag active Sir Boy.
4: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Pinagwardya man, mabalwardya, isa lang ko serabi sa shin, ha? Okay, hindi ko naman ano gap. Pung aton immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bacteria na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi pala sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
4: Hindi.
1: Hindi
4: pa. Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago. Ang bago. Pero ang mga daan niya may memory na nasa.
4: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
4: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
4: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo may mga profile ni meaning to say pagsulod pa lang sang ila sang microbio ang ila panit ni ang ila ginali ang ila lipid bilayer ni kag or ano man dang ila panit nga na gasen na dayon signal sa aton immune system ba detect na dayon sing imo innate immune system
1: so, okay.
4: Mga neutrophils mo kag macrophages oy may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
4: Katuanan nila dayon ang site kung diin nakasulod to siya might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Abot yun ang sir boy pag hindi nila recognize amo na mag-send sa dayon sang signal.
4: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
4: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dalanan ni sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
4: Kung if pinakasimple yun mga form may ari na ni sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
4: Nga ma-detect na yun sa immune system okay, sa mga okay. Macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina ang immune macrophages kag immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders nga ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Di wa niya gambal nga tulog sa uyaw bra.
1: Okay. Wa
4: niya gambal nga ay, tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi mo na damo nga sulod sa imo,
1: mm-hmm.
4: Kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
4: Mismo pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate immune system ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion
1: mm-hmm.
4: nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
4: Ini amo na daga sulod din general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
4: Ay may ari ko din.
1: May antidote na ko din.
4: May antidote ko din, may almas ko din para siya.
1: Ah.
4: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, kuhain nyo ka bi sample?
1: Oo.
4: Ha? Kuhaan na sa kinatawag dendritic cells. Makuha na siya sample. O, ari, yari siya, amunin siya, paano niya siya patsyon?
1: Oo.
4: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system or kung immunocompromised ka kung diabetic ka ha? Hypertensive ka you're fighting cancer hindi nakasarang ang imo immune system nga again let's go back to the facts only 1% of your cell population protects the 99% kung ang invaders mo ya sobra-sobra ka damo na
1: overwhelm
4: ang lawas mo maputang na dipinsa na yung lawas mo anong una nga dipinsa git pahila naton ka
1: okay
4: ay pa increase
1: inflammation pagid
4: that is muna inflammation fever all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini kay according to research and studies during kung ginapataas ang imo hypothalamus which is the control center of your brain regarding your temperature gano hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria
1: so ang init pagilanat ka defense mana
4: it's a defense mechanism that's why ang ibang gambal kung kainit ka kung medyo hindi kaya bata kung ginakulbaan ng bata ay makonvulsion
1: okay
4: po kung medyo may edad ka na ay pailanata na pabatuan ang lawas para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio da. D3 bio, when you say labot, kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 value yaway de elabot. Why man siya ganit? Tuloko niya man lang ng immune system mo. Bulig ganit ng immune system mo. Pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio nga ginihimo sang lawas sa ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas. No? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ah, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, ah, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yaw, natural ya. Himo niya sang nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against sa ingatawag nga invaders sa aton nawas nga mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 Bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa ang aton nga autoimmune Sir Boy Bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kundi gina-ignore niya na lang ining mga kontra Sir Boy.
4: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attack ya. Remember, your immune system are soldier cells. Almado ni. Kung sino man makita nila nga sila nga feeling nila.
1: Kontra.
4: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang
4: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attack nila. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 Bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 Bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas rasang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 Bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 Bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-aatubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 Bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
4: amo maning gatapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
4: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May ara pag ginatawag nga skin whitening amplifier kay rich in vitamin C kay may guava extract. Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course, dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles. Kay ginapataas mo sang vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa. Mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe ginaya mga kapi mo. Pero ang ginarekomendar ito nga kapi, ha, nagkakapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginag atong nga intestine. Ha? Kinanglan, mga kapi kita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy. Nami pagid ni siya kay nami ang aroma. Ah, Sir Boy.
4: Ang pinakaimportante tingin may DSE ang ginatawag na DTX coffee mix that basically helps fight detox your cells naturally no against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha? Natinloan pa yung mochan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha? Mag DTX coffee mix kakapi ka na aga, detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag DTX premium coffee. Nang DTX premium coffee may ergotamine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically ini nga antioxidant nga da sa DTX premium coffee ang buti pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha? Ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ayaw mo na ning siya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya ma-unli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX premium coffee diretso unta na ni. Kung gusto mo yung nami, ah, nami ang imumood taga-agaga, you home ka, ay isli ang kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics. Ngaway niya kapatay sa init ng tubig sa imo kape, kag sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production. Ang serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine, gali, gasaka na, ha? Kung ikaw naka-pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sa imo gut. Remember, your gut is really important, ha? Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to drive not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Ano gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa na, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Spore Biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga aton nga gut, arad ang mga maayo nga mga kuan mo nga mga bacteria. Good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakanon man ini Sir Boy sining aton nga mga Clinica Spore Biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
4: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag D3 Bio.
1: Salamat
4: sa Boyo Tagambal. Good morning and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-Albao mo. Salamat. Kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, trial programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afghan at sa iba pang parte datong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktividad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga anchorman.

0: lupang hinirang perlas ng silanganan katawhan una sa tanan. Medyo mainit na itong panahon. Welcome sa atong karang programang Spearhead Times with your Sarge Nathan. Of course, sa kinandan, halin sa baybayin, padto sa nabukid nga bahin ni taton karang probinsya, ang kutob sa mabutan ni taton karang alimog, nang kamuagyaman kami. Wa man naton na ginapilit, ra, pero kung ginhangyan gid, wa man naton ginano, wa man naton gid ginadoso nga konon kita seryosohon. And usually, abi ay may una kaming nababatian nga masyado ramon kara nga tagom nga dila buhay may ginatukoy kita pirmi nga rang mga ugtasan. But then again, aton kita kara nga ginapangabay may gusto gang man aton ginainga ron siyempre may kritiko gid kita di ba partner?
1: Doon niya yung partner no, ro sambilog sa mga normal yung taon sa pangtalabay naton.
0: Aton abi nga pansin kara mga katodo ay bao binira gumatara aton nga page kin report yung mata ay back down yung manatong page ron. Pila lang ani siguro makon karon ng komentar anda pagid gay report. But by the way, thank you ha sa nagapamati sa wa mataga komentar ay may jani ron gapamati ata kamo ay siyempre mabugat man matod mo komentar kay kita kat in PA di katog. Pero sa nagamensahe man kamon personal nga mga gapin kong kito mga dating katapo mga nagpahuway, o mga wamata nag-abilit amnesty, o mga nakaagi, gidba nga rait, dagna si dogo, anay katong chimpo. Agro mga magugang doon nga naka-experience man sa panaghoy, idayang kalisod, anay katong chimpo, nga mabaskog paro insuriksyon sa probinsya Takyan. Arato niya karang napangayot pasinsya, simpre ro mga hagyan man, it makabalbalan man, anay katot mga nauna nga sundalo. Di naman mabago nai tayo mga ano nga ron, do yun nga kasaysayan. Wa kamit ga home para baguhon doon. Pero kayang naman mahimo yung mga ayot pasinsya ron dahil kapareot uniforme naman anay ka to. Pero man nasoksok ananda ka tong nag-agto sa nasa inyong panimagay ang nakaubrat saga. So, do pagpanadlong, hiyaman ka mo doon. Agro mga kasaysayan nga, yung mga taot leksyon. Ang raya man among paggamiton sa pagabuton ag sa aton karang nga historia nga pwedeng ipaabot sa kahanginan sa mga wa pakasayod. By the way, ro iba man galing ang mga amigo nato no, una sa RPABB which is now di Kapatiran ay kabay pa nga magkapadayon kita sa atong kausa kara sa masadya mabinungahon nga pagpangabuhi dahil may andaman karang nga mga livelihood yun nga baton sa aton karang government no. Muman sa aton kara sa transformation program it o papro ay hopefully may mga sangkiri nga gusto ay matadlong manandaron later on ma-perfect manandaron mga bagay-bagay nga ginaubrag it isang ka-organisasyon nga nagabalik sa sabak itong gobyerno. Partner sa aton karang mapagpanamyaw ay basi kong kwan

0: kung fill out ra tong utang kara partner ganda kabaabot siguro
1: imbis yan i-partner nga ano ra ring serbihan kat ka pwede luhan ka lating
0: oh diluhan ka lang mm-hmm. siguro
1: oh okay. Unagit partner no kay Auntie Inday Pertarilho Nabara kay Auntie Nabs ag simpre kay Master Sergeant Clay Nabara kay Tatay Nabs una ag sa anang mga unga gapamati sa atong programa no kay Nikki Pearl Nicole Faith ag sa anang cute nga guman ko nga si Bibi Maro kay Sir Andy Norada ag kay Sir Oscar Teodosio sa Dumlog, New Washington kay Sir Victor de la Tonga kay Major Swalog sa Assistant Commandant ita i-issue Makato ROTC Unit
0: mm.
1: kay Major Candelario Commandant mismo ita Altabas ROTC Unit kay Sir Herman Baltasar, Ma'am Jane Macabales, kay Sir Margil Villanueva, at kay Nung Biray, it aton nga rang Napukasya. Mm. Kamusta na yan atong Napukasya friends?
0: Napukasya na? Si... Oh, nagpanawagan gali si Ma'am Jane Macabales, aron na ilang magbaka, karat baboy.
1: Aba?
0: Ito, may basi makabuo ka na it urok. Kulikan man aton. Anak kay Mr. Herman Baltasar, kamusta rato ng hatamnan? Basi kung... O tubi. Nag-wisik imo ko kagto kung ato ko last time ay tao ko may tubi to. Mm. And masya nagmaga tara aton karang irrigasyon. Ag partner do mga manguman aton nga istorya man yes may portion it balete.
1: Mm-hmm.
0: Ag sa Altabas. Ay hopefully hay matawan man kita nanda kara it informasyon sa pagabuton nga makita kita uman. Mahaba-haba yes. ba ngarang istorya?
1: Mm. Kay Sir Jobert the Farmer Tenorio no sa atong kabayan action group ibay chapter una mm-hmm. kamusta na hin si Sir Jobert
0: mo to
1: ja busy mo ra eh
0: busy nagpa nagpano bisa ibang isla
1: mm-hmm.
0: pero kapamati siguro sa anang online na
1: yes so kay Boss Eddie the Farmer man ha ra anang partners in crime nga ra ni Sir Jobert na
0: no. Agaro niya sa pag ano pang panggukad itukta ag oh. pag ano partner pag patubo Mm. Buko na sakit buot na, kundi pagpatubo it talong,
1: yes.
0: pagpatubo it margoso, pagpatubo it doon nga rang pipino.
1: Mm-hmm. Mm. Ag actually na yung partner, o, ano ro, anang hagambalon ka rang wa man gadugo, rugog taong mm. tamnan.
0: Mm. Wa gadugo, as long matubo, rutanom ka rin, mabunga, gili yes. mo ron, basta alagaan.
1: Pero observe ko, mga partner naman, tiga sinang kiri, lataro, mga bata, ah, mga unga mm. nga naga gakahilig o gatao ba at hilig sa rayang arang pagpananom, ma?
0: O, sa pagkasahid na ako, ay aga-average it 55 to 57 years old yun, taro gaban nga pangidaran it mangunguma. Kung may una man, siguro ng mga young farmers ay bukod at full-time ron. May una man nga nagabalik, siguro sa retirement para sa abikaton nga ra, nagabalik kita sa pagpanguma. May gusto naton nga magamit pero ano, pero for how many years no? Daywang dekada sobrang awa ta kita kabuyot hagos tiyugta. Ikto ta kita ga ano naga saruy-saruy sa ibang lugar para gani makakita man kita't kawadaan naton.
1: Yes, so kay Ma'am Jisigil Sigobian, no? Ro President, ita, Kabayan Action Group, Ibay Chapter. Kay Ma'am Maricar Tanyuan, Sir Daris, Ma'am Rosali, Sir Magnot, Sir Riley, Sir Orel, kay Boss Rami, kay Ex-Cap Udong, kay Sir Jelry, Sir Gary, Sir Richard, Sir Bato, Sir Junior, Sir Junjun Oliveros, kay Sir Sinti, Sir Lloyd, Sir Solongko, at siyempre kay Sir Warren Mangilog. At basi malipat kita partner sa atong mga amigo nga sa Bugna. Ha? Kay Maisel, Marjilin, kay Maylin, agkay tay Junisio mm-hmm. magsipok Placido and pamilya unang pamati makaras atong programa
0: oo,
1: kay Kayuli
0: sa panday Edgar Gali Slarda kumusta mm-hmm. lang muna dating piston
1: mm-hmm.
0: panday ka Noel dating yes. Sa Northern Front ag no pariba panday ka Rowell panday ka Lorna
1: mm-hmm.
0: kumusta lang kinyo na salamat sa kiya katon sa yes. aton karang natagipusoon luhandom naton sa pagbago na sa gihapon mm-hmm. kausa nga ra sa pagdugat korupsyon una man sa gihapon no
1: yes.
0: sa daga nyo ta nga matinaw bukot mantugo mahambag naton nga nakabase sa aton konstitusyon kada sa demokrasiya ang ginapatihan naton
1: mm-hmm.
0: abo abing unong klase nga demokrasiya eh mm-hmm. may democratic socialist may socialist socialist democrats may una man kara nga tema pagid nga ning national Democrats, so sari-sari nga klasit padagagan. Imagine ko kaanggid-anggid imauron, pero mm-hmm. gain na biro klasit demokrasiya nga gustong ipatupad idaya nga ng CBP and PNDEP. That's why nga, bukon kita hagos pareho.
1: Yes, so. Kay Uncle Samuel, no? Nga kapamanti sa itong programa. Kay Sir Jerry Manso, ro Kabayan Action Group ibay chapter nga atong amigo. Sa Kabayan Action Group Malay chapter una sa may Sambiray, Kabayan Action Group Buruanga chapter una kay Chairman Ray Barrientos, kay atong, kay Chief Bongbong, kay Boyboy, ha, kay Toto una ag kay Binji ag kay Ganggang, ha, ag siyempre kay Uncle George Valentin nga pupanilhig makara. Ag siyempre likewise no kay Boss Rio nga ba medya gaoy-gaoy taray mo partner eh.
0: Double time dabi mo permi.
1: Yes, so abuan ni kunura na nga trabahong wa pata ha human,
0: oy, mga compliances. Alipatan mo mga kondo iba, Rosildo ang sa tao, ayaw gid.
1: Ya, yeah, ayaw. Ayaw gid, ay, mabudlay yun.
0: Basi, baga ko ni Bulljack kita, wa kita kapasildo.
1: Mm-hmm.
0: Ay, doon sa bilog, karoon sa ki, budlay gid lang kung multi-talented, karoon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ni mo malikawan, kakabaabo, kang ubrahon.
1: Mm-hmm. Kaya nang Geraldine, ang kainong ipi Seriso sa Seriso Pamilya o nang pamati sa itong programa, makaras, unang sa may barangay Kawayan, New Washington. At siyempre sa itong Kagba or Kawayan Vendors Bayanihan Association unang makaras sa i-exist doon sa may barangay Kawayan. No? Kamusta na yan, Sanda? Ito akong na-evaluate yung Sandara or na-accredit? Accredit ba yan? Or ano ito, partner? Evaluation,
0: may,
1: no?
0: May, not be par na ito? Not good news ito, kanda ko na eh. Not so good news. ano to gin-interrupt po tabaga at be par do pag pamutang kuman ipanibagong structures sa pan.
1: Ay.
0: Along the way, it is because do barkong ra. O pier. Aga, masyado nga abo ro structure sa kilid.
1: Yes, so.
0: So, medya gain daw ro anong purpose. Pwede siguro pwede siya naka-reapply pero other purposes. Bukod niya taga ba?
1: Pero ro, anda karon partner, medya iya man lang sa gilid eh. Pero anda karon nga talabahan, I think nag-floating. Floating nga talabahan.
0: Sa akong pagkabati, may mga changes na ginubra. Hopefully, mapadayon na sa ibang pamaagi. Kung bukong ginmat di karon. Eh, manamit akong taron eh. Pero andang contingency, madasig haman. Natanong mo ta. Tapos anihon mo ta at continuous sa taymaw.
1: Ang galing partner, may mga pistig hapon sa kung ano, dagat.
0: Oo, may time, may red tide. May una, nagkakamatay, imutkusa, no? Katap-tap. Iba pa. Abo nga kakatabo kun amat sa sobraw tang kaabuon man ulit chemical nga nagasugod ag yes. Sa changes it panahon
1: climate change
0: sa mga nagaredevelop nga ranga klase it yung sapat man hindi na tumakita
1: kay na ililing kay na sining ha kay Auntie Nining kay Mami Lorns kay Uncle Al ag siyempre kay Auntie Bibian unang gapamati sa atong programa makaranga no may dayag ging agahon ag siyempre kay Sergeant Fernando Boy, Rodiano, ha? Nagkapamati mo sa itong programa. Basi, malipat ba ako magsunggod to kakaon partner? Ag, hindi na no, ako pagpakapiyon sa Andakara. Kawarang kita. Ag, siyempre kay Uncle Rex, una ag kay Tinyinti Madarang sa may Tambuan.
0: Kay Kuan Gali, kay SB Jerome Vega. Thank you sa pag-intertinar ka ton ka gabi. Thank you gid sa mga advices, sa mga pagpamati mataton doon ng mga istorya. Ay, kung amat mo lang kami karaga, ano, naga o agto-agto sa anda karang po ni Magay. And likewise partner no sa pagtaumang katotgiya sa mga bagay-bagay na tuhoy sa aton karang pisan order.
1: Yes, so. Agarun niya kay Sir Adrian Ken no, sa atong Facebook live nga pamati maka sa atong mga programa. Ag may mga nagako-comment sa atong Facebook makara partner nga Ryan basahon ko anay. Makarang agahon pito taro naka-comment no kay Ma'am Junlin Viga no. May power kami haman itwa taro istasyon ay kaina siguro wa pa tanang sugod partner ay syempre kay sirs ano pa paano ba ikonay ako tilyar no shout out pangalan ka basketball kahapon sa parada ano ba nga pangalan at basketball ag likewise partner no kay sir Andy Norada nag comment man yan imoya good evening Sarge Malan and Sarge Nitan kamusta no may migapon kami sir. Aga haron yung manyanik ko, no? Haron, hamba ni Sir Arbitore, haron yung man. Tapusa, anay do greetings bago mag-winakal. Ay, gasunggod si Sir Arbitore. Kung ama, tabi mana, ay. Ka-comment man ako nga, ay, wag ito ako yung natamyawa. Oh. Pasinsagit, ay, kung sa bilog mo namin si partner nga, madya, kabutlay, nag-pindot sa ako, naghabang gawa kay. Kung ama, pasisaga, o taba.
0: Oo.
1: Aga rin yung partner sa itong mga balita makara sa lokal, ha? Mga nagkatabo iya sa itong probinsya at akan, no? Sa bilog niya, ikara partner, o rayang aktibidad, no? It, rayang for peace month, makara, di ba? Pero rayang arang ana, it, kapayapaan, pagtibayin, aga, kaunlaran, paig, no? Paigtingin. Mm-hmm. Koro indayang September bridges na tabo nga activity nga kung sa senya ni partner ging
0: commemorar.
1: Mm, ging commemorar o ratong disisize nga kasundalo, no?
0: Mm-hmm.
1: Nga napatay.
0: Ay. Pero nakaligtas siya takato nga tawo ay ilaga mo naton nag-instructor ko anay yung mas aklan retired master sergeant ito makonmout si ano no si sir
1: madya tawo madalag imorgo uli
0: gani sa madalag to ga uli
1: ay siyempre sa ikaman partner basta mga retired nga busy o taron sa life of freedom
0: may ano tabi kong security concerns
1: ay yes.
0: Gapo panago ito si Master Aladdin ito
1: Ag-busy man doon permi.
0: Imo ang nabilin nga buhi sa kuan ka
1: to. Si Size.
0: Pagkambos. Pero kaistorya taka kuan ka mahaba. Si kuan, si Kajilay, taga kuan ba? Taga Madalag.
1: Mm-hmm.
0: Si Malapestina, tagbuhi pa si nanay. Ay, doon na naging hambag ako na. Ina pa mako na yung.
1: Mm-hmm.
0: Ita ko pa man yan, imako na imaw ay. Kaling retirado ko ta. Doon yan sa kababo, abita itong nag-great nga ra, kuwana na, mabaho nga porsyon ni Taton, karang nga program ro nagkakao. No? Pasisya kayo din aton mag-rita ng tanan. So, sa makaroon nga adlaw, no? May mga klase, abi it, mambag na itong nagkakatabo nga ra, sa palibot naton. So, may international nga mga isyo, at may national man. Unahon ta na yung partner, do international nga ra.
1: Mm-hmm.
0: Kung natabo nga to partner nga pag kumprontahan na yun. So, nag-attend abil aton ka lang nga Secretary of National Defense nga si Secretary Gibo Chudoro sa Seoul Defense Dialogue 26, at anang year 2026, ika-15th year na po September 7 to 9. Ay, ito sa Seoul, South Korea.
1: Mm.
0: Again, sponsoran ni Maura, kumbaging pangunahan ni Maura 81, Korean Ministry of National Defense, sa andang karang annual multilateral security forum nga ginatinan it mga diplomats at mga eksperto halin sa 67 countries at international organization. Nga nag-discuss andang karang security team nga nag-include sa geopolitical, siyempre kagatabo sa ugnayan ng mga bansa nga may economic relation ag siyempre yun may military dispute agroaton karang defense innovation ag stability sa region siyempre part it Asia or Korea nga ro Malaysia ro China ro iba pagin nga nasyon ag said man kita nga hot topic makaundo rayang ra partner nga sa sugod it West Philippines. So, during the democratic discussion, so diplomatic karang action it atong Pilipinas, siyempre ginakita man naton, nag-inaway kita permi partner sa Facebook, no, sa media, sa klase it, kung siin man doon, bisan sa Twitter yan, bisan sa TikTok yan, may nag-propagandahan ay. Group position it Pilipinas, ginapresentar it atong Secretary Gilberto Chudoro Jr., ay gin-disturbo itsang ka handwritten notes nga dinawat ka na nga supposedly tagali na ito nga ito notes ito para sa question baga it mga kwan mga kumbaga ay pinadagang nga reporter it Chinese government galing ay sumaga siguro naghatod then reach out ka na. So, amata na interrupt gid ito store aton karang ginhambag ito aton karang secretary no amata mo gud na interrupt ito store ana tagya ni aning direkta nga ginkonfrontar agro pagpahuya nga raga bullying kunta sa atong nasyon ay nagbackfire ta ipay mayad mata si attorney Gibo nga ra magsabat na di karaga ni gintan-aw na na gin direkta nga ginsabat to mga huna-huna nga ra grupo nindugan nga ra Chinese nga hindi ta kuno sanda mag give up eh mitsa kumbaga ay ginapaabutyag nanda during that forum although indirectly wa sanda una nga wa sana na ila sa position in Pilipinas wa sana na ila nga nag-attend ro Pilipinas di karon para mag-representar itana karang position ag tayo nga rang handwritten notes ay maigto baga nga ginhambal nga mahambang naton nga pagbastos yun doon sa soberenya ita aton karang nasyon. Agro-rebattle yan ay kara ay ginahambang ni Secretary Gibo Chodoro nga reposition it Pilipinas ay nagapadayon tungod dyan ay may aton tanang ruling nga gindagan sa UNCLOS. May aktual nga gakatabo nga bullying ag coercion, you know, kita man nato no, although wa kita ginapokpan it kanyon pero ginadinotdot kita kumbaga sa basketball na partner ay perming foul ba kundi ka na na i-box out ana kang corneron to isip ano ka pakalatag itlambat kung sara di ka undo ba, mga barko it Chinese no? Di ka kung kalatag ay siyempre basi kung hiligis nanda o higuyod nanda. So, rayang rin ako sa andang inistoryahan. So, principles ka ra. Underlying principles ka ra. Gusto kong ipaabot yung Chinese government through their delegates. Kung sino man o delegado na daig to nga sa media nag-agi. Ay, nag-backfire yan eh. Tungod, the purpose na katukunta ay maistoryahan no broader security. Paano na na i-architect no broader security sa Asia. Nga hindi makatapak it diplomasya it iba. Mm. Galing gina-assert ana itdaya ng Chinese government nga bukod naman na tama rin mong naubrang ron. Saga, tama na ron. Pero ang bagit akara ni Secretary Gibo Chidoro, sino ka ito nagabinastos ay? Kamu o kami? O sa sarili na mong lugar? Ay, hopefully, no, hindi matara mag-escalate partner nga magkagira takid kita. Mm. Mag-away, tara nga. Although, ano itong ginabalibaran gin nga na mahambag ta nga hindi kita magsuko nasuko gid ta ron kun aton ginabalimaran da nga haom kita eh, paghaom niya ni eh. Kabuhay yung takitang haom man di karon ngali kung pwede man lang ma-prevent ay prevent naton don dahil magahuay man nga hindi naton daig panindugan kumusta lang ba kita sa baba. So do mga punto nga ron ay ginatalakay no? Nga as much as possible kung pwede pa madipinsahan through diplomacy, basi mag-escalate ba sa World War III? O naya pagani makaroon nga sa bilog pa ron, siyempre China versus Taiwan, the mainland China versus Taiwan nga rin. Pag in-invade na posible, may intrat akaroon do, US. Dahil may mga treaty ron, same sa Pilipinas. Pero no, kagadlok rin pag natabog, ito actual kitang inaway, ay mapilitan ka na ro treaty naton nga patuman doon mga ayaw kita't bulig sa US. May ato na bikarang mutual agreement ay hindi man doon yagi matapos no? Sa hambag ang isang adlaw ang pagkaaga tapos yung nubuksing ay, most probably ma-create kita mo ron itwan yung may dugo gilad aron ay siyempre kung sa kupon di mo karang porsyon it isla ang kapin pa kung magapit sa raya ng arang Palawan, ayun o, dahil matabo, hindi man yagi ng down partner, di ba, iwanan itsang adlaw, pagtapos manatap sakop sa Pag-asa Island, na hinaga, mapanaw ito kita.
1: Mm-hmm.
0: So, bukod do yun, so, anda kita ron nga punduhan, butangan kita ito yung establishment, ayun o, Robrat Pilipinas, ito yung ma-react. And it will, siguro, stay sa gambago natin nga, may unang actual confrontation, may barko, may aeroplano karon, o ano man doon mga magupok, pagkili karon, that includes manpower, nga mga madisgrasya. Hindi man pwedeng what man power sa kadahugag natin yung teknolohiya nga. So yun partner, no? Tatong pirmi ka rin panawagan. Dahil may nababasa ako nga contradiction sa raya nga rin natabo. Nga, yun yan, nagsugod sa aton karang dyaryo mismo, sa aton karang nasyon, ha? Iyaga-circulate, ha? Nga rupanindugan ni China. Kaya man yan, ginbaton man nun, itong mga journalist, simple siya nga gan partner, nga business na ron eh.
1: Yes.
0: Ay, mag-away pamatian nga, our fellow Filipino, pinagod andang editorial nga ra, or anda karang editorial board, ay magbaton ito yung klaseng balita, nga kumbaga sampag man sa kapwa Filipino, so posibly dapat i-block na ton doon. Same sa ginaubra China. Uwatan ka balita, ito't negative sa China, nga kagayad gobyerno. Yata sa Pilipinas, gina-welcome ta naton do, very open democratic expression. Nga bisan ikagawayo tat Pilipino, ay ginabaton ta naton for the sake matangarait namba naton nga media freedom. Ay kunta siyempre, kung may nationalism kita, natong pangabay sa mga mga ano nga ra, mga magko nga diaryo, nya hopefully ay siyempre apinan man naton do atong nasyon doon bisan di karon lang gid. Diba, partner?
1: Yes, so of course. Aga rin yung partner sa bilog man karon sa kung ano madumduman nato no nga kung pilaon ro mga nagkamatay ha, nagbuwis buhay. Parang sa Ryan eh, matamas masamitan na ito makarana kita ga benepisyo at itong kalayaan.
0: May pinagsamahan ta, pero ano nga raro, raton ka nga nasyong Pilipinas, agro South Korea. Di ba may gira
1: yes, ni Katosanda?
0: Oh. Rupik tok ano yung ito, that include si Conrado Yap, no? Major Conrado Yap, nag-visit kabuhi ito sa pakipag-away. Rato nag-held sa pagkabasa sa Sangka area Paralel 38 po ron nga naghalin yung notanan do aton na lang rohabilin.
1: Yes, kaya ni partner ko makatok at Korea pag hinaba mong Pilipino kahit mabahuan ng respeto. Nagabaw git especially yung mga magwang ng partner ha, nagabaw git or nagpasigamat dahil yan isa natabo nga to nga kung sa CN nag-atras ro ibang countries ha, ro British ro America yata nag-atras yung kato. Only Filipino soldiers, pila man lang sa nakata partner? 100 plus?
0: Oo, ay namatay. Nakaturo iba sa gamig. Wata namatay sa bala, ay sa gamig. May una mang namatay sa kuan gid, like Ratong Daywang ka-officer na na-discuss siya gid. That includes at andang kinakonsidera nga hero sa nasyon it raya nga rang Korea. Si Captain Conrado Yamlao Yap. Major on moro na, siyempre posthumous promotion. Ay decorated di maura sa Korean War. Kura ito nga itong April 23, 1951. Aga year late, partner nga ginasilibrar. Aga na pa si Dunggan, may ito, takarang monumento nga nakabutang ro aton karang mga sundalo na yung ipadaga ito. Nga sa asama karon ginasundan taron, nga naging, kumbaga, ay, naging parte at kasaysayan it South Korea.
1: Yes, so. Agro niya na yun, no? Sambilog man sa Bugal, ah, kumadumduman man ay partner. Ay,
0: speaking gali partner no, datong gira, incheck man katro kontra.
1: Aho.
0: Ay ginagpadaga abi sa North Korea or Chinese government it August pilat ang libo nga.
1: Abo.
0: Orator nagsalakay nga mantuman randang pagsugod. Ay Pilipino ang katro pano, grabe no, na, gira sa North sa South ag North nga to. Involved gyapon no incheck ay makaron man nato ginapanan, no? Ako nagbastos man sa aton karang ning secretary China man gihapon.
1: Agaro niya partner na ako, madumduman natin ro hinamba ni General Douglas MacArthur anay kato kat sa Leyte, no? Anang hamba kato nga, give me 10,000 Filipino soldiers and I will conquer the world. Para rin pang hamba na ang gapamatuod ng sambilog yung sa nagapating, may abilidad gitaro mga Pilipino nga ra. Pag-abot sa guerrilla warfare, no? Pag-away nga sa mga taktikang guerrilla na naging natawag, ha? Especially sa mga bukid. Kung galing na partner ito sa Korea, ro disadvantage ang kato, may snow. Diyan bukong kita sanay sa snow, eh.
0: Kita halo-halo at ratong sa Iran na may partner nga, kwan. Litsi kon yelo, anay ko noon, eh. Rin ito sa Iran, karasa kwan. Sa raya nga rin nga pag-abot sa ICE. Eh, siyempre si Captain Conrado Yap na to, ratong atong tiyempo 1951, ay sa Mayano ra eh, Yutong, mga to partner.
1: Battle of Yutong. No? Yutong,
0: no? Lipat yun ako saan na karang, bago nga binatong dumduman, mando history karang. Ginakusoy ko ratong bagasaw na imutsawa, tamako na sa akong listahan doon, ha? So, during that war, partner, nagpakita ang araw Pilipino ay nagasukogin man.
1: Yes.
0: Sa pamanabi, simpre kita tayo, pila takot ang gira na agyan sa Pilipinas.
1: Bilang kanasyon na ng conquer.
0: Pati yun ay British, nakatisting iya ka ito na sa makaroon, may ugtasan man kita, rin nga ng problema na ito sa communism. Now, speaking of communism, partner, no? Di ba, anniversary ko, August 21 nga ito, ro Plaza Miranda bombing. Nagsilibrar man sanda. Anda man tong obra pero gisilibrar sanda. Nga ko nung abi ay rato ro pagsuko sa martial law.
1: Nga ro suno mas balita ang kato partner man dyan. Anda man gihapon.
0: Anda man yan ito. Rato dahilan niya.
1: Frame up.
0: Dahilan yung yan ito nga nag martial law kita. 19 72. So, kung 1977, do mga nag-produce nga at first quarter storm that includes ratong atong sa Plaza Miranda, ay nagtukod ko September 11, anniversary or ika 49th anniversary it LFS, League of Filipino Students. Kapag nag-ausaw man kita kapartner, tag-college kita, sa Iran man aton da, istorya man dahil atong mga amigo anay. Taguna pa kita sa Karasadahon, nag-susinggit. So, kamusta randa karang Broad Alliance of Student, no? Na ginahambag. Nga, rana ka tang nasinggit, punta ka partner, ay tag question to increase, agro-edukasyon ba yung hindi mag-officialize. Ay galing partner, kulihi ay nahimo, tas andang membro, right, National Democratic Fund, especially ko 1982, nahimo utang indog mo sandara. Nga, ang awa man yan ni kita, nga twisting nga ra, siyempre, hindi magkita ka rin maanugin partner, hindi magkita rin makibot, ay ginintrahan yung tara partner at CPP and PNDF. Di ba gin-announce ki drone ni Juan, ni Jose Maria Sison, sa anak atong
1: interview
0: sa Netherlands, nag-exile imaw nga part of Broad Alliance, itana karang National Democratic Front, herayang rang League of Filipino Students. So that organization, sa akong pagkatanda, ay tanda karang protesta, ay tungod diyang sa aggressive campus repression. Kato abi partner eh, siyempre basko gro rotisi sa sugod eskulahan eh. So naya nga rang tuition fee increase. Nga hambag sa andang era, anay katoy, perte kamahal. Para katon kasi siguro partner, no, barato, 5 piso. Pero kato ito yung chimpo, baho tabi ron. Abutan pa tanako kato per unit, matcha 5 piso pa tanak sa ramukat anay. Pila pa tanak nabayaran kato ka tuition, matcha 500 yata. So, maisot, no? Daya man yan, eh, no, sa makaroon. Ang galing naton ka ng ginambag, ay wa man dagin butang sa public, nga ranat ang paagtunan ka ra, ay ro mag-recruit sanda it mga tao nga maging NPA. Only during that time, nga aki gundos dyante, aki gunday nga ng mga kabataan, because wa na sa batra anda karang mga pangutana sa sugod eskwelahan ay opera yung dayon da sanda it solusyon nga mahambag naton nga sa guwagot eskwelahan ay rayon resolusyon anda karang na national democracy with socialist perspective. Hey, ano ra na karon nga tuhoy di ba daywa malang bilogon dumasa ikontra sa gobyerno ang magtukod it armado kontra sa gobyerno nga kinangan mawasak. So, doyon ani makabati kita kara partner nga may mga namatay nga halin sa sugod it eskwelahan nga anay membro it LFS ay biktima sandara sa unang sitwasyon nga kulihi ginbato nanda ay siyempre may ego man nangin membro sa nat CPP and PNDF agadlock tani siya siyempre rayang aram estudyante partner intellectual tara eh may agam ay naging leader yung nanon sa makaroon ay ato niyang karangan nakikita eh kung 1977 sandara na himo, agro-komunista ay una gun sa chimpong ato. Paano na daman pamatudaan nga manugnaog sandara? Dahil yan eh nga kung Marxism randa kara aglininism maginapatuman dahil yung communism atong istoryahan ay nga kuno abero mga klasit aliansang radical student ay kinangan pangunahan it mga disiplinado nga ideolohista nga andang nga posisyon bagahay buko nyamang it sa sangka sektor ay mamba naton partner nga basi ko siguro daugot sa sandara ay galing makaw nakikita naton ay buko manggapot pantay ra partner ka presid pangako nanda dahil yan eh magayo taro kabuhi it ordinaryong NPA ang ordinaryong masa. Sanda karang mga lideres yung ginatukoy. Obserbaran nato na singa eskwila ro unga it lideres nanda nga nakapungko sa posisyon sa gobyerno. Sayod ka man siguro ko nakikita man nato sa Facebook ka ni partner. Ag ikumpara nato sa side nato ng mga masa na hagos makipag-agawan partner sa four piece. And lipay may naisanda makipag-agaw taray nga lang tao agad madisgusto sa gobyerno,
1: may rason
0: para mag-rebuilde. Yun taro masakit niya kamatuuran mga karong. Kung kakon, sa mga membro ng LFSB, paki-review abi. Bukod mangigita karait masyadong empirical no. Masyado karang nalijable sa inyo karang dagagan. Total basi may anda matakara partner nga mga ginatun-an pagid nga pamaagi nga mag-aga mo sanda bilang membro it organisasyon. Ay di karana lang kita sa puno o sa resulta. Inyong leader versus o ginamban yung broad alliance of student agro-kabilogan nga alyansa at mga dayangarang tao iya sa laylayan nga ginamban nga dahilan haman nagasuko kamukontra sa kagait gobyerno. Beso katon o binaton doon. Ay tama man, buko niya tatwis yun agrayangarang campus repression no dapat na itong isuko kundi iro kakatabo pagi sa kalibutan. Mm. Kakatabo pagi dahil di ba globalized siya andara partner may international siya andara ang ginasunod. May anda karang nationalism ang ginasunod. Sige iya lang sa Pilipinas ikumpara na itong dukabuhi it anda karang lideres agro anda karang ultimo ang ginasuko kung kapagarihas baga
1: sa mga pangabuhi it hangaway partner no? Sa andang Red Fighters ha.
0: Wala ni kaabot sa stage nga ron ro daya nga rang Russia naguba sa ko 1991 much more do Pilipinas nga awos king kopyaw natong tanan partner. Binuo naton ay Marx ay Karl Marx di ba ro kritiko ni Karl Marx si Lenin o gamit ro Marxist Leninist do kritiko man karang nagamit ito yung listahan del ro Pilipinas karang ay kapareho sa China semi-colonial semi-feudal anong itsura. Oh, si Mao Zedong ro nagpatuman sa China from Russia nga proletarian ito mga trabahador mga worker sa China naman mga peasant oraya nga rang mga farmer ay the same sa Pilipinas may dayawang karakter iya ro pinakaabo trabahador nga ra sa daya nga rang industriya ag daya nga rang mga farmer ay wa man yan ighilibaot na hindi man yan magpanaog o anong nakaposisyon. Ito tapagani nagpanago sa ibang nasyon. Kung tanawo naton, na-improve ta na lang siguro. Raya nga rin kung may ano kita. Una kita nakita sa panindugan yung dugaon. Pero magain nga sa gobyerno. O manakaw nga sa gobyerno. O mga tao nga rin di naton dapat papungkoon ito man. Ay... Pero hindi naton dahil siguro partner, pwede mong buslan pa o ipadigayon pa nga, oy, ibuto tarong mga komunista nga ra. Nga, hindi man yan eh, partner, mag-ako, no? Kasi kakabati nga nag-ako sa nadirikta eh. Abi, tsawa kita, no? Punta na sa andang banner na partner. O kami ro Partido Komunista ng Pilipinas, kami ro supporter. Ay. Sobra, bikaluan naton karang layi, hindi man naton sa andang mapanakop eh. Medyo kwanda, medyo... hampang sa kaisipan at panginunga ang nagasunod sa rayang kaparehong klase at organization. Nato niyang puna kararon. Saan ka nami-nami? Paranda ko. May enda ka ng publication partner. Oh, bagunan ko. Nagsugod sa akon. Nagkuhan nga ra.
1: Aba?
0: Oo. Ang publication at ang history up to this date kung matuna sanda. Pati ang naging ubra ko EDSA 2001 o EDSA 2 o EDSA 1 ko 1986. Agroanda karang ginahambang gahom it mga tao sa pag-reject sa US imperialism. O, hindi natin siguro pagkontrahon ni karara partner. Siyempre, kung aton pangkontrahon, daanda nga rang historical background, daanda karang pagkatalay sa mga youth organization, sa anda karang ginahambang nga historical distortion na ginaubra ko no it gobyerno para malinlang ro mga estudyante randa karang ginambang posisyon it democratic space nga may pabutyag it mga tao ro andang himumunot kontra sa kagayad gobyerno. Okay, una akong kita allowed kanyang tanaw na itong daan na karang rational agana karang outcome mga rason na matanda karang nga ginposisyonan na to agro anang outcome sa process siguro partner medyo may problema. Sanda mismo gabayularit anda karang patakaran man equal sanday di ba partner. Tanawa baga paano naging equal doon ay aton karang kilala gani na itong taga-Aklan mismo nga makarama na ginhalinan sa bukong matikwal, bukong matikwal partner?
1: Bukong aron.
0: Ay,
1: magayo ta, ay pagbugtaw ta nanday, mayaman ta sanda, pero ultimong pagbugtaw pobre, asa makara pobre.
0: Eh, masakit yan ang hambagon. Habuo niya na isa na sa gobyerno, imbis nga idriktas na ako, itungaon pa. Mm-hmm. Kunya nga, itunga. 1.5 yung nga tao.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Hindi ka ni ka-audit kanda. Doon yun. Doon yung mga kahinaan nga ron. Ngayon, hindi natin mabasahuro ibang hamat nag-atras. Aman it. Ay, man na nag-surrender. Taray nga rang tao, kaibahan na muna, mag-aing yung dayon. Eh, masyadong seryoso ato niya ng istorya, partner, no? Pero, gusto na itong ipaabot niya, hamat kinaidukar na itong kararo, yung mga tao sa idea nga rin. Dahil, hindi na itong haus mapansin. Makita tala itong unga, kung amat ay nagsunod man na yung body count, ay minatood man mana, ay retwisyon man na, ay masyadok taas. Na minatood man mana, ay may pang aapi sa loob ng eskwilahan. Pero sin pagto ron? Sin ano ro, dagan nga ron? Pero makahambay ka ron, kaya banan, do mga haagtunan ng daro lugar, nagindagahan kanda. Pero niya yung ginapatihan naton do mga dating rebelde, ng mga dating nag-eskwila, nga naging sample nga manit na pariwara sa dadal. Gingamit yan eh. Tama man matodotono ito una nandang isuryahan, pero pag abot sa punta, may armas yung tamana ra.
1: Armado ta.
0: Ay.
1: Ang bawang karinandang ha, sa tanaw humana ro imong pagsinggit sa karsada ay makapabag-o.
0: Oh, doon yung final nga solusyon.
1: Ano yung pagtanaw? Ay, pagsabat mo nga, hindi, bukod doon yung solusyon, ay ginakugang, hindi atat man at singgit, ay, aron na nakambara yung kimo nga, ay tama man, ay iyakat yung mana sa armadong pagkikibaka.
0: Kadlukan na binaton ka rin. Kung pabutang tayo sa kadadagon, may daywang sumaka ang taga-Aklan. Ay, may kuta ko sang adlaw, kung saan dato ron, nagmanaog rin pagkaga. Makon mo taro pamilya karon nga nagsalig nga makatapos o nga nga ron. Maya ba ka nga sample?
1: Abo
0: taron? O, tagalasir na. Daywar ang kilaga di kong partner ay. Taganuman siya. Tagaliso. Tagamalinaw. Ay nanaog sa napag-aga. Wag.
1: Yung kilaga nga taron partner nanaog?
0: Ah, nagpanaog ka to ay.
1: Kahit hindi ka pasay mo to sa andang general physical examination. Ah.
0: Taga-kwan, tag-kuha-tuli. Magay. Ay, basig yung sugo. Tayo mo to, partner. Malakas siguro to.
1: Itawahan ka na, partner. Ay, suno sana mga kakulektiba. Ay, nanong bimana. Ay, masaka. Galiang bimana mo. Huwag itaman mo nagpa-circumcise. Ay, delikado ni partner. Hadlock, musdago.
0: Rato man niya itong sa Iloilo. Nga itong kisog-isog itatag sa karsadahon. Pag-asaka sa bukid ay nag-inagi. Ikot ah. O, di pinapanaog ni tatay na. Daywang Domingo, ang most central front to, ay nagsakit ralikod, di kasaka. Bukid. O, pinapanaog. So, to yun, no, mga ginatanaw na doon, may biases man. Ay, kung may natood dyan, dagidabi. Ito kung kinangan magpabukid. O, sige, pabukid, gamutanan. O, man natong gina-encourage, gito nga, mag-groin, gano'n, mika-rebellious, randang aksyon. Protestingan. Pantay man kunta, makita naton nga patas randa karang ginhamba nga kung ginasinggit kid mananda o sindi imong unga abito sindira ng utok karon partner nga mag-rebuild ro nag-imo tong pasakaon sa bukid ay wa gani wa nato nakikita ni partner randang inunga it mga elitista nga ra una sa daya nga rang linya it CPPN PNDF nga ginpasakaon nanda randang unga. Siguro si, ano nga to, si Caro Jerusal.
1: Pero wag kapon pa na, nang unga sa US na ka to eh.
0: Ay, nasa bilog, lo, iya, itong atakpans, plawan nga to, tagnabdos. Namatay na unga sa ospital. Si ano nga to, taglatong atong dating congressman it mga IP. Taka tribo. Taga Mindanao, di ba, namatay na unga nga to. Tagbaye.
1: Tagbaye, si, ano to, ra,
0: Congressman dati ron, ito sa third nominee, ito bayan to eh.
1: Patay rin ang nga.
0: Matay rin nga.
1: Sa area, ito 4th Division.
0: Ay, mga ultimo mo lang to partner, anda mo lang yun pa position yun. Umbalik man makaroon sa kalsada rin nanay. So ro yun, no mga elite kita nga una nakaposisyon nga hindi abi maduga na to may mga elite nga naging CPP and PNDF, Eli Concharaneta. Ang asawa nga to. O si Father Frank Fernandez. And the rest nga mga manggaranon sa Sandaron. O at sand nagkalin sa kapubrian. Tama man, napukaw sandang, may kayain sa gobyerno. Pero the same eh. O nagtukod man idaya nga rang forma at communism, pero makabinipisyo man nga mga elitista. Aman si Siso niya to, bukot elite to ay, elite to hag. Diba nang asawa nga to, elite man? O di, ito sana sa ibang nasyon, baka nami, na, asa namatay lang ang isang dato. Pero yan ang nabilin, nakita naton, eh, bukod at fair doon eh. Sige, sanda sinilibra ng karag, pero ginatanaw naton partner, huwag nabasa na kon. Huwag kita di karat kritik, sabi nga internal, baga, nga makarag, gintadlong namon, pasuko dit amon, karag nga liga. May hambag pa na di karag, we carry the profound national significance that transcend simple campus nostalgia. It served as a living link to the broader struggle for Philippine democracy, reminding the nation that the rights enjoyed today were won through collective sacrifice. May ano sa nakara, may critics gid sa sugod nga may andang impadaga sa bukid nga mga inunga nga nagkamuslok, mga giniinosoit, mga ginikanan. Nga wa nang dagin uli. Diba nakita mo itong sa buklod kapayapaan nga nanay yung giniinosoy na raunga? Ginuli man kung taananda, kung naalin to, kung namatay, buhi. Maroon yun baga, kung gin-

0: epokretuhan yun. Butang bagon, gusto na ng ibugag o mga inunga sa ginikanan.
1: Mm.
0: E, bukod man, arato niya na partner na bukod matatirpik to gitra nga ning critics kanda. May imposible sa gaman dahil may kasakit. Pero point na ito na sukaton taro pero rason ha matag-umpisa sanda anda karang mission and vision agro in state no natabo spunta o makaroon no anong dagoon yun da ika 49 yun nandang anibersaryo pasagamatan siguro iba kung gusto na ng pasagamatan total ginahamba na may significance anda karang ginaupra pero ano rin natabo sa mga inunga ang pasaka na lang sa bukit maswerte yan kung nag-surrender ay kung uwa kung nag namuslok ta ay kung uwa pa kauli ubrahon nyo man anda partner ng mga martyr ang ubrahon mga gamhay karang sabawan nyo man sanda karang propaganda so typical na to nga makita ron ato nyo tong Negros 19 nga ginahamba na anda partner o diba sa tubuso kasi nalin to ay may ilipis ro iba ka to
1: Mistra pero iba
0: Mistra pa ay di karon man yan ihalin sa layang arang youth organization nga nakipagbuilog sa pagsilibrar itanda karang kuno abi ay anibersaryo since September 1977. Okay. Kung kita turas partner, no?
1: Partner, masingit. Ay, guro ko, no? Pa-shout out lang sa mga customer, no? Ita rayang ulo-ulo restaurant nga naka-tune in maka sa itong programa, ha? Sa Kalibo o na kay Boss Leo. No? Thank you gid sa pagpamati sa itong programa. Pirminga abang, no? Aga kabay pa ni no may mabuo man ato mga listeners kada sa atong programa especially ro mga rayang ginikanan dahil ro number one kara partner nga gusto nato nga matawan ni kahayag ro atong ginikanan ag mga inunga nanda dahil yan ro aton kara nga CPPNP NDF ro mga terorista nga grupo bukod niya terorista nga partner sindikatong teroristang grupo o organisasyon eh sindikato eh. Iba rin ang mga galawan. Bukuhin at...
0: iba sa atubang, iba sa likod.
1: Sa likod nandang corruption, ha? Paggamit lamang sa ideolohiya. At sa simpre sa mga inosinteng masang Pilipino. Naging pasaka nanda. At mamatay ang to si Babot Bukid. At ideklara nandang martyr. Tapos, ano ro, binipisyot, ginikanan ka to? Uwa. Okay.
0: Kung sumunod o ginikanan, anda pagid gamiton o ginikanan.
1: Pagid nanda.
0: Pero kung kumunta o ginikanan, kanda, ay pabayan yun nanda. Bahala ko nuna, ay wak ko man kami gabot sa imo nga.
1: Ay, patay yun ay.
0: Patay yun ay.
1: Ang makaraan ni partner, no, ro, anda pag-recruit, ha? Ro, especially online, ro, online yun ta, ro, pag-recruit, makarahay, through online yun ta, Facebook, mangawa ka sa nang recruitment, kapangayos na, email. Contact number, email, Facebook account, tapos TikTok account, ang Instagram.
0: Oh, may
1: grabe
0: Instagram.
1: Grabe ka mga mag-recruit.
0: May mga ano pa, may mga, kung may Telegram ka, pangayuan ka nanda,
1: Viber ay.
0: Doon yung tamang kaon do, wow, tagi na pahayag ron sa ano ha, sa public ha, Gus.
1: Agan ng formas, current partner ha, what at heading, what logo, ambay, kung anong organization, what. Magpamimbro ka ting, magpamembership, tapos na itong mga details sa tanin mo.
0: Nga wa kay, sin mananakon isugatan dahi, wa man yan iba na right ding address. Hindi mo manimong sairan kung sino ma-pick up, basta pirmahan mo gang. So, kakabaya ka kami, kami nag-chat mo niya ka ang partner, masyado man ang kaseryoso inyong arangkuan, dito kita kahibayag.
1: Ah, sa sunod yung may galing.
0: Oo, yung ano, abira. Bisan kami man, abudlayan man kami may explica. But this is how the danger exists sa raya nga rang linya it isot mo lang rang ano eh nga linya eh linya it pakipag-away CPPNP-NDF kontra sa atong gobyerno kabado man yan eh kami kung amat kara baka nung explain dahil basi sumara kami pero kinaidiyahan ng ginamon ra kung paano naton ipatpaton sa kahanginan pero mga pamaagi nga rang abi naton legal ugali illegal na ranang punta. El organisasyon man sandarang recognizado, eh, una sanda sa kalsada eh. Matuloy, challenge kita nanday, adam, bimanay mong pamatood kara. Eh, burden of proof kara partner, kita, ano? Aton tara. Gani nga, kinaidiyahan kita nato nang ma-explica sa litanya o sa lingwahe nga kaya namon, hindi man kami masyado ron nga magkasaga, eh, basi kunikasuhan yung

0: kita sa human rights. Kung aga pasensya ang ganda sa iba namon nga account sa Facebook nga naduga dahil normal lang siguro ina report o ina-attacke kung man kita at iba karang naga pindot o spam manarayang ra abo manarang kalukuhan. So basi makaubraw man kita at panibago karang kuan o mabuksan man namon ari kabiro namon na kung kaya aton karang Facebook na linya. Partner, wang kita oras, no?
1: Isingit ka. Sa Kaiser Arbitore, no? Ina, paabot na. Anang comment ba sa recruitment partner nga? Anang hamba ni Sir Arbitore, pag-abot sa punta, hay duga uta andang demokrasya, no? Ag ginapatihan, ag ginapang bingbang, o ag manasanda ni Commander. Eh, oh. Gakatabo. Gita.
0: Gakatabo ron. Nga, wala natin yung pangayuang
1: yes.
0: May nanabdusan.
1: Pag-abuse.
0: Pero niya ni partner ng pangutana o kay mo tong imo ba tong careless whisper nga tong halin niyo man sa atong kakilaga nga.
1: Oo.
0: Kung nakaunga yon datong atong anay estudyante nga nagsaka. Oh, sino na anak atong nga ni atong hambag. Kuwat nog bakit gatas bligyar o armas. O surrender na lang ninyo kung pwede. Eh tao ko sinsa na makaw na. Ginao sisa pa na itong partner. Namin siya ikaw, trabot balita. Kato, sunod lang siguro partner nga.
1: Oo, sunod yung Domingo ah. Dismisa yung man natin.
0: Sa uman ay kami rin yung karang mga tagbalita sa kanginan sa Spirit Time. Sarge Nathan.
1: Sarge Malan.
0: May dahil nga agahon.
2: Mga kasimanwa, inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun lang na akong nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton na ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
6: Sound phone gold coffee mix.
9: Ako si Ansa Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpula, kagpagtuon ang Sound phone gold coffee mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
6: Sound phone gold coffee mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sound phone gold coffee mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sound phone gold coffee mix.
6: Sound phone gold coffee mix. Nagkape ka na, lalakas.

sa San Miguel Pure Products. Intra na! San Miguel Pure Min Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: Orlandi. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Valcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Valcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Valcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Aga Mindoro, Pula. Ay, ba, 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: sang alan sang amay, sang anak at sang Espiritu Santo. Amen. Kabaya do gracia, itato niya ginawa iso Kristo, nagugma it Diyos nga amay. Agrupag pagkikabilit balaan niya Espiritu, mangin una punta, katuntanan, mangin manguna mong kay Kristo.
1: Kagyaraman sa imo.
0: Siya mga sa Diyos, adlaw mga Domingo, mag-aambitan ayong mga ito, mag-abaton kita kung mga pungit aton nga mga nga Diyos. Imawagin mismo ratong pag-abatonon, pagi sa anong mga pung. Amen?
1: Amen.
0: Anong mga pung, higit na pabantala na ginmakaroon sa bilog nga kalibutan. Amen? Amen. Anong bagay na ito, nalin sa St. Peter Square, sa St. Paul's Basilica, ito sa Vatican City, hasta ron sa pinakakubos, pinakamagayo man niya kapilya, iya sa pungsod Pilipinas o siin man niya bahin at kalibutan nga ginahiwat do misa pagiron sa simbahan Romano Katoliko. Makauni ka September 13, anyo 2026.
1: Sa tama,
0: 13. Ag ika 24 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon ka aton nga liturgical calendar o aton nga simbahan nga Katoliko. Amen. Ag makaunay ginahiwat man sa bilog nga Pilipinas today nga national siyempre sa simbahan nun Katoliko National Catechetical Day. Padlaw makaunay ginita ato yung mga katikista. Amen.
1: Amen.
0: Ag para siguro gin preparahan kung nagtaliwan niya itong binugan naging patigayin ng mga seminars training seminars para sa ating mga katikista.
1: Amen.
0: Amen. Kabi pa nga mga mapuslanon na para katun nga mga tumugo para ma-maintain na itong pagtuo at makabalik kita sa Ginoo at eventually ay makaabot kita sa anang ginharian anang ginantusan anang ginsakripisyuan para maging kaibahan na kita ito sa ginharian at Diyos anang ginharian at Diyos sa gangit.
1: Amen.
0: Amen. Siguro para maging angay ang bagay kita magbaton ko mga bugay grasya ato niya mahal nga Diyos makaroon niya adlaw wag sa pag-abuton niya yung mga inadlaw katong kabuhi ato na nang hinugsuan ato mga nahimu mga kasaganaan kung nagtaliwan man doon nga mga inuras inadlaw dinomingo o dinagoon yun kung ato niya kabuhi pagi kay Brad Paeng sa pagpamuno ni Brad Paeng magsunod kita sa una-una agdagaman do ato mga tagipuso bro
1: o Ginoo pabugat gid roakon niya mga dala. Roka budlay it pagpangabuhi. Roka pobrehon. Ro mga kautangan. Agrumahandom nga hindi ko gid maabot. Raya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagahi. Nga ginapasan ko sa akong abaga. Roakon niya mga bagatian. Agro nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina, nga tuga kumagamo nga pagsinagayo sa akong panimagay, sa akon niya mga kahilapit, ag sa lugar o akon niya trabaho. Agrayar mga duga nga kalbaryo o akon niya kabuhi. Pero abaw karatanan Ginoo, imauro nina ag gaog, nga tuga o akong pagpagayokin mo. Ginauhaw ro ako niya kagag ko imong presensya agwa gidit bisan anong nga butang ro makabuol kara nga kauhaw yuwa siyamang ko imong may gugmao niya pagbaton kapon sa imo nga sabak ginako ko kimo Ginoo magin pabungol-bungulan ko ro imong pagpanawag ginlalis ko ro akong ro imong mga sugo agin talikdan ko ro imong nga paghigugma ginosoy ko ro kalipay sa guwa ko imong nga gandong aggalom it kasubo ro akong nakita ginbagay ko ro akong mga handom sa guwa ko imong mga plano agbisan pa nga nabot kuraya nga kadagatan huwa kugid maagom, rumatuod niya kalipay. Nagkasaga ako kimo o Ginoo, yabaw sa mga saga, naginhimo ko, kontra sa ibang mga tao, o mga saga, kontra sa akon niya kagad. Mag-uway kakakon Ginoo, tabi nga ako, haksa ako, matunaw ito man sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton bilang sang kaunga, batuna ako bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta waun ako it ginapangayok pa.
0: Kabay nga mag-uwi ka ton na Diyos nga mga gaom sa tanan at sa pagpatawad na na ko aton nga mga suya, kabay nga giyana na kita paadto sa kabuhi nga uwi katapusan.
1: Amen.
0: O Ginoo, ihatag ang paghidait sa mga nagasalig sa imo agud mapatihan ang gintagna sang imo mga propeta. Pamati ang mga pangamuyo sining imo alagad kag imo banwa nga Israel. Mga muyo kita, mga imahon namon kay Kristo. O Diyos nga mga gahom, magbubuhat kag manugdumala sang tanan nga mga butang. Buli kami agud alagaron namon ikaw sa bugos namon nga tagipusoon. Kag mabatsyagan sa amon kabuhi ang mga bunga sang imo paghigugma. Pagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo. Nga daga kabuhi kag naghari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Amen. Dahil wag lang kami ni Brad Paeng, kay ba na itong technical partner, si Katodong Mark, no? Si Katodong Jan. Siyempre pa, so hindi na ninyo makita ang kay ba na mo makaroon. Raton niya mahagin nga Diyos. Amen?
1: Amen.
0: Eh, hindi mga inamon kamo makita. Pero nagapati kami, nagapamati kamo makaroon sa mga pungit ato niya mahal nga Diyos. Amen.
1: Amen?
0: Amen. Pero mabatian niyo si Brad Paeng, ay si Brad Binor, imaro magabasa para katuntunan. Para gid sa bilog na kalibutan ay naka-livestream kita makaroon sa Tondo Tele Radio. Kurayin ka rin unang mga sound bro. Nga gahambal, patawara ang imo kaingod sang iya mga sayop. Dayon kun mga muyo ka, ang imo mga sala, patawaron. Bro, palihog.
1: Ang pagbasa gikan sa libro ni Sira. Ang aligot-got kag ang kaakig akon man gina kangil-aran. Pero ini sila yara sa makasasala. Ang tawo nga nagatimalos magaantos sang pagtimalos sang Ginoo. Nga nagalista sang iya mga sala. Patawara ang imo kaingod sang iya mga sayop. Dayon, kung magpangamuyo ka, ang imo mga sala patawaron. Kung ang isa katawo nagaupot sing kaakig sa isa, magapabot bala siya sing kaluoy sa Ginoo, kung wala siya sing kaluoy sa iya pariho, magapangayo bala siya sing kapatawaran tungod sa iya kaugalingon niya mga sala, kundi ang kun ang isa ka mamalatyon niya tawo nagahupot sing kaakig suno bala ang magapatawad sa iya mga sala, dumduma kun ano ang imo maabutan kag puntati ang pagdumot panumduma
0: ang
1: makadunot kag kamatayon kag makakabuhi ka suno sa mga sugo. Talupangda ang mga sugo kag indi ka magkaakig sa imo isig katawo. Dumduma ang kasugtanan sang labing mataas kag kalimti ang sayop. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Agsyamot mag-imo bro. Diretso halang abig kita sa Salmo sa pagsabat o dahil kalantawan sa pagsabat. Oh.
1: Sa pagsabat, ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Hindi madali mangakig kag puno sa mapinadayunon niya gugma. Taba?
0: Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Hindi madali mangakig kag puno sa mapinadayunon niya gugma.
1: Dayawa ang Ginoo o kalab ko. Dayawa ang iabalaan niya mga ngalan. Bungkos ko nga tagipusoon. Dayawa ang Ginoo o kalag ko. Kag hindi pagkalimte kundaw ano ang iya kaayo. tambahan.
0: Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon, hindi madali mangakig kag puno sang mapidadayonon nga gugma.
1: Ginapatawad niya ang tanan ko mga sala, kag ginaayo niya ang tanan ko nga balatian. Ginaluwas niya ako sa lulungan, kag ginalikupan niya ako sang gugma kag kaluoy. Tabat.
0: Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon, hindi madali mangakig kag puno sang mapinadayonon nga gugma.
1: Wala siya nagasabdong sing dalayon. Ang iya pagkaakig wala nagapadayon. Ang iya silot kulang pa sang nakakabagay sa aton o kon magabalo sa aton tungod sang aton mga sala kag mga kasaypanan. Tabat.
0: Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon, hindi madali mangakig kag puno sang mapinadayonon nga gugma.
1: Subong sa kataas ang langit, sa ibabaw sang duta, amuman kadako sang iya pagigugma sa mga nagatahod sa iya. Subong sang kalayo sang silangan, sa nakatungdan, amuman ang iya pagpahilayo sa aton mga sala, katapusan niya sabat.
0: Ang Ginoo maluluyon kag may gugmaon, hindi madali magakig kag puno sang mapinadayon nga gugma. Diretso lang kita bro sa o palihog yo man sa kayong buhasahon. Nga kun si nagambal wala sing bisan isa sa aton nga nagakabuhi o kun nagakamatay para sa iya lamang kaugalingon. Ini tungod kay nagakabuhi kita para sa Ginoo. Kun nagakamatay kita, ini tungod kay nagakamatay kita pa sa Ginoo. Pro, alihog.
1: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, wala sing bisan isa sa aton nga nagakabuhi o kon nagakamatay para sa iya lamang kaugalingon. Kon nagakabuhi kita, ini tungod kay nagakabuhi kita para sa Ginoo. Kag kon nagakamatay kita, hindi tungod kay nagakamatay kita para sa Ginoo. Gani, bisan ang nagakabuhi kita o kung nagakamatay iya kita sa Ginoo, kay Kristo,
0: kay si Kristo,
1: nagpakamatay kag nabanaw, agud niya mangin Ginoo siya sa mga buhi kag sa mga patay. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos!
1: Aleluya, aleluya! Ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-ong asugo, magigugmaanay kamo. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sa Santo sa Ebanghelyo sunod kay San Mateo. Ibaya sa imo o Ginoo.
1: O Ginoo.
0: Sadto nga panahon nagpalapit si Pedro kay Jesus kag nagpamangkot. Ginoo, makapila bala makasala ang akon utod sa akon kag ako magpatawad sa iya? Tubto bala sa makapito? Si Jesus nagsabat, wala ako magsiling sa imo nga tubtob sa makapito, kundi kapitoan kapito. Kaya ang ginharian sang langit kaangay sang isa ka hari nga luyag maghusay sa mga utang sang iya mga sulugoon sa iya. Sang naghusay siya sang ila mga utang, may gindala siya iya nga nakautang 5 milyon ka pesos. Tungod kay hindi makabayad ang sulugoon sang iya utang, nagmando ang hari nga ibaligya siya ang iya asawa kag ang mga kabataan tubtob mabayaran niya ang iya utang. Nagluhod ang sulugoon sa tubangan sang hari kag nagpakiluoy. Hulat-hulat talang ako anay, kay bayaran ko ikaw sang tanan. Ang hari naluoy sa iya. Ganigin palakat niya siya, kag wala pagpabayara sang iya utang. Karon nagwa siya kang nasugada niya ang kapareho, nga sulugoon nga nakautang sa iya sang pila lamang kapisos. Ginliab niya siya kag ginkuga nga nagsiling, bayari ang utang mo sa akon. Ang pareho niya nga sulugoon nagluhod nga nagapakiluoy sa iya. Hulat-hulat lang ako, anay, kay bayaran ko ikaw. Pero hindi gid siya makahulat. Sa baylo ginpabilanggo niya siya, tubto mabayaran niya ang iya utang. Sang pagkakita sini sang iban nga mga sulugoon, naglain gid ang buot nila kagin kadtuan nila ang hari kagin sugiran sang nahanabo. Gani gin patawag sang hari yadong sulugoon kagin hambalan. Walay pulos ka nga sulugoon, gin patawad ko ang imo mga utang kay nagpakiluoy ka sakon. Untani nagkaluoy ka man sa pareho mga sulugoon, subong sang pagkaluoy ko sa imo. Nakigid ang hari kagin pabilanggo siya agod nga masidutan tubtob nga bayarin niya ang tanan niya nga utang. Sa katapusan si Jesus nagsiling, amo ini ang himuon sa inyo sang akon amay sa langit, kung ang tagsa sa inyo hindi magpatawad sang inyo utod sa inyo tagipusoon. Maigmangon namon kay Kristo, dumayday di balita at kawiwasan kung ato niya Ginoo.
1: Dayawan ka o Ginoong Hesukristo.
0: Kabay niya sa pagbasa ko, Santos ng Ebanghelyo, mapatawad kay tanan. Tanan do ato niya mga saga. Amen. Sa mga late tuners, welcome sa programa Divine Mercy sa Kabuhi. Ay, bago gali ko yung lipat, basi lipat ako eh. Kung namatay, lipatan ko abi mga guwapo o guwapa nga raw. Kay Utol, kay Brother, Divine Mercy mo ta sandala eh. Ay, dati listener, pata natin sa dahito sa piyak, pata na istasyon kita bro. Si Brother Napoleon Almanon Senior. Bro, may senior doon ah. Tawanin ko may junior, maraw ako sa'yo dahi. Kabay pa. Sa anang lovely wife nga si Nining Marilo, kompleto ang apelido ko rin. Marilo Bautista Argelies Almanon, pumati mo karon. Kasamit kang bro ko dahil nga rin nagbibingka nga itong ginakaon-kaon natin kung namatay kita sa bata nga doon maka-chansa buka kita. Nami no? Sandaron nga obra. Ang sabilog na nga panumagay, halipatan kung mantag sabilog itong guwapa nga anang cellphone siguro makaon ang ginapamati, ginagamit pag pumati ka ito na eh. Pumataw ni pat ako, basi pagbalik ko ito ay may kugang panganigaliw ko ito, may kugang pa ako, may utang pagaliw ko ito. Ay, mukat-kata ano ninyo ah. Amo sa palanggiran sa Biblia. Ay, what you tanan niyo? Amen. Oh. Ay, malipay niyo pag pumatigid. At kabay nga, umpisa makaroon niya adlaw, eh, kada Domingo, doon eh, magahilibati yung kita kung mga pungita ito niyo, mga Diyos.
1: Amen.
0: Amen. Oh, so, di ka niya bro, matandaan niyo mga Roma namin, nga bibingka nga roon niya, nakakabot pa ko na matini sa ibang nasyon eh.
1: Oo.
0: Oh. Oo. Ay, basta i-ref bang niyo mo, ay, manami mang kanon.
1: At ayan, dahi, sa bilog ay, misi si ex-mayor Victor Fernandez karon eh, nag-request kung duyin niya.
0: Aba?
1: Kung may oras ma lang. Ay, one time ka to, ay galing ngayon, tama kung kita kabakay karon nga, ura-urada.
0: Ina-order ta, Biron?
1: Ay, gina-order ta.
0: Ay, wak man sana nila nga mag-ubret kugang sa, gina, sa mga, gusto magbakay ba gawin sa nila magsubra na ikaw magsubra ay siyempre ga
1: mahal man do ang ingredients
0: gakon pa ga gasol pa sa natkorintis at ng ref. Okay, so kung nagdaliwan niya Domingo ano hamba ni Jesus no sa Mateo 18 Kapitulo 18 versikulo 15 kasi Domingo tara ha kung ang imo uton makasala batok sa imo katuwi siya kagsugiris ang iya sayop nga kamuhanon lang. Ako hindi pangani ko no mag hindi pa magpamati, ay balik yung money mo magdaga pag-testigo. Amen?
1: Amen.
0: Dala kasing isa o kunduha pagkatao agod niya suno sa ginasiling sang tao sulatan. Agtagsaga panumbungon masaksiyan sang duha o kung tatlo katao. Gastos at aray, eh, siyempre pamasahihan para kung ubrahon mo, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Oo. Pero di ka rin makaroon sa pag-anggiran nga ra. Sa kunday, versikulo 21 ratong ebanghelyo, hasta sa, versikulo 35.
1: Kaya nga ra bro nga, kuan abi, kato niya ra nga bagasahon sa ebanghelyo ay continuity ra ko.
0: Nagtaliwan.
1: Nagtaliwan yung Domingo.
0: Oo. Ay, hamakon muta ng habagot adigaray, oh. Habag, kung nagpangutan na ka na, si Pedro, St. Peter. Ginoo, makapila bala makasala ang akon utod sa akon kag ako magapatawad sa iya? Tubdo bala sa makapito? Itong bisis ba ako na napatawaron? Si Jesus nagsabat, wala ako magsiling sa imo nga tubdob sa makapito. kundi 77. 77. Ay, pilagot Arab, bro? 77 times 70 times 7, 400, wala? 490?
1: 420.
0: 490, 14 into 7 times 7, di ba? 490 times, ay, ito, oh, ay, hirosang dagon ay 365 mo lang. 490 ro. 490 ro. Bisis ko na ni mo patawaron, hamba ni Jesus. Kung 365 do sang dagon, sa ato na, sa atong kalendaryo, sobrang ang sang dagon ng pinatawad ni mo. Amen? At siguro ay, kung adlawon ganaan mo yung magastos man, ay pati rin mo karang maistorbo pa rin trabaho. On literal ba yan ato? Ando gusto nga bagot Ginoo.
1: Oh, amen? Adlaw-adlaw rin yung kasaya rin mo nga.
0: Oh, ibu tang rato mo lang yapon nga saga na kung ano man doon. May utang imo kay mo literally, may utang imo kay mo o basi gintakawan ka na whatever, amen? O gindiba ka na na o kung ginatim ka na na nga patsyon or whatever, amen?
1: Amen.
0: Basta kung ano man ang bingas, basta saga ay agnaakid ka ay 490 ay pinag sang dagon ay pilangbugan. Tara, sumahabi ninyo. Ay, agbutan nyo sa comment section. Basta sobrang sang dagon ay 365 mo lang sang dagon. So, kung i-literal na ton, siguro takanan, siguro man ikaw ka rin pabalik-balikon ka adlaw-adlaw, di ba?
1: Amen.
0: Amen. Amen. Ay, kung nabi, ay, mga sambisang Domingo, mga ipatawad kay mo, ay,
1: mas kapingin
0: niya. Kapingin niya. Gayon, nagbuhay pa. Amen.
1: Amen.
0: Hasta siguro hilipatan natin natin do, doing karong bagay, di ba? Amen. At siguro moro man yan eh. Dapat kalipatan natin natin ay sumahara mga ibangon natin kay Kristo. Tanan kita na naka-experience ka rin sa mga taong nakasaya katon, maski bukong mga nidirekta nakasaya katon, mga galiba katon, mga nahikaw katon, mga ginasamaran kita, whatever. Maroon doon uso makaroon ay. Unusan pa idagong baga. Ay, rambal yun eh. Mabayang ay magsabta. Ginawad ka pa't oras, kapintakon bukong malat matuod kay muro kasus. Yun ay magsinabad ka pa. Amen. Mag-inisplika ka pa, tapos rin mong ihambaw mo na balik ko man ang daig to, ang mamalang gihapon do, nag-abo pa, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Ay, pero siguro, ay, pero gusto nga ba ang katong Ginoo, ay kalipat yun ah. Amen?
1: Amen.
0: Ay, sigurado sa 490 beses, siguro, hilipat ka hong karoon, isa sang dagong yan, hilipat ka hong, di ba? Basi nakapatawad ka hong yan, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Basi haubrahan ka hong yan, ko imong nga rin nakigan na kasi kay mo ibasin nakaobra pa kay mo imawit mas mapuslanon pa para kay mo man. Amen?
1: Amen.
0: Basi nagkapatawaran yung kamo subot ng bagong mga imahon namon kay Kristo ay imbis nga presabi ko nagtaliwan nga Domingo ay ihang pa imaw ay kamahal lagi makaon acceptance sa bugado pilagi 50 mil 100 mil ay kada bista pa. Amen? Hasta Amen. May mapreso ay mas masakit pagin karon pag abot sa siyempre rin mong abogado nga rin yung bayaran at kung pilang libo ay abogado mo dakuntra ka basi sa pau halin di libre para na tapos maabsoldo pabi mo. Amen.
1: Amen.
0: So rin mo namin ay magpatawad na kita mga ikmangon natin kay Kristo magpatawad mabulay rin patawad pero doon na gusto nga bawat Ginoo ay.
1: Amen. Amen.
0: Paras ka nang ginubra rubilog nga kalibutan nagpakasuya kay bahan yun ako karon kay bahan yun kamu karon ayaw na sa Roma 3:23 doon ay ipabasa na akong kay Sister Karen last week. Nga tanangid ay nakasaga, magawa siya man kay mga Mary ay kay Lord Jesus.
1: Amen.
0: Kay Jesus. Amen. E si mga Mary, huwa isakpi it pagano, saga nga paganobli, umar nga ni may titulo imaw, in-address na ito imaw, nga Our Lady of the Immaculate Conception. Amen.
1: Amen.
0: Maroon dun. So, tanangid tayo nakasaga. Ay, hindi ba, ginsukot kita at Ginoo, ginsakripisyo ng pangani ay. Amen.
1: Amen.
0: Nag-antos imaw, ginbaton no kamatayon sa krus, makahuya po ratong panahon nga to. Maigansang do siyang katawo, kapin paiwa mo tsaga. Ay kung may tsaga ka pangani ay makahuya gyapon ay sa kahoy nga krus. Amen.
1: Amen.
0: Pero raturo simbolo, raturo pamatuon. Kung paano na nagita paano yung magkaguhi katon? Kung paano yung magpalangga katon? Para sa Ebanghelyo nga niya ay nagkaguhi ruhari sa ano nga sugoon nga to nga nagpangayo it napakiluhi nga hindi ano yung magbayad. Amen?
1: Amen.
0: Ay galing nga eh, maroon doon diferensya ko panghunahon at Ginoo ako baga tiyagon it. Panguran, ako baga tiyagon itawo. Amen. Ay kita ang mahiling nga buton ay. Amen.
1: Amen.
0: O, mabagos kid, mabagos ay. Lipat niyo ako, versikulo na sa Roma ron ay. Sa mga Roma 11 siguro nga, ang bayad Ginoo ay, ang bayad ni St. Paul ay, Ginoo ta magabagos para katon ay. Amen.
1: Amen.
0: Ginoo ta magabagos para katon bukod at wat na na gina, wat na na gina, pabutang sa atong mga alimar o pagbagos. Ay magasto nga ni, makaroon ka, magkimagos ka makaroon, maski chismis siya, gasto. Kwarta ta abogado. Amen.
1: Amen.
0: Kawat pa kita ito sa gather na may una kung amat nga mga kaso nga sa kabuhayon yung bagay kung amat tayo nagagugpay man atong mga bagatsyagon na itong tagipuso na nakapatawad yun ang gani kita pero sige ito yung binayad yapon sa abogado. Amen?
1: Amen.
0: Hey, may kaso ay. Amen. So ay kadabugan ako na ipadayahan ka tingit statement of account ito abogado. Amen. Ay sige tayo mong bayad pero sa yung tagipuso na kabayad ay sawa pataro kaso magpatawad yun kita. Para gusto ng bawat kinuo eh. Amen?
1: Amen.
0: Ayun o. Sampul ah. Masi sa pangamuyo nga ginhambay katon in Ginoo. Ginturo katon Ginoo. At ano ginturo in katon bro? At ginhambay. Inaresign ginatong da sa kwa no? Sa Santos ng Misa. Basahan ko ha. Matthew 6 versikulo 9 hasta 8. Hasta lang sa 15 ah. Pangamuyo ginturo ni Jesus ah. Gani dapat kamu magpangamuyo sing subong sini. Amay namon nga yara sa langit. Oh, di ba? Amay namon dahi. Pakabalaanon ang imo ngalan. Magkari ang imo ginharian matuman ang imo kabubuton diri sa duta subong man sang sa langit. At lagi kami karun nga adlaw sang kalanon nga amon kinahanglanon. Wow, namin. Oh, nakakompleto taray. Amay namon gara. Sa verse 12, patawara kami sang amon mga sala. Subong nga ginapatawad man namon ang mga nakasala sa amon. Klaro ando nay. Amen.
1: Amen.
0: Ginturo ni Jesus aya sa Biblia Mateo 6 bersikulo 9 hasta 15 ra. Ay di ba ang banal sa first reading ay talupang daang mga sugo. Okay, diretso na ton. Hindi kami pagipadaog sa mga pagsulay kundi luwas sa kami sa malaot. Oh. Ay, paano pa kita sugay? Paano pa kita iubratsaga ay atong isig katawoy harunyagi? Sa verse 14, kahit kung ginapatawad ninyo ang mga nakasala sa inyo, ang inyo amay sa langit magatapatawad man sang inyo mga sala. Morong yan nga, di ba, hamba na di kara sa Ebanghilyo, hamba na sa Ebanghilyo, kung hindi kita magpatawad, amoy niyang tagratong nga ay gin ano man ito, gin pabilanggo gin it. Sugo niya to roan ang itong mahon niya, nakautang ka na. Sigkas isugon. Ang ba ni Jesus di garo? Amin niyang himuon sa inyo sang akon amay sa langit kung ang tagsa sa inyo hindi magpatawad sa inyo utod sa inyo tagipusoon. So, bukong niya ganit sa bibig. Ito na sa Ebanghelyo. Bukong niya sa bibig kita magpatawad sa tagipusoon. Amen?
1: Amen.
0: Yan eh, ay kung di ka to abi, kung nagdaliwan niya Ebanghelyo, dapat atunan patanaton ni Mao, sugiran, paandaman ka ng sagay. Pero siyang Domingo abi, pagpaandam ay. Amen?
1: Amen.
0: Ay siguro hindi natin pag-ubrahon na to sa atong tagipusoon, bang ay patawaron niyo tanaton ni Mao. Amen?
1: Amen.
0: Agrato, ay wata kita it sabgag, ay maski hindi ka nga ni magbuot abogado, o kung ano pa, hindi ko nagtumag-agto sa barangay, nagabatsagang it, akig, ag mahimo nga dumot, ay kabaabot, ay mong mga hinusuan ka ron, naghinuso ka, iwa ka nagbuhit, abugas siya. Amen?
1: Amen.
0: Naghinuso ka, iwa niyo pagpaiskulahit, abugas siya rin mga unga. Amen? Ag kung ano-ano pa, manakaray ko nag, soldado siguro man ako, di, may baril, nagpulis siguro man ako, barilon ko man ako, ay kabaabot, ratong hipiniin ron niya. Kaya, saga ko, dahil ko dumot, ay mahimo nga, rin nga ron niya aking mahimuro niya dumot eh. Amen?
1: Amen.
0: So, gusto nga bakit ginuo sa Ebanghelyo, magpatawad yun na kita. Amen. Ay, harangan na sa, yan gani sa ano ni Rao, versikulo antes ang Ebanghelyo. Aleluya, aleluya, kinahatag ko sa inyo ang isa, kabagong sugo, maghigugmaanay kamu. Aleluya, aleluya. ay paano sino paghigugma kun mahinga buton kita kun hindi kita makapatawad. Amen. Pero
1: ako niyang madugang rikaron sa pagpamagandong baga sa ginturo it aton niya tingin ng Isokristo anungod sa pangamuyo ay kung natong baliskaron do hindi kita kantiguan magpatawad ay paano kita patawaron it aton niya Ginoo.
0: Amen.
1: Yung mga nga patagid ron niya to anak ilang atong karong kapital ay pero pagigugma ba yun ano sa last part it aton niya na kung niya magigugma maanay kita malisod na matod karon do ga kwan ga pangabuhi. Pero kung una ka sa gahom it balaan espiritu ay mo nagatoy-toy kimo mabaton mo runduyon niya ron niya klase it pagpatawad pagpaubos pagpasinsya sa imong isig katawo malisod ra imo nato ni moon pero ro pinakamabaho karon kon nagatuo kita nga ro aton niya mahal na Dios nagpatawad katon ay imo nga rato niya ilugon malisod ga patawad pero kon ginailog naton do kabubuton it Ginoo ay ma-applicant na naton sa aton niya kabuhi. Kabilo gabi ron, nagkakasaga man niya ron katon ay tagundayan man nung sa itinan kita, may pakuwangan.
0: O, abuhan, sanda ka ilog ron ko, masiwa pa nga ni Kiki, abato niya sa Ginoo. Amen?
1: Doon sa bilog nga haman at tinasanda sa mga buhat ton nga makasasaga ron. Ay ron dat abing pag-intindi, gaban ka nabi kato na ron daya nga tawuhanon niya pag-intindi. Ay siyempre, kung sin karon dumayad niya para kanda ay ro yun dato niya ginapinino perme pero kanina takita sa gahomit Ginoo ro pagpatubo at paghigugma ay ro yun pinakamanami nga part nga i-apply naton sa aton niya kabuhi ay maroon nga niya sa pangamuyo nga amay namon patawara ro amon niya mga saga subong sa ginapatawad man namon ang mga nagkasala sa amon ay mo niya ni kung baliskaron doon niya. Kung hindi naton pagpatawaron na atong isig katawo, ay sa iyon kita nga, hindi man magpatawad ro aton niya, mahal nga Diyos. Ang inano sa last part ko aton niya rang ibanghilyo, kung ano ro hanabo sa tawo nga to nga, doon niya, ngin patawad imaw kung anang doon nga amo nga hari, pero, kung anang pagpatawara ro anang nga ka isig katawo nga, pares man ka na.
0: Nakautang ka na.
1: Nakautang ka na.
0: Kapatiluoy man.
1: Oo. Ay makita mo sa last part niya kung ano ruhan na bo o anang ginobra. Inalimbawa malang right ato niya nga doon yung Ginoo ay palanggiran o anang karang niya ginpaabot ay maroon na atong aboton kung ruhaton niya panimuot ay ginasingan niya una sa ginasingan niya may hininga buton huya kita sa atong isig katawo. Sa yung kita kung nang kakuwangan, pero kung may mo pagid niya niya ay aton pagid sanda nga medyo ipaubos pagid o idumok pagid naton sanda sa anda nga sitwasyon. Importante abi karay kung isaira naton ay maintindihan naton ro aton niya si katawo. Mao niya nirang ilambagon sa akong personal nga panimuot nga hindi balima ako niya, hindi nanda ako maintindihan. Basta maintindihan ko sanda. Doon niya bro.
0: Sige bro. Inugang siguro natin na yun sa second reading, no? Sa second reading, abe, may ginamba niya. Kaya wala sing bisan isa sa aton nga nagkakabuhi o kung nagkakamatay para sa iya lamang kaugalingon. Pero makara kita eh. Gusto natin yan eh, ay tayong buhay, matay rin iba. Amen?
1: Amen.
0: E paano buhay kung sambilog rin gabi sa kalibutan, malipayon ka? Hindi mo siguro pwede. Kung nagkakabuhi kita, initungod kayo nagkakabuhi kita para sa Ginoo. Aron, madami.
1: Amen. Amen.
0: Para sa Ginoo. Kag kung mapatay kita, initungod kayo nagkakamatay kita para sa Ginoo. Amen, no?
1: Amen.
0: Eh, di ba kintugaman kita at Ginoo para ka na? Amen? Amen. Oo, di ba pagtugan at kalibutan, tanan pati ratong mga sapat, mga tanong, pati ro dagat, nagdugta, di ba, nalipay, imaw, amen?
1: Amen.
0: Ay, mas nalipay pag hindi mo ron kung anong pagtuga ka ton, di ba? Kung amen. Atong pamagandong at madagong-dagong ba,
1: amen?
0: Amen? Mga naging sakripisyo na kita kaanagawas, at ang pag-anto sa krus, ay kamatayon sa krus, di ba, amen?
1: Amen.
0: Doon atong tamdun, hamba ni San Pedro, ni Saint Paul de Gra. Kaya ni ibig sa nagkabuhi kita, o kung nagkamatay, iya kita sang Ginoo. ani para sa ato si ato galing kapon para sa balite no.
1: Amen.
0: Sa pag ato dyan sa uling pahuwayan ni Brad Kading Ribinito, di ba?
1: Amen.
0: O, ani sa anong pamilya wa man kami ato ato si Brad Paeng ay at least ay may tatayon ka mo, may lulo ka mo, may igmanghod ka mo, may igbata ka mo nga igtugon sa langit.
1: Amen.
0: Huwag mo katong pwede mo sa langit. Ay ramba ni St. Paul, oh. Gani, bisan nagkakabuhi kita o kung nagkakamatay, iya kita sa Ginoo. Klaro. Amen.
1: Amen.
0: Ayon ang tao katot kabuhi, Ginoo eh.
1: Amen.
0: Inayupan na kita, inayupan, adopted son kita, adopted children, di ba? Amen.
1: Amen.
0: Ay, di ba si Lord Jesus adopted man imaw? Di ba nang matuod ang tatay ay through the father? Pero gin-adopt man imaw ni St. Joseph? Ay, haman na di kun ginapakamaisod gidaton doon nga inayupan o adopted? Amen?
1: Amen.
0: Ay, pareho mo lang kita gin-adopt man itawhano na ng tatay, foster father, si St. Joseph?
1: Amen.
0: Amen? So maron siguro, agararaan mo lang abilin nga ta. Na orasyon ba ay? Para. May gay-gay pangarasi ko ano, si St. Paul iya sa Roma 15. So marato nga rin second reading ay sa Roma 14 ray. Versikulo 7 at 9. Hararo, haba ni ko ano, ako di pa matundan kin naton nga mahigugmaon kita. O naghigugmaanay kita. O unang kita sa sabak at Ginoo. O ratong tagipusoon ay una undo Ginoo. Anang tiguo karahay, di paya ang iban kag hindi ang inyo kaugulingon. Eh, di ba iba makaroon ay imitang mga mimbro at malitagang sandag at arumalipayon makaroon. Pero nagproblema na kisanda makaroon ng paano dahi takpan. Mata ag isip agro bibig itawo. Aba ni St. Paul, kita nga mga maligoon sa pagtuo dapat magbulig sa mga maluya sa pagpasaan sang ila mga palasanon. Mararo katuyuan yun, dahil nga rin nga programa, Divine Mercy sa kabuhi. Amen?
1: Amen.
0: Sa kubos na mong kasarang, sa kubos na mong kaagam, gintao ka mo ni Ginoo, ay ginahagad namon kinyo rin programa. Programa Amen. Natin yung mga nga Diyos.
1: Amen.
0: Para magpaambit ka ng mga pugong. Amen?
1: Amen.
0: Eh, di ba sa first reading, talupang ta ang mga sugo? Hindi kita maglipay sa aton kaugulingon, kundi ang tagsa-tagsa sa aton maglipay sa yautod para sa iya kayuhan. Ama akon mo, kung mamati ka mo kung mga pugong aton yung mga nga Diyos, sige na aton namon pag isa rin programa. Kabuhi nga, wad katapusan.
1: Amen.
0: Raton niya, padungan. Amen.
1: Amen.
0: Ang sindon, ito sa gangit, bukong tatiya sa kalibutan. Amen.
1: Amen.
0: Agod nga mapaligo naton siya sa pagtuo. Kay si Kristo wala maglipay sang iya kagulingon subong sang ginasiling sang kasulatan. Di ba? Wala maglipay sa kagulingon. Sakripisyo ko, timo.
1: Amen.
0: Makong pag magbilinaktas ito sa Israel, makong baktason mo ro aling manira, aling diya sa south, magto sa north, sa Galilea. Di ba? Amen?
1: Amen.
0: Lipat yan ang kumapay. Ang mga pasipala sa mga nagpasipala sa imo, nagyaguta sa akon. Kaya ang tanan nga nasulat sa mga kasulatan, ginsulat sa pagtudlo sa aton, agon nga paagi sa pagpailob, kagpagpagrigo nga ginatudlo sa aton sa mga kasulatan, may paglaom kita, kabay pa.
1: Amen, Lord.
0: Kabay nga ang Diyos nga ginagikanan sa pagpailob kag pagpaligoon mag-isa sang inyo mga panghunahuna pagi sa pagsunod ninyo kay Kristo Jesus. Bukod at para magsunod ka mukha mo na. Amen.
1: Amen.
0: Agon nga sa salamang katingog madayaw ninyo sing tingog ang Diyos kag ang Amay sang aton Ginoong Hesukristo. Diyan do ka vision ko dayong programa. Ay siguro ay mahambali ka sa versikulo antes ng Ebanghelyo. Ginatago sa imunyo ang isa ka bago nga sugo, maghigugmaanay kamo. Ani ay harapagit dugang naton dahil nga ranghambaw ni Jesus, pangamuyo ra ni Jesus sa God the Father. Juan Kapitulo 17, versikulo 21. Basahon ta siguro hasta 23. nagapangamuyo ako nga sila tanan mangin isa. Oh, di ba? Ibasa namin ko siyang Domingo. Rayong pagbinahin-bahin, paggrupo-grupo, hay tawhanon. Amen?
1: Amen.
0: Ngani rayong programa, hay bukod at religious program da para kakon. Amen?
1: Amen.
0: Isa rin ka spiritual program. Amen. Ay kung may mo, amen, ay mamati kita kara pagi sa aton espiritu.
1: Amen.
0: Espiritu it aton nga mahal nga Diyos nga una kinyo, ag espiritu it aton nga mahal nga Diyos nga iya kamon.
1: Amen.
0: Ay hambangan ini Jesus anang mga pungra sa 1:63. Ang mga pulong nga ginahambal ko sa inyo may espiritu kag kabuhi. Tamdo naton doon. Amen.
1: Amen.
0: Ani bukod at religious ang ra. Ay kung religious ra ay ginibatid ay kita ron kontra sa ibang reliyon. Amen.
1: Amen.
0: Ay daya spiritual tara. Spiritual based ang program. Badayin kita. Ara pangamuyo ni Jesus. O amay, kabay nga sila manginyari sa aton. Ako mo taron ro gustong habaot Ginoo no. Subong ikaw yari sa akon kag ako yara sa imo. Kabay nga mangin isa sila. Agud ang kalibutan magtuong ikaw nagpadala sa akon. Oh. Ay, isa nga tagita. Sangka Diyos. Sangka pagtuo.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ay, imbinto pa kita't ibang simbahan. Kung naman, sa divine mercy kita, gobra pa kita't grupo. Amen.
1: Amen.
0: Ay, tawhanon doon. Nakapasod doon sa, basaban nyo, Galatia 5:16-23. Sugod ron. Paggrupo-grupo ka ron, bahin-bahin. Ay, mga nihambahan ni St. Paul sa 1 Corinthians 5:19. Kinlanglangin man sa inyo ang pagbahin-bahin, binahin-bahin, agon mahibalaon sa inyo kung sino sa inyo ang matuod. Ay sigurado may bukod matuod di karon doon. Amen? Amen. Bukod matuod nga divine mercy, bukod matuod nga tumuguo. Aman. Ay kabahin-bahin ay. Ay harator pa nga mo yung Jesus. Oh, manginisa nga ta kita oh. Kabay nga manginisa sila, agon nga ang kalibutan magtuo nga ikaw nagpadala sa akon. Si Jesus at atong dayawon, imo at atong tuuhan. Amen. Niyo na kita magpadayaw-dayaw.
1: Amen.
0: Amen. Niyo na kita magpasikat-sikat. Amen. Amen. Ayan ba ganin sa Mateo 11:11 eh. Kinabuhan ni Jesus doon eh. Sa mga nagkalatawo, sining kalibutan, wala na sing may maglabaw pa kay Juan Bautista. Ay, mapabugay ka pa? Sa verse 22, Juan 17. Ginhatag ko sa ilang himaya nga ginhatag mo man sa akon, agud sila, mangin isa, subong ikaw kag ako, isa. Klaro nda ha? Nasambilog ro Diyos.
1: Amen.
0: Tatlo ra persona. Amen. Amen. Wa kami gambang nga tatlo ro Diyos, sambilog ta ro Diyos. Ay ra ginhaba ni Jesus. Una man sa 1:14 ron. Pataw ko na nung versikulo. Sa verse 9 siguro. Basahan nyo sa verse 8 sa 10. Oh. Sugod dun. Nagpapamutan ni Pilipi nga ipagita mo man ang kamundo amay manululo ang tumanay na para sa amon ang sabat Jesus. Ay, kabuhay mo na Pilipi at ang pag-iba. Huwag yapong kita sa amay. Kung nakita mo man ako, kita mo ramay. Sa unang sa 1:14, mga ikmahod na mong kay Kristo. Ako yara sa ila, kag ikaw yari sa akon. Amakon mo ron, kung una sa atong tagipuso, ang Ginoo. Pero anong balaan ni Espiritu? Ay, 1:14:19, pero anong balaan ni Espiritu? Ay, nakatun ay. Galing kita si Kway na ito, wag kita na ilang mo pakabuot. Amen.
1: Amen.
0: Ay, hindi na ito ma-enjure o kalibutanon na ito ng mga handom, damgo, ag kung ano pa gina-enjure na ito ng mga kabulas tugan di kara sa kalibutan. Amen.
1: Amen.
0: Sugi jack man na si Brad Boggs ngayon, dati man ni Mahu. Oo! Ay, man po mabiling kita di karon, iwan na ilia, di ginawa, nung anira ng hambag ina ito, nakangil aranan na ro, ano to? Sa first reading, prosaga, di ba? Amen? Oo. Ang aligot-kot kag ang kaakig, ay aligot-kot kag kaakig yung ginakangil aranaon. Amen? Ay kapin para itong mga bisyo. Amen?
1: Amen.
0: Sa verse 23, ano? Balikan natin. Ako yara sa ila kag ikaw yari sa akon agud nga mangin isa sila sing bugos kag ang kalibutan makakilala nga ikaw ang nagpadala sa akon kag naghihugma sa ila subong sang imo paghigugma sa akon. Morang dapat kita kada share aton magingmangod namon kay Kristo. Kilagahan na, kilagahon naton do Ginoo, baton naton imo magtuo kay daga nag ipakilala mo naton imo sa tanan.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Boy, siguro eh. Oo, ngayon yung pisa na doon sa pagpatawad kung mga nakasawa ka doon.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: What, kinagan yung mga tupakitasandag, oh, ginapatawad ko niyo. Ay, di ba ay action speaks louder than words.
1: Amen.
0: Amen. Ay, imbes nga hambagon mo nga, sikuan nga ron, nakasawa ka kon, sikuan nga ron, ayaw ko paghambagat mo ron. Amen. Patawad ko timo sa imong tagipuso na kung may mo, dayawon mo ba roon ang mga, siyempre buko niya ngit, apo man na ninubrahan ba si Kimo nga madayad man? Amen?
1: Amen.
0: Pwede ko ya? Obra si kinadaghan na tama na kung pirmi ka rin itsuga ay gabas tama na. O ay basi kung dahil batian na siya, di daghan sa bunana? Amen?
1: Amen.
0: Adahan naman ako at manami kita mga prutas kung ano man sa andako, ginadaghan na kita mga nariya. Di makaabot ka na ito ay mas manami, di ba? Amen?
1: Amen.
0: O, maroon lang. Agpatawaran natin sa tagipuso na ikon aking gani, mahimong dumot. Ay harong nga ni Hambo sa first reading ko, alay gut-gut, agray nga rin nga mga kaaking hay nakangilat at Ginoo, ay man magupot kita ito yun nga masukin buot sa mga taong nakasaya. Kato niya, yung Ginoo ang nagsakribisyo para kato. Ang nag-awas kin mismo, pati rana nga, sa, tanan yun, pati agin harian, hayaan na yung ginsugal, pare sa kapatawaran ka itong mga saga. Amen? Bro, ano yung mga hambag bro? Lastly.
1: Pero ato niya, bagatiyago na ay tawanon, siyempre, naaki kita. Pero ana karon niya bungay. Bukod at atong naakigan mga tao, ruga batyag, ikaw ta mismo, nga naaki ka na.
0: Psychologically, nila nga ni Maron ay napiktuhan niya kung anang ginubraking.
1: O, miskin wa, mani mo kasayon niya Maron yung bagatyagon. Hmm. Ay, pero ikaw ta ruga batyag karon once nga naaki ka, ay siyempre, naaki kay nagkasagain mo kimo, o may diferensya imong ginubraking mo. Pero sa kabilugan bilang tao ay ikaw at ana rugabatyag ko basig ang magbasakit ka, mag-high blood ka.
0: Amen.
1: Amo, kung ano pagid niya, bagatian niya.
0: Anxiety ka, magka-depression ka.
1: Oo. Doon na lang side effect.
0: Mas stress ka kung una gimur tatlongon. Ay ka pa doktor ka, kung karon.
1: Doon. Mga ni nga, tingwa ko nato niya. Doon niya, kung may haubraman ka to niya, kagainan o atong igmangod ay tama ko namot yan to. Tawahan nung ginabing bayatyago niya rahay kung siin ka nung abante o nakalamang ay ina sandaga pangabuhi. Pero kung kita ro nakasayod ko angay ang bagay nga obraho naton pagi sa aton niya pagpamati kupuwong it Ginoo agro pagpangabuhi naton sa ana nga panimuot ay di katuta kita ay maroon malang ginapabatyag ko kinyo nga kung tawahan nung atong bayatyagon ang mag-iral ka aton ro ginasingan niya kaakig dumot kon ano paruna kita takaron do gabatyag agro ni maobserbahan ninyo ro na duyen niya risa nga tawo nga naakig kay bukod adrato nga tawo masakit karon nga pag imong naakigan kun di ikaw ta personal nga nagabatyag
0: kun sakit magtaasing BP bukod imo tagihon ikaw ta tikihon karon
1: ro yon ang side effect ay mga ni Ricarab agi sa raya nga ng programa ay among mga ginapaabot romed ayad niya mga buhato naton bilang sumunod it ato niya may nga Diyos ay tamatamata naton niya si Kwayon rondo yung bagatyagon agod maliban sa pangabuhi pakita sa anang kabubuton ay kita man na hindi man maapiktuhan ko rondo yun niya ron niya mga bagatyagon doon malang rato niya manami nga tawat pagpamagandong at tawaan naton it pagpangabuhi nga nakabasi man sa doon manami nga mga buhaton.
0: Thank you, bro. Balik ka na doon sa kreng, ha? Dahil nga rin, Ginoo, haba ni St. Peter, ha, kay Jesus. Ginoo, makapila bala makasala ang akon utod sa akon kag ang ako magpatawad sa iya. Utod, ha? Basi literal natin yung manghudyat na ito. Amen? Tananda. Dahil nga rin, kaingod, kagapit bagay. Bukod at literal ang kagapit ni mo ron. Isig katabo. Maski rin mong kahulid sa kama kung may asawa ka, utod ni mo ron.
1: Amen.
0: Amen. Tanan rin tao sa itong palibot ay igmahon ganito nga doon doon ay inayupan kita nga ang Diyos. Amen.
1: Amen.
0: Adopted sons and daughters kita at mahal nga Diyos.
1: Amen.
0: Amen. So bukod at litrado niya imuwit ang igmanghod, pati rin tanan ng mga nakasayagi mo. Pati nga niruwa ni Mikilaya siguro wag kalagi mo nakasayagi mo. Padawaraw ta. Ay basi maabudod lang nga, ay pasang naghambag ito. Bro, ginalait kating mananda. Ay, maigong ginalait nanda ko. Amen. Pero sabat malad ginoo ay hauna patamanan nanda ginubra ka kun dun. Amen.
1: Amen.
0: Maraming sabat na ginoo ay kuna matabi kita. O gaban kita ay hindi kita kabaton ko rin nga. Likbak-libak on sangkiri ay. Eh, di ba? Ayan na, tabutan na ito sa isip nga. Ikaw mo lang kayo mo ron, mga sikreto mo ron nga mga admirers, mga nag-idolize kayo mo ron.
1: Amen.
0: Amen. Ay hindi ka nanda ma... Ano ni, hindi ka na ma-perdi sa tubang di sa patalikod. Ano mo ron yung mga... Amen. Padawaran sa itong tagipuso na ito yung gusto at ginawa. Ang baga na sa... Ano ni, aturo ka ito niya pangamuyo sa Matthew 6. Patawara kami sa mga sala namun, subunga ginapatawad namun ang mga nakasala sa amun.
1: Amen. Amen.
0: Mano maraw kahungan ka na eh. Ang palanggiran do ibanghilyo, aron do klaro sa Matthew 6 sa may namun. Hindi pwede nga mga ayaw kita patawad ka itong saga gata. Ag hindi kita magpatawad. Pero ginoongan eh, nagpatawad ka itong. Nag-antos. Nag-baton do kamatayon sa krus. Amen. Mano niya. Yun siguro ay makagugpayin ka ton, eventually ay matuman ka ton doon nga rin hamba at Pinoo nga maghigumaan ay kita. Amen?
1: Pero manami pa nga ginambay kita at kung niya Ginoo karon sa City Palabras, pero anang hambay nga patawara
0: sila.
1: Sila.
0: Amay ko patawara sila, kay wala sila makahibalo.
1: May balos ang ilang.
0: Sang ilang ginay mo.
1: Ay, kung una kita sa amat-amat niya pag-adjust ka atong dugalingon nga i-prioridad naton ro ana nga plano agkabubuton it aton niya may nga Diyos di karon ka mo makabatsyag it ginasingang kalipay dahil ro contentment abi itawo bukod at sa mga material nga butang bukod man it sa kaakig o hisa o dumot kundi sa paghigugmata.
0: Amen.
1: Manyani, may ko last week na to.
0: Ang hindi, kita gayugma, pagyungmang gusto at Ginoo, kunwa imaw ka to. Inatun, pagbato nun, nubalaan yung espiritu sa atong tagipusyon. Handa natin, ginauman-uman ang premier.

0: na ika mo. So, dahil yung kasugo, importante sa nanahedaya. Haba ni Jesus, higugma ang imo, ang ginoong imo Diyos sa bugos mga tagibusoon, bugos mga nauna, bugos mga kusong kagbugos mga kalag. Tama ko mo na, mind, body, soul, and spirit. Higugma ang imo isigatawo. Sa verse 31 ni Marcos 12, higugma ang imo isigatawo, subong sang imo kaugalingon. Ay kung hindi kita makahigugma eh. Lapas na itong day na nga tayo ang kasugo. Importante sa tanan.
1: Amen.
0: Amen. So, dahil siguro kita. Ay, mahon namon kay Kristo. Mga pangamuyo sa mga tumuluo. Ay, gagas magkita ka itong oras. Ang gid. Pangamuyo sa mga tumuluo. Idangob natin sa langit nun nga amayang aton kinanglanon. Ilabinagid ang mga ginagpangayo sa mga nagaantos. Sa dagaw nga pagsaling mga muyo kita, Ginoo dunggang amon pangamuyo.
1: Ginoo dunggar amon nga pangamuyo. Kabay pang ang bungkos nga simbahan, mangin instrumento sa Ginoo sa pagtabang sa mga maluya, sa mga nagakasubo, nagakaantos, mga muyo kita.
0: Ginoo dunggang amon pangamuyo.
1: Sugo nga gindala ni Jesus ang aton pagantos, kabay nga matunan man aton, nadalon ang kasakit sa sining kinabuhi, agudpunan ang kasakit ni Kristo para sa kaayuhan sang tanan, mga muyo.
0: Ginoo dunggang amon, mga muyo.
1: Kabay pa nga hatagan naton sing maigugmaon niya pagtamod ang mga tao nga may halit sa lawas. Kagbuligan sila nga mga kabuhi sa ilay kasaram kagkusog, mga muyo.
0: Ginoo dunggang amon, mga muyo.
1: Ipangamuyo man nato ng aton pungsod ang mga nagapangulo sa aton agod niya paagi sa pagbinuligay sang tanan, magagahom ang justisya, pagpidait, kagkauswagan sa tunga naton, mga muyo.
0: Ginoo dunggang amon, mga muyo.
1: Para sa amon tanan nga nagatipon, diri, agod nga paagi sa amon pagtuo sa buhi nga Kristo, mag-upod man ang amon maayo nga mga binuhatan, mga muyo kita.
0: Ginoo dunggang amon, pangamuyo. Diyos nga amon amay, pamatiang amon, pangamuyo, sa pagbato namon sang imo mga dulot, itugon niya kami, man makabulig sa iban. Himuha kami, tanan nga isa lang kakasing-kasing kagbuot, pagi kay Kristo nga amon, Ginoo.
1: Amen.
0: Amen. Kabay pa. Amin, sambilog ang kita sa pangunaw na, sambilog sa mga tiyagon. Pero paghigugma sa ato niya mga nga Diyos,
1: amen,
0: ang maghigugma sa ato niya isig kita.
1: Amen.
0: Amen. So, maroon siguro, no, hindi karoon kita hasta ag kabay pang pagi sa balaan niya Espiritu ay hukungon kita ito ato niya mga nga Diyos, ipangamuyogin natin doon. Amen.
1: Yes,
0: nga kabay nga rugagiya kamon, pangamuyo man yung kami nga kabay rugagiya kamon kada Domingo sa raing programa Divine Mercy sa Kabuhi ay dubulaan gyud nga espiritu gi pangamuyo man ninyo inyo mga kaulingon tanan no mga gapamati sa lain programa nagabay nga magagahom katon ay rubalaan niya Dios pagi sa anang balaan niya espiritu di karon ay hindi gyud kita maghinuso hindi kita magkanugon katong oras nga mamati sa lain programa Divine Mercy sa Kabuhi. Amen.
1: Tingwaan gyud nato nya magtubo katon no pagigugma sa aton niya Dios ag sa atong bisig katawo ay kununa kita sa ruyon niya panimuot. Mabatyagan niyo kalipay ang tagminatuod ang kalipay na nabatyag iti siyang katawo. Pero kalipayan, kakuntintuhan iti siyang katawo ay watat kwan kundi sa Ginoo lamang. Doon o pinaka-importante nato nga tingwaon natong amat-amat naton nga kaadyon na atong dugalingon na nagakabuhi sa kaluoy, sa paghigugma, maka kwan gid kita nga atong batyagon ay mabitsagan itong isig katawo. Ako naman, Abi, ay raya nga ni nga ginasingan natong gainingan nyo kita, Brad, itong isig katawo. Ay, kung napangutan naman ba natong do atong dugalingon, kung ano man da atong yung ginaobra nga, magiging sa pinamantawan nanda ay manami nga i-adapt nanda o manami nga do yun niya maging modelo na.
0: Ay, mga rin siguro, tanawang nyo kami kung bukod sa among ginambal, kung isa among ginaobra sa among pagpangabuhi.
1: Amen. So, tinuwaan nato niya, mga kabuhi kita sa ruyong bagatyagon. Ay abo rato niya maibalik sa Ginoo kung ratong panimuot ay ruyon.
0: sa among pag-engganyo.

0: inyo nga magsimba kada Domingo, no, ay makarang siguro. Hindi kita magsimba dahil bago atong ambong, bago atong saywa, bago atong sapatos, paha, whatever. O bagong tina atong buhok. Amen. O kung ano pa, na manami, katon, amen. Magsimba kita, magi sa atong mga tagipso.
1: Amen.
0: Ay di karon kita pagatamdon, pagatanawon. O atong yung mga Diyos, kung kita ba ay nagatuo ka na.
1: Amen.
0: Naghigugma ka na. Kita ba ay nagapalangga ka na, pati iman sa atong isikita.
1: Amen.
0: Agabay nga bendisyonan kita, tatong niya makagahom, may daiton, mapinalanggaon, maguwion, tatong niya manugbuong, ag rumakagahom, nga Diyos ang atanan, ang amay, agang anak, agang Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat gid sa inyong pagpamati.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae, Todo Reggae.

0: todo reggae, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
0: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo reggae, todo reggae.

0: Todo reggae. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rock Fly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae, Todo Reggae.
5: Yes, high vibration. I know a lot about marijuana already, right?

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trayang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Deacon Funeral is now in Mahadoklan, Corner Diversion Road, in front of Klingas Gasoline Station, beside Southside Tower. Deacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development, or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Ramiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Today's best music, all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo reggae, todo reggae.
6: I can't wait

0: Todo reggae. Todo reggae. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, kundi tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang kundi namira inyo nga.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: May dahil nga hapon na probinsya Itaklan, rayang pangayawang adlaw or pangayawang Domingo at buwan ni Setyembre, nagabalik rong inyong programa, The Voice of Hope, ag sangaga ni Pastor Dan Paderes of Landmark Bible Baptist Church. Ako rin yung alagad, Brother Don Manikan, no? Kaibahan naton sa aton nga studio, si Sister Casey Casquejo, and then also of course, our very own Brother Errol Pariñosa, no? Agkibahan man naton niya sa sugod it studio, kibahan naton si Brother Arian Jones Panaligan. May dahil nga hapon sa aton nga mga kasimanwa, iya sa Banwa it Kalibo, no? But of course, abot kita man sa tanan nga mga kabanwahanan it anon aton nga probinsya Itaklan, no? Sa western side, sa eastern side, no? Bisan pa ngani sa may probinsya it Antique, no? Nag-aabot man kita ag una sa may probinsya it Capiz, gaabot man kita, no? Ag sa mga pila ka mga kabanwahanan una sa may Romblon, no? Mayad-ayad gid nga hapon, magandang hapon po sa ating lahat. Nawa po'y inyo kaming samahang muli, no? Sa isang oras nating diskusyon, sa isang oras nating pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon para po mabigyan tayo ng kaunting kaliwanagan, no? Especially, no, maipahayag po natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo sapagkat kami po ay naniniwala, mga kaibigan, no, at ito po ang ating nais ipabatid sa ating mga kababayan na ang pag-asa natin, no, ay walang iba kundi ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po ang pamagat, no, ng atin pong programang ito ay The Voice of Hope at ang boses or rong limog it paggaom haywat iba mga hinigugma kundi rupulong it Ginoo. So sa uman, ginatamyaw namon kamo it mayad-ayad nga hapon. Of course, ginapasagamatan gid naton itabo sa gihapon or aton nga CEO ag President it aton nga Radyo Todo 88.5 Aklan, si Sir Jonathan Cabrera. Sir, kung gapamantaw ka or nagapamati or nagapupahuway sa ngaga ni Pastor Dan, no, ginapaabot gid namon ro wait katapusan nga pagpasagamat, no, sa imong kaalwan, sa imong prinsipyo ag nga iakip, no, rong pagpagapnaag it pulong it Ginoo sa aton nga mga kasimanwa, no. Kaibahan man karon of course si Ma'am Sol Cabrera ro aton nga station manager, no, gina abi-abi man naton it paidaid nga hapon si Ma'am Lilia, no. Thank you ma'am, no. Aga sa tanan-tanan nga bumubuo it aton nga Radyo Todo 88.5 Aklan, kaibahan yon ro aton nga mga technical staff, no, nga naga assister gid katon pirmi. Thank you so much, no. So makaron nga hapon mga hinigugma. Bago kita magsugod sa aton nga pagpadayon it aton nga diskusyon nga atong ginumpisahan last Sunday, no, kasi ro aton nga nga topiko is very timely. So mangayo gid anay kita it gabay sa aton nga Ginoo paagi sa pagpangamuyo ag pangabay naton si Sister Casey mag open katon sa prayer.

0: Amen. Amen. No, dagayawan og Ginoo mga hinigugma. Bisan na mainit nung panahon dahil nag-suffer kita sa padayon nga El Nino nga atong ginaagom iya sa aton nga rehiyon, no? Especially iya sa may Visayas, Mindanao, ito mata sa may Metro Manila, ginabaha matasanda ito. No, pero gapangamuyo gid kita dahil Ginoo ang gidro aton nga kaapin sa mga panahon kapares kara mga hinigugma, no? Because all of these things is definitely out of our control. Kailangan gid naton rubulig, no? Alin sa Ginoo, agbisan nga tuytuyan kita it ana nga kaagam. Sin pabaga naton makit-an, masumpungan no kaagam it Ginoo kundi sa ana mismo nga pulong mga hinigugma, no? May mga Biblia kita. Ngani kon may mga Bibles ka muna sa inyong sugod it panimagay. Pero iba siguro kinyo nag-sugosyesta dahil bago ang gidit ilabas. May mga kauturan kita nga gabiyahe pa siguro pa uli sa andang mga panimagay, no? Pangamuyo naton nga maabot kita it matawhay, agwas, no? Sa aton nga tagsa-tagsa ka mga ugulian. Alright, no, so sang nagligad nga Sunday mga nigugma, kung nadumduman nyo, ginumpisahan naton rung aton nga topiko, no, sa ginatawag nga God's order. Rung Diyos may panuntunan, rung Diyos may prinsipyo, rung Diyos kung sa Tagalog pa may mga alituntunin, no? Kung may mga batas imo nga gintukod nga dapat naton pagasundon mga inigugma, because we believe according to the word of God, God is the creator of everything. Imaro ginumpisahan itanan. Ag dahil nga ni sa aton nga pagpati suno sa Biblia nga imaro nagtukod itanan, may mga alituntunin siya, no, na kanya pong inestablish na kapag kasinunod po yon natin bilang mga kanya pong creation, ay talaga naman pong mailalagay sa ayos po ang ating buhay, no, dito sa lupa. Pero yung problema sa atin pong napag-usapan, I think for almost 2 weeks already, yung tao mga minamahal, ay nais na lumabas doon sa kaayusan na na-establish ng ating Panginoon. Kaya nga po napag-usapan natin na ng mga 2 linggo na yung mga violence na nangyayari sa ating paligid, na banggit natin yung mga school shooting incidents, no, na bakit yung ating mga young people, yung ating generation today is no, very hostile. Pero napagtanto din natin sa mga ilang bersikulo na atin na pong napag-aralan na wala naman palang pagkakaiba kahit nung unang panahon. Ang problema lang talaga, mga kaibigan, ay itong puso natin, no? Itong puso natin na kailangan ito pong mailagay sa tama, no? At paano ito mailagay sa tama? Dapat matirhan po ito ng banal na espiritu. At paano po ito matirhan ng banal na espiritu? Dapat tayong ma-regenerate, no? Nabanggit natin na makailang beses yung mga salitang ma-born again. Dapat tayong maipanganak muli, mga kaibigan, no? Yan po ang hindi lubos maunawaan ni Nicodemo, no, sa John chapter 3 nung tinanong niya ang ating Panginoong Hesukristo. So ngayon mga kaibigan, no, ito pong problemang ito ng ating mga puso dahil sa pagsuway at paglabas natin sa order ng Diyos kahit pa man doon sa creation, no, pagkatapos na nahulog ang tao sa pagkasala, nagkaroon na po ito ng maraming sanga, no? Kaya po itong mga experiences natin mga kaibigan sa ating panahon ay nag-ugat talaga ito dahil sa pagsuway ng Diyos ng tao sa na-establish ng mga panuntunan ng ating Panginoon. Yan po ang nabanggit natin kamakailan sa Book of Romans, no, dahil ang tao would like to live on their own, God gave them up into reprobate minds. So kita niyo po mga minamahal, kaya nga po ang tangi nating tanan-tanan dito po sa ating programa ay maipahayag natin ng simple para sa kaunawaan ng karamihan ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat tayo po kasama ni Apostle Paul ay naniniwala na according to what he said in Romans chapter 1 verse 16, no, we are not ashamed to preach the gospel of the Lord Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation. At yung kaligtasang iyan, no, na sisimulan ng ating Panginoong Diyos, no, ay siya pong magbibigay ng pagbabago, no, sa ating mga puso, sa ating society, sa ating mga kabataan, sa ating gobyerno. Kaya po ang gospel po ang ultimate na kasagutan sa pinakamalaking problema ng sangkatauhan, ang kasalanan. So patuloy po tayo mga kaibigan sa ating talakayan ngayong umaga, ngayong hapon, no? Kasi alauna 18 na. When God's order is rejected. Nung nakaraang Sunday, no, Sister Casey, na wala ka pala dito ng Sunday, no? Praise God the Lord, at nakasama natin ngayon si Sister Casey. Yung tanong na ating sinimulan last Sunday, what happens when God's order is rejected? At dun tayo nag-ugat sa ating tanong na ang Diyos meron siyang mga na-establish na order, panuntunan, magmula sa creation, maging sa marriage o sa pag-aasawa, may panuntunan ng Diyos. Sa pamilya, may panuntunan ng Diyos. Nabanggit natin o na-quote ni Brother Errol last week yung Ephesians chapter 1, chapter 6 verse 1 and 2, no? That children has to obey their parents, and that their parents or the parents should not also provoke their children to wrath. So may mga panuntunan. Nabanggit din po natin that the husband is the head of the wife. So yun po ang panuntunan ng Diyos. Pero kung napapansin niyo po mga kaibigan sa ating society, yung tao po ay lumilihis, no, sa panuntunang iyan. Kaya po may mga problema po tayong kinakaharap. Meron din pong mga panuntunan ng Panginoon sa tinatawag na civil government, no, and even the church. And of course, God himself being the ultimate authority. So ang tanong po na ating pinag-usapan last week, anong mangyayari ngayon kung itong mga panuntunang ito na na-establish po ng ating Panginoong Diyos ay i-ignore at i-violate po ng tao. Alright? So, sabi nga natin, Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So ngayong hapon po mga kaibigan, no, eh, magpatuloy tayo po sa ating talakayan, but nais po na nating batiin yung ating mga avid listeners, no, ang ating mga tagapakinig, tagasubaybay, ang mga De La Cruz family dyan po sa may La Serna, no? Dito po sa bahay ng Kalibo, sa pangunan ni Uncle Ner De La Cruz, Auntie Minerva, no? Si Lola Rennie, dyan po sa may Fulgencio Balete, no? Suki po natin yan, no? Nakikinig sa pamagitan po ng kanilang radio monitor ni si Auntie Rica Babes, Rica Forte, dyan po sa may Tangalan. Si Manong Lu, nandyan din siya Tangalan. Si Uncle Boy Olid, si Auntie Raquel Olid, nandyan din po sa Ibahay, no? At sa lahat-lahat po ng ating mga taga-subaybay, maraming salamat. Ngayon po, dadako tayo sa ating ikalawang tanong. How does Satan attack God's order? Paano inaatake ng Diablo itong panuntunan ng Diyos? So if Satan desires to oppose God, how does he attack and distort God's order? Paano ba niya tinitwist, no, mga kaibigan, ang order ng Diyos? And how do we see those attacks reflected today in our society? Yan po yung mahalagang tanong. Hindi ho natin nakikita si Satan. So paano natin masasabi, mga kaibigan, na itong mga atake ng Diablo sa panuntunan ng Diyos is being reflected today in our society, no? Brother Errol, meron ka bang mai-contribute or maibigay, mailagak na sagot sa ating tanong? Paano ni Satan? How does Satan, no, attacks God's order, and how his attacks are reflected today in our society?
1: Actually, nagsimula tayo itong sagot ng last week. Nagbigay ang sagot ng itong tanong pa But Genesis 3, it's good to always go back sa fundasyon ng aming pananampalataya. Kasi ito yun ang fundasyon, ang aklat ng Panginoong Diyos.
0: Amen.
1: So, the way that Satan attacks is Genesis 3, verse 1 and 4.
2: Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die.
1: Verse 5.
2: For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.
1: So, sinimulan ni Satanas ang kanyang pag-atake sa pamagitan ng pagdududa sa salita ng Diyos. And that has not changed even right today. So, we see the pattern. But instead of saying, Yea, hath God said, yung itong generation, ang karamihan ng tao sa, you know, ina-decide na ako sa sariling aking buhay. I choose to believe, ano ba ang katotohan, anong katotohanan, I have my truth, or I live my way, my body, my choice, parang ganyan. So, ina-develop yung itong paraan ni atake ang atake ni Satanas, no? He started with, had God said to spread the doubt of God's word. Pero na yun, sa itong mundo, most people do not live by the word.
0: That's right.
1: Just look at the United States. Ang fundasyon ng bansang Amerika is actually the King James Bible.
0: Amen.
1: But hindi ginagamit ng salita ng Diyos doon sa eskwelahan. Ang karamihan ang buwang ng eskwelahan doon sa Amerika, they use textbooks that talk about Darwin's theory of evolution and gender fluidity to children. So Satan has still used the same exact attack, but it already has evolved from hath God said to I do not need God's word entirely. So ito yun. That's why Timothy, 2 Timothy chapter 4 verse 2, pinaka-importanteng parte ng kasulatan, 2 Timothy 4 verse 1 and 2,
2: I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.
1: So sinabi ni Paul, ipang-aral ang salita, maging handa sa kapanahunan at wala man sa kapahunan, sumaway, sumawata, magtagubulin ng may buong pagbata at doktrina. Why? Verse 3.
2: For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears.
1: Sapagkat ang panahon ay darating na kung saan sila ay hindi na magtitiis sa tunay na doktrina, kundi ayon sa kanilang sariling mga pita, sali ay magbubunton sa kanilang sarili ng mga tagapagturo, taglay ang makakating ng mga tainga. So the word warns, the time will come, hindi na magtitiis na sa tunay na doktrina. Have you ever seen street preachers in the United States, you know, sa harap or sa gitna ng itong pride parade? and street preachers preaching amidst the pride parade.
0: Mm-hmm.
1: Your street preacher, okay, so magbigay na siya ang katotohanan ng Panginoong Jesus at yung tunan ng doktrina, and the pride person, people of the rainbow, will not like to hear these things. Mm-hmm. That's why the Bible says here, kundi ayon sa kanilang sariling mga pita, sila ay magbubunton sa kanilang sarili ng mga tagapagturo. But after their own lust shall they heed to themselves, teachers, taglay ang makakating mga tainga, having itching ears. People are only, we live in a time where people want to hear what they want to hear, itching their ears. So it started with, yea, had God said, and now we live in a world where God doesn't even fit sa itong
0: society
1: ng larawan. It doesn't fit in the frame of the picture. People just want to hear what they want to believe or what they want to hear.
0: No. Tama po yun, no, mga kaibigan. I think yung kung i-simplify natin yung binabanggit po ng ating kapatid, no, sa ating panahon, makikita natin yung kasalanan ay nagiging parang we are normalizing sin in our society, no, sapagkat nga meron pong alituntunin, meron pong order na inilatag ang ating Panginoong Diyos, but people, no, would like to decide what is right and what is wrong, no, they don't like the truth of God, they don't like the established right or truth ng Diyos. Kaya po sa ating panahon nakikita natin na kumbaga para bagang nanonormalize na ang kasalanan. I'd like to notice you here na mga kaibigan, sapagkat nung nakaraang Sunday nabanggit nga ni Brother Errol, no, na isa sa mga alituntunin ng Diyos is that children has to honor their parents. Pero anong ginagawa po ng Diablo sa ating mga kabataan, no? Satan, no, encourages rebellion. Ini-encourage ni Satan na mag-rebel ang mga kabataan, no, sa kanilang mga magulang. Ang sabi ng Bible, dapat ipagsabi natin ang katotohanan. But on the other hand, sabi ng John chapter 8 verse 44, no, Satan is the father of lies. At tignan niyo po dito po sa Galatians chapter 5, no, verse 22 to 23. Can you please help me read, no, Sister Casey? Galatians chapter 5 verse 22 to 23.
2: 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law.
0: Sabi po ng versikulo na nabanggit po, no, at nabasa po ng ating kapatid, yung unang-una po dyan is the fruit of the Spirit is love. Pero ano pong ginagawa ng kaaway sa ating panahon, no? In the last days, the love of many shall wax cold. Kita niyo po? And then nakita po natin dyan sa pinakahuling bunga yung tinatawag na temperance, or mag-exercise dapat tayo ng self-control. But take a look at verse number 19 to 21. Sister Casey.
2: 19 to 21. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
0: So come to think about that, mga kababayan. Now, ito pong mga binanggit ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya sa Galacia, ito po ay mga established na kinikilala ng salita ng Diyos na kasalanan. But today, no, more of these things are being normalized. At yung mga kasalanan ito, hindi na ito kasalanan today. No? So yun po mga kaibigan ang ginagawa ng ating kaaway. It deceives, no? Siya po ay nandadaya, no? Tignan natin dito sa Revelation chapter 12 verse number 9. Before we proceed to our second question, no? Revelation 12 verse 9. Ano po ang pagkakasabi?
2: Revelation 12 verse 9, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.
0: So kita niyo mga kaibigan, kahit pa lang sa pagkilala ng Biblia, no, maraming pagkakilanlan ang kaaway. Sabi dito, the great dragon, that old serpent. Naalala niyo si yung serpent ang nag-deceive kay Eve. He is also called the devil and Satan. At anong sabi? Which deceiveth the whole world. So, hindi natin nakikita physically ang kaaway, pero nakikita natin ang manifestasyon ng pandaraya ng kaaway sa ating society, no? Kita niyo nga lamang, no, sa ngayon po ay nagiging viral sapagkat I think, no, binabatikos or tawag dito parang niraratify yung budget para sa 2027, at isa sa mga unang isinalang ay yung Department of Education, no? At nakakalungkot sapagkat doon mga kaibigan sa libro ng grade 1 student, no, napasok na ng mga tinatawag na pandaraya ng Diablo. Alright? So kaya po mga kaibigan, no, minsan hindi natin lang basta-basta ipagkakatiwala ang kaligtasan ng ating mga anak sa ibang tao, no? Kaya nga ang ating Panginoong Diyos nag-establish siya ng mga institution, at unang-una doon ang pamilya, sapagkat doon sa loob ng pamilya dapat natuturuan na agad ang ating mga anak, no? So napakahalaga po ng salita ng Diyos mga kaibigan. Opo, sapagkat kapag hindi tayo naging mapagbantay, mapagmatyag, no, hindi natin alintana na nadadaya na po ang ating mga anak. At kaya nga po tayo napunta sa ganitong generation na nagtataka tayo, no, bakit na nagiging violent yung mga bata, no, nakikita natin sa social media ang mga pangyayari, sapagkat I think, no, lumihis tayo doon sa order na in-establish po ng Panginoon. Alright? So I hope po ay nakatulong po tayo sa unang katanungan na meron tayo sa dalawang linggo nating talakayan. But of course, before we proceed to our next question, no, nais po nating batiin si Auntie Rica Babe. Sabi niya, good afternoon Pastor Dan and Sis Casey and Brother Errol. Have a blessed Sunday also to all viewers in your program. Sabi naman po ni Lola Renitan, watching po, kala ko wala. Na good afternoon na. Medyo na late tayo, Lola Reni. No, maraming salamat. Of course, abi-abi man naton si Uncle Arnil Panaligan, no, na sa may Aliputos, ag si Auntie Ami Panaligan, no? We are thankful for their hospitality always and their generosity. No, kabay pa nga mas makilala niyo pagid si Jesus Christ, no? Uncle Arnel, Auntie Ami Panaligan, no? All right. So, second question tayo mga kaibigan. No, is third question, sorry, no? So, tandaan po natin, no, Satan's attack isn't always obvious. But we can see the manifestation of all his lies in our society. So yung tanong natin, no, kaya nagkakaroon ng mga measures yung ating pamahalaan. Kami po ay naglilingkod sa ating mga kapulisan sapagkat nais din ng pamunuan ng Philippine National Police na maging tulong at gabay tayo sa kanilang transformational goal para sa kanilang mga kapulisan, no? At nagiging kabahagi tayo sa kanilang programa sapagkat kanila pong ina-acknowledge na ang transformational ay hindi lamang moral issues mga kaibigan. Kasama din po ang spiritual concern sapagkat sinasabi nga natin po, no, we were created with body, with soul and spirit. At kapag bibigyang pansin lang natin yung ating physical na katawan, eh nanineglect po natin yung ibang bahagi or component ng ating pagkatao. Kailangan po natin ng spiritual. So the question is moral reform enough? Last week, no, we discussed the increasing violence in our society, particularly among young people. So, moral reform lang ba ang kailangan? Simply teaching people to behave better? No, minsan sinisita natin, oh, kita mo minsan kahit sa mga batas trapiko, sitahin mo yung isang, sabi ni Brother Errol minsan, yung kamote driver. Next week, ganun na naman siya. No? Lalabag na naman sa batas trapiko. Because moral reform, mga kaibigan, is not enough. So, does the Bible point us to a deeper solution? Ano ang sagot ng Biblia? No, paano mangyayari ang tinatawag na transformation of the heart? All right, Brother Errol.
1: Jeremiah 17:9. Kasi napakailalim ang ating problema. Mm-hmm. Bumasa kami ang versikulo patungko sa flesh or works of the flesh. Okay? Pero mas mailalim kaysa sa mga works of the flesh. Jeremiah 17, verse 9.
2: The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?
1: Ang pusa ay magdara kaysa lahat ng mga bagay at totoong masama. This, in other words, the flesh is one example, may isang halimbawa ng mga masama, but the heart is deceitful. Mm. Notice it says, above all things, magdaraya ka kay sa lahat ng mga bagay, of all things. So it's the inward is the root, and the outward is just a manifestation or right. Parang bunga. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano sinabi ni Jesus sa Matthew 7 verse 21? Okay.
2: Matthew 7:21-23.
1: Because you can act better or babago yung moral etiquette, your behavior. Mm-hmm. Okay? May maraming halimbawa doon sa Matthew 7,
2: 21-23.
1: Yeah.
2: Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of the Father which is in heaven. Many will say unto me, that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity.
1: At gayon ay ipihahaya ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakilala, lumayo mula sa akin kayo na gumagawa ng pagsalansang. So you can do all the good works, even religiously, and still the Lord will say, depart from me, ye that work iniquity, I never knew you. Amen. Look at what the gospel according to Mark says, Mark 7, also verse 21-23. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murderers, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Mm. Verse 23, ang lahat ng mga masasamang bagay na ito ay nagmumula sa loob at nagparumi sa tao. And defile the man. Mm. So the good works outside we read in Matthew 7:21-23, even religious things, Lord, have we not cast out devils and prophesied in thy name, cannot cover up if the heart is full of wickedness. Ang lahat ng mga masasamang bagay na ito ay nagmumula sa loob. Mm. All things come from within. But the problem is, ng mga tao hindi nakikita ang bagay, ang lahat ng defilement, ang lahat ng masamaan sa loob ng ang isang ang kanyang ang puso. You cannot see what is inside of a person's heart.
0: Right.
1: Mm-hmm. From the outside, you cannot see, even if the person is religious,
0: right,
1: or does good works, philanthropy, preaching to a

0: lahat ng mga bagay ay naging bago. All things are become new.
1: That's right.
0: So it is not about the focus on ourselves. It is the focus on the Lord Jesus Christ.
1: Amen.
0: Ito yung mensahe ng kapayapaan or pag-asa, the hope or the true freedom. The Bible says if one is free in Christ, he is free indeed.
1: Amen.
0: I will say, during street preaching, praise the Lord para itong bansa ng Pilipinas, because the Philippines is an independent country, it's a free country. We have the ability to preach the Word of God, ang Evangelio ni Cristo sa mga kalye dito sa Pilipinas, at least here in Calibo, Aklan. Praise the Lord.
1: Amen.
0: But without the freedom in Christ, you do not know true freedom.
1: Right.
0: And that is the order of the Lord. In order to experience that true freedom, you can only know what true freedom is in the Lord Jesus Christ.
1: Mm-hmm. So yun po mga kaibigan, no? Alam niyo po, no, sa nabanggit ni Brother Errol kanina, no? Let me take you to Ecclesiastes chapter 7, verse number 20. No, kasi akala natin pag mabait yung tao, okay na, no? Kasi kaya nga yung tanong natin is moral reform enough? Hindi natin sinasabi na yung moral reform walang kakayahan, no? Walang kahalaga, no? Hindi legitimate, no? Ang sinasabi lang natin, moral reform is not enough because only the gospel of Jesus Christ addresses the sinner's relationship with God, no? It is only the gospel of Jesus Christ that can restore us into the right relationship with God. And by that, we can be indwelt by the Holy Spirit. At yung nabanggit natin kaninang bunga ng Espiritu, no? Doon lamang natin masusumpungan kapag tayo po ay na born again. Kaya hindi lang natin basta sabihan yung tao, oh, you need to behave. Ang sagot ng problema sa lahat ng ito, you must be born again. No? Yun po ang panawagan ng Biblia, sabi ni Brother Errol kanina. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Man has to know Christ because only the Lord Jesus Christ in the heart of man can completely transform the person. Sapagkat sabi po dito sa, nakita niyo ba, Sister Casey? Sige, pakibasa nga po.
2: Ecclesiastes 7, verse 20. For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not.
1: Oh, see? Kahit ang taong matuwid, no? Na nabubuhay dito sa mundo, may kakayahan pa rin siyang magkasala. Kaya po mga kaibigan, mga minamahal sa aming tagapakinig, we are presenting to you the hope, no? That nobody, no, nothing can ever produce or give to any man. Yun po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At lagi ko itong binabanggit na ngayon minsan, no, sa kadalasan sa ating street preaching dito po sa John chapter 5 verse 39 to 40. Ito yung pagkakasabi mga kaibigan, no? Kaya po hindi natin sinasabi na because the gospel changes hearts, laws and practical intervention don't matter anymore. Hindi po natin yan sinasabi. We're just saying, no, moral reform are not the only thing. And that is not the only solution we should seek. Kaya nagpipray tayo na magbukas yung ating mga eskwelahan, yung ating mga universities, yung ating mga campuses na pagbuksan, no, ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na maituro at may ipahayag po sa ating mga estudyante. Opo, no, yun po ang ating panawagan sa ating pamahalaan. At tingnan niyo po dito sa John chapter 5 verse 39 to 40. Ito po ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Pharisees, no, nung unang panahon nung nandito pa siya sa lupa. Ang sabi ho niya, ito po yung pagkakasabi, no, search the scriptures for in them ye think you have eternal life. So, para bang sinasabi ng Panginoon, o sisain nyo, no, saliksikin nyo ang salita ng Diyos sapagkat naiiniwala kayo na sa salita ng Diyos, masusumpungan nyo ang buhay na walang hanggan. At sabi ng Panginoon, true enough, and they are they which testify of me. Sapagkat kung inyo pong aaralin, no, sinasabi ni Jesus Christ, wala pang New Testament to, meron lang sila yung Torah, meron lang sila yung Old Testament. Saliksikin nyo, because even those prophets or writers of the Bible, they spoke of me, no? And all the things that they have written, they testify of me. Pero anong sagot na nakakalungkot? In verse number 40, "And ye will not come to me that ye might have life." At yun din po ang nakakalungkot sa ating mga society, mga kaibigan, sapagkat we seek moral recovery, moral reform, no? No? Sa maraming mga bagay, but we are leaving, inaalis natin ang salita ng Diyos. At kung ang Diyos ang nagsimula ng lahat, ang Diyos ang nagbigay ng alituntunin, how things is going to work perfectly if we're going to ignore it, if we're going to neglect that, no, it will not work perfectly anymore. Kasi tayo po ay lumilihis at lumalabas doon po sa order at nais ng Diyos na mangyari. Alright? No, kagaya na lamang po ng may mga sasakyan tayo, no? May mga sasakyang makina gawa sa diesel, may mga sasakyang tumatakbo sa gasolina. Eh kapag po yung makina na ang kinukonsumo niya ay diesel at nilagyan niyo po ng gasolina, eh talaga hindi po yan magwo-work. So ganun din po ang panuntunan ng ating Panginoong Diyos. Siya ang gumawa, siya ang lumikha, meron siyang alituntunin, no? Akala natin gumagana yung sarili nating prinsipyo, akala natin gumagana naman, pero sabi natin kanina, doon po sa Book of Proverbs, no? Sa Book of Proverbs, chapter number 14, no? Verse 12, "There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death." Oras po, mga kaibigan, 1:55 ng hapon, at dahil po sa ikli ng panahon, no, oras na wala na tayong pagkakataon. Pero binabati natin si Pastor Jess Sahise. No, sabi niya, "Blessed Sunday, Pastor Don, Brother Errol, and Sister Casey. Monitoring here with Brother Jovan and Sister Eunice." So magandang hapon po sa inyo, Pastor Jess. No? I think kakatapos lang din po ng inyo pong pananambahan. No, si Brother George Matthew Nabor, no, nanonood sa atin. Si Auntie Minerva de la Cruz. Pero meron ditong nagtanong. I don't know if this is a stray comment. No? Baka sa iba itong programa, pero napasok dito. Galing kay Nika Pilayo. "Good afternoon po. Tanong lang po. Pwede ba o may karapatan po ba ang kapitan na i-hold ang pera ng isang estudyante beneficiary sa 20K scholarship kapag hindi ito pumayag na may kahati?" Alam niyo po, Ma'am Nika, no? Wala po sa jurisdiction namin na sagutin yung tanong, pero in connection to what we are talking about this morning, that's the problem of the heart, no? Kaya po, nandyan po yung corruption sa atin pong pamahalaan, sapagkat unang-una, no? Unang-una, dapat i-address yung problema. The deeper problem, the biggest problem that we have, yung kasalanan at yung pusong makasalanan. Alright? So we have 3 minutes more. Brother Errol, take it away.
0: And in addition to that, the book says Romans, gaya ng nasulat, walang sinuman matuwid, wala na isa.
1: That's right.
0: There is none righteous, no, not one. At ina-describe ang itong taga-Roma, ang problema ng kasalanan, ang lahat ay nagasala, all have sinned, at ito yung, bakit ito yung ang problema ng buhay mo? Because sin, and I will give this parang halimbawa, okay, a little card, okay. Ito yung ang kasalanan, ito yung ang problema sa gitna ng ikaw at Panginoong Diyos. And kapag mamatay ka kay itong kasalanan, yung kabayaran mo ay kamatayan. The wages of sin, the price you must pay for sin is death. But God, in His mercy at sa kanyang biyaya, ibinigay ang kanyang buktong na isinilang na anak, His only begotten Son, Jesus Christ, to die for you. And in reality, He made the payment at the cross of Calvary. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, yung kabayaran ng kasalanan, the payment was made. Dahil sinabi niya sa Evangelio ni Juan, it is finished, natapos na, meaning Christ fulfilled the law or completed the law in perfect obedience sa Ama to die at the cross of Calvary, parang inosenteng kordero. And that's why the Bible says, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Okay. Even though you are a sinner, the Lord Jesus Christ is the way, and the way siya ay ang payment at the cross of Calvary. Through the Lord Jesus Christ, you can have life eternal. That's why itong mensahe ay simple naman. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at ikaw ay maliligtas. Your religion cannot save you, or yung pare, yung pera, yung pastor, or yung sariling mabubuting gawa. You need to change your mind or repent to believe fully in the Lord Jesus Christ, is to have repented and trust on the Lord Jesus Christ para sa kaligtasan mo. And the Bible, the Lord Jesus Christ said, thou shall have life eternal.
1: Amen. At nais ko lang idagdag, mga kaibigan, no? God has no tolerance. Because if God has tolerance, He is never holy. Tandaan po natin yan, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin sa atin pong pagwawakas. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa inyo pong kabutihan. Lord, at maisagawa namin ang aming ministry na ito. Salamat po sa Radyo Todo 88.5 Aklan at sa kanila pong unang-una sa lahat, sa kanila pong President and CEO na mabigyan kami, Panginoon, ng pagkakataon. At sana po nabigyan kayo ng kapurihan. Tulungan niyo po ang aming bayan, ang aming probinsya, ang aming mahal na Pilipinas. Lord, ang pag-asa ay ang Ebanghelyo. Lord, tulungan niyo po na sana may sa katuparang maipabatid sa aming mga kababayan ang pag-asang ito, nang sa ganun, Lord, magkaroon po ng tunay na transformasyon ang maraming buhay ng Pilipino. Lord, patawad din po sa lahat ng aming pagkukulang, at ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Ako po ang inyong lingkod, Brother Don Manican, Sister Casey Casquejo, Brother Errol Pareñosa. Sa muli, nagpapaalam, pansamantala. Shalom.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa Idagong. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, hay tungutang sa Idagong, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis
4: mo! DTX 500!
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. And a beat mix of the
6: 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kahapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang namigid

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
3: all weekend. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. And a beat mix of the 80s, 90s and today. 88.5 Radyo Todo.

0: halaga ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Toto 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.

0: Medyo mo!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5, ang radyo na kan

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog kating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kong gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa, at manami man daan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wak madula at nami gibit.

0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, GoMaker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
2: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Praise God. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, isang maganda at mapagpalang hapon po, mga kapatid. Muli po ay samahan nyo kami sa programa ni Yahweh El Shaddai. Dito lamang po yan sa himpilan ng Radyo Tulo. 88.5 FM na kung saan ang radyo na kaibigan mo. Tayo po ay mapapakinggan tuwing araw ng Linggo sa ganap ng ika-apat hanggang ika-lima ng hapon. And of course, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng himpilang ito sa kanilang butihing CEO na si Sir Jonathan Cabrera. And well, sa pakikipagtulungan po yan ng ating butihing kapatid, sangguniang panglalawigan member, Brother Jupiter Galinero. Kasama din po natin sa technical side, walang iba kundi ating kaibigan, si Ding Dong Rubiso. At bago po tayo magtumuloy sa unang pambungad ng ating panalangin, tayo po muna ay magpapakilala ng ating mga sarili.
1: Ako po si Brother Richard Santillan Sabay na makakasama ninyo sa loob ng isang oras ng pagpapawid ng mabuting balita ng kaligtasan. At nagsasabi sa inyo ng magandang hapon, umaga, tanghali o anumang oras sa inyong lugar na kinatatayuan sa mga sandaling ito na nakikinig sa radyo o sa Facebook, sa YouTube. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid.
2: Praise the Lord. Isa pong mapagpala, mabiyayang araw sa lahat. At ako po inyong kapatid, inyong makakasama sa loob po ng isang oras, inyong kapatid, Brother Alan Rosales.
0: At ako naman po ang inyong kapatid, Brother Junie Falco, nag-aanyaya sa inyo na pagsaluhan natin ang Ebanghelyo sa hapong ito. At bago po tayo dumako sa unang pambugad na panalangin, inaanyayahan po namin kayo na sabayan kami o pakinggan ang aming panalangin. At sa pangunguna po yan ang aming kapatid, walang iba kundi si Brother Richard Sabay.
1: Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalang banal, O Diyos, naming amang makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Minsan pa ngayong hapong ito sa loob ng isang oras nang sa paghihimpapawid ng inyong mabuting balita, dalangin ko pong samahan mo po kami sa aming paghahayag. Bigyan kami ng karunungan at katalinuhan na walang ibang maparangalan, madakila at maihayag, kundi tanging ang iyong pangalan lamang, Panginoon.
2: Amen.
1: Na mayroong magagawa sa kalagayan ng iba't ibang pamumuhay o buhay ng tao, maging sa mga may karamdaman, kayo po ang aming malalapitan upang kami pagalingin. Kaya dalangin ko po, Diyos, na inyo rin pong pagpalain ang bawat nakikinig ngayong oras na ito, sa mga sandaling ito, sa iba't ibang lugar, kung anumang oras sa kanila, sa mga sandaling ito, inyo po silang pagpalain. Hayaan mo po, Diyos, na sa bawat makikinig at makaunawa ng inyong mga salita na aming tatalakayin, nawa ito'y magrema at mag-convict sa kalagayan ng kalang buhay at ng kalang pamumuhay, upang sa pamamagitan ng inyong mga salita ay aming mapagtanto ang inyong kabutihan, ang inyong tulong, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong pangalan na kung saan kayo ang lumikha sa amin at kayo ang may magagawa sa kalagayan ng aming buhay. At minsan pa, hindi namin alam ang lahat ng nakikinig na mayroong mga sitwasyon sa kanilang buhay, mayroong karamdaman, yung iba naman, Panginoon, may suliranin. Ay dalangin ko po, Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming ihahayag at kanilang mapapakinggan, ay inyo po silang pagpalain ng katugunan sa kanilang mga pangangailangan at pagpalain sila, Panginoon, sa kanilang kahilingan na idudulog sa inyo.
2: Amen.
1: Ngayong
2: Amen.
1: Hapong ito, Panginoon. At ang lahat ng ito ay aming hiniling, Panginoon, at inaangkin na ang bawat makaunawa ng iyong mga kataga ng iyong mga salita ay inyong paghihimalaan sa bawat nakikinig. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang papuri, salamat, parangal at pagdakila ay aming binabalik sa inyo. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
0: Amen. Praise God. At bago ko po makalimutan, gusto ko lang pong pasalamatan kanina ang naganap na youth gathering sa doon sa Linabuan sa may opisina na kung saan naging matagumpay ang ginanap ng pagtitipon, at marami po kaming napag-usapan at kasunduan kung paano pa lumago at maging maayos ang ating mga activities sa bawat area po ng ating mga nasasakupang PFCC 15. At ganun din po, katunayan po, galing kami doon nito lang, hindi pa nga tapos yung meeting, subalit umiksit na muna kami para tumuloy dito sa ating programa. So, binabati ko po ang lahat na dumalo, ang nag-sakripisyo, ang nag-alay ng kanilang mga ng oras, at saka ganun din po ang financial, at higit sa lahat yung spiritual na, ang spiritual po na kung saan ay, alam ko po na tayong lahat ay nananalangin kung bagamat nagkaroon ng pagtitipo ng ganun at naging matagumpay naman po, Brother Alan.
2: Amen. At sa akin din po, anes ko rin batiin yung mga kasamahan ko dyan sa Area 4, yung ating yung aming coordinator dyan, Sister Christine Ilio, tsaka yung kanyang mga kasamahan dyan sa working committee, Sister Margie Noblesa, si Brother Archie Noblesa, yung kanyang brother husband, Sister Claire Igkas, tsaka yung kanyang brother husband, si Tatay Bart Igkas. Kasama din po ang ating ayong aming manggagawa diyan, Sister Bing Dimapilis, tsaka yung kanyang brother husband, Brother James Dimapilis. At binabati ko rin si Kan Maminel, na nakikinig ngayon, si Tatay Dintor na nandiyan po sa May Nabitas, Malinaw, yung Incognito family, Brother Nilo, tsaka yung kanyang sister wife, Sister Wayne, Sister Ninya Mirano. So, binabati ko rin po. At kinan din yung mga gospel choir natin. Babatiin na rin natin yung ating gospel choir na Brother Mitchell Reyes, Sister Ruby Reyes, Sister Jing Rosales, Sister Monina, Pabroa, Sister Sky, Brother Arpel, tsaka si Brother Cedric, tsaka si Brother Carlo. Ilang, Brother Richard.
1: Praise the Lord. Glory to God. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumugon sa youth gathering kanina, sa mga taga Bakhaw, si Nanay Alice tsaka si Nanay Adora, sa mga kabataan sa lugar ng Banga, sa panguna ni Nanay si Nanay Daisy. Glory to God. Sister Myrna, basta lahat ng nandun kanina ay pinasasalamatan ko, at yung mga magulang na nagsama sa kanilang mga kabataan na dumalo doon sa youth gathering, at alam ko ay nag-enjoy naman ang mga kabataan. Maraming salamat. Ganon din sa Area 1 na nung nakaraang diocesan ay sa tagumpay na ginanap natin. Salamat sa lahat ng bumubuo ng core group. Hindi ko na isa-isahin kayo kasi hahaba. Pero dahil sa inyong effort, dahil sa ating sipag, ay naganap at nagtagumpay tayo. Maraming sa inyong lahat, sa inyong mga sipag. At salamat din sa lahat ng nagdala ng pagkain kanina, mm-hmm. doon sa youth gathering, na enjoy din yung mga kabataan.
0: Sino ba yung gumawa, Brother Richard, ng langkuga? Ubod ng sarap, napakasarap ng langkuga na yun. Tuwang-tuwa yung mga bata.
1: Niluto.
2: Bata, pati matanda.
0: Pati po, matandang bata.
1: Matatang bata yung nagluto. Hindi, yung langkuga kasi matagal nang pinaplanuhan. Ay, nag-stack lang yung langka dun sa rep. Kaya
0: alam mo kasi Brother Richard, yung mga ganyan kasing mga bagay na sa tingin natin maliliit at karaniwan na lang, pero napaka sobrang saya ng mga bata kanina.
1: Amen.
0: Tinitingnan ko nga yung batang maliit talaga kanina nung sumasayaw, talagang makikita mo kung paano ang Panginoon natin dadalhin sila sa ganoong mga sitwasyon, kasi kahit na sila, damang-dama nila yung presensya ng ating Panginoon.
1: Amen.
0: Sumasayaw, parang kumbaga kahit man lamang isang oras ay nakataka sila sa bahay nila o kaya sa gadget nila, ng panay ang sabi nga kasi Brother, wait lang muna. Kasi maganda yung ganoon, na kahit paano nadadala natin yung mga kabataan sa ganung activities, para naman malayo sila sa mga ibang pinagkakabalahan, nang sa ganun mabubusog sila ng Word of God, Brother Alan.
2: Amen.
1: Amen. At yun nga ang layunin natin ng youth gathering, Brother Gene, dahil yung mga kabataan ay iiwas natin sa masamang barkada, o sa ay nabalitaan natin na kung saan sa pagbubuli, at least kahit papaano nakakilala sila.
0: Amen.
1: Sa Panginoon at mayroon silang matatawagan in case na may suliranin man sila o may pangangailangan maging at saka yung pinaka-point pa doon ay yung kanilang mga magulang ay
0: amen. Atin din maisama. Ayan. Amen. Amen. At ganun din po gusto ko na rin pasalamatan. Noong nakaraang araw kasi nandun po ako sa Pandan, isa na rin po yan sa at tinitingin kong possibility na magkaroon din po tayo ng gawain doon. Gusto ko rin pong pasalamatan doon yung mag-asawa, si yung David family. Ito po sila ay nakatira sa New York, USA, sa kay Kuya Ray, Ate Lucy, at ganun din po sa kay Nang Norma na umasikaso doon sa amin. May inihatid po kami kasi doon sa simbahan. At nakalimutan ko na po, nga po yung pangalan, first name ni Father. Si, ang naalala ko lang po si Father Sintina, doon siya po naka-assign sa Patria. Isama ko na rin po, gusto kong pasalamatan yung kaibigan natin sa New York, USA din po, yung Bordador, Fernandez, and San Miguel family. Ganun din po, inaanyayahan namin kayo tuwing Martes na tayo po ay umatin ng ating gawain. Ganun din po, may banal na misa tayo. Ito po ay nagsisimula ang ating banal na misa. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 po ng hapon. Then to be followed po yan ang ating gawain. Alas 6:30 hanggang alas 7:30 po ng gabi.
2: Amen.
0: At gusto ko na rin pong batiin ang kanilang coordinator, walang iba si Sister Susan Falco at ang kanyang mga core group na hindi ko rin po nadala yung mga listahan. Pasensya na po kayo. Ang naalala ko lang kasi nireminds sa akin ni Brother Alan na yung binabangkit ko pala dito na si Sister Monina. Anyway, Sister Monina.
2: Ceremony na
0: Pabruwa. Ay, bakit anya dinala mo yung tanghalan doon sa Mabilo? Eh, binabati mo itaga Mabilo. Si Sister Monina Bacalso pala po yun. Anyway, na binabati ko na rin yung mga Andrade family dyan, saka yung Alibuga family. Ganun din po dyan sa Mabilo, yung kay Sister Merly Cahilig, kay Sister Jema, saka yung sister brother husband niya na si Brother Judy Rintelio, saka si Sister Colleen, ano nga apelyido ng Sister Colleen,
2: Sister Colleen.
0: Sister Colleen saka si Sister Udong. Okay, kung meron pa ba? Meron pa kayong
1: gusto? Maraming salamat din sa mga councils, mga kamay, kasamaan mo kanina.
0: Okay, ako na lang po. Ako na lang po babate.
1: Ganun din sa kay Brother Ricky Arcojada sa kanyang pakikinig.
0: Amen. At siyempre po, babatiin ko na rin po yung mga kasamahan kong council. Nandyan po si Sister Chari Galinero, si Sister Elma Romualdo, si Sister Elsie Abao, si Sister Nabila
2: Gaspar
0: at saka si Sister sino ba? Si Sister Nelia
2: Romy.
0: At siyempre po, batiin nyo rin yung mga kasamahan nyo, mga preacher.
2: So, binabati rin namin yung aming mga kasamahan sa pagpapahayag ng mabuting balita. So, Brother Ray Ruiz.
1: Happy birthday.
0: Brother Ray, happy birthday. Kasalukuyan, nung umalis kami doon, ongoing pa rin yung meeting nila.
2: Tapos si Brother Arpel Bonifacio, si Brother Randy Solano, Brother Jury Disinilia.
0: Disinilia. Okay. At saka Brother Ray, kami po ay nagpapasalamat din kasi andyan ka pa rin na guidance sa amin na para kumbaga ay yung mga maiayos yung lahat para sa ikakabuti ng ating gawain sa ating PFCC 15. At Brother Alan, meron ka pang idudugtong?
2: Binabati rin natin Brother Jenny, Brother Richard, yung ating disciple head, Brother Rolly Bunyon.
0: Soon to see you. Tama ba yun?
1: see you soon.
0: Pinagdarasal po namin sa ang kalusugan ng iyong may bahay, ang iyong sister wife.
2: Amen.
0: Sana po ipuin ng Panginoon at inaangkin na po namin na ang kanyang kagalingan. Brother Amen. Richard, kung meron pa?
1: So far, wala na.
0: Tayo po ay dadako na sa ating ibanghilyo sa araw na ito. At ating babasahin sa Mateo chapter 18, verse 21 to 35. At ito po ang sinasabi sa Biblia. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi pitong beses, kundi pitumpong ulit na pito. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinansiya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang sinimulan niyang magpenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong-milyong piso. Dahil sa siya ay walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya ay makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Binigyan pa ako ng panahon at nabibigyan pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ito'y ibinalanggo siya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at ng sumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking ama na sa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Glory, hallelujah. Praise the Lord.
0: Praise God. Ang ating pong nabasa sa Ebanghelyo ay nagtuturo po sa atin na kung saan tayo po ay matutong magpatawad. Amen. Gagaya po ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Jesus. Brother Alan.
2: Amen. At dito natin makikita, Brother Gene, kay Pedro na nagtanong siya kay Jesus kung ilang ulit na patatawarin yung kanyang kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa kanya. Kasi kung papansinin natin, halos karugtong lang kasi ito sa gospel natin sa gospel nung nakaraan. Yung gospel kasi natin last week, yung itinuro ng ating Panginoon ay kung ano ang gagawin kapag nagkasala ang kapatid mo. Yung gagawin, sabi niya, puntahan at kausapin. Kung ayaw pa rin, magsama. Kung ayaw pa rin, then dalhin sa iglesia. Dito naman, si Pedro ay nagtanong sa Panginoon. Ay, halimbawa, kapag yung kapatid niya ay paulit-ulit na nagkakasala na lang sa kanya, so yung gustong malaman dito ni Pedro, hanggang ilang ulit dapat siya magpatawad doon sa kanyang kapatid o doon sa kapwa niya na paulit-ulit na nagkakasala sa kanya. Yung binigay dito, Brother Gene, Brother Richard, ni Pedro, sabi niya, makapito po ba? Yan sabi ni Pedro dito sa ating binasa. Pero sabi ng Panginoon, sabi dito sa verse 22, sinagot siya ni Jesus, hindi pitong beses, kundi pitumpung ulit na pito.
0: Na ang ibig sabihin ay walang hanggang pagpapatawad, Brother Richard.
1: Amen. At yan ang sinabi ng ating Panginoon na kung saan inihayag dito ng ating Panginoong Jesus na ang Diyos, kapag nagpatawad, gaano man kaliit kalaki ang iyong kasalanan at lumapit ka sa kanya, humingi ng tawad, ikaw ay kanyang patatawarin at lilimutin ang iyong kasalanan. Kapag lumapit ka sa kanya at humingi ng tawad. Pero kung hindi ka naman lalapit sa kanya, paano ka patatawarin? Ngunit sa tao ay nakita natin dito, kagaya ni Pedro, 7 beses lang.
2: Amen.
1: Eh, 7 beses lang. Pero nga, hindi pa nga umaabot ng 7 eh. Subukan mo pag yung anak mo ay nagpasaway sa'yo, apo mo nagpasaway sa'yo, sige, ulitin po, 1 pa, tatamaan ka na.
0: Hindi pa nga nakaabot. Actually, hindi pa nakaabot ng 2, tinamaan na yung bata.
1: Ay, so, required ni, dito ni Pedro ay 7.
0: 7.
1: Sabi niya, ilang beses po po, Panginoon, patatawarin ang aking kapatid na nagpaulit-ulit na nagkasala? Pang-7 po ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi ko sinasabi pang-7, kundi 70 ulit pa nito. Ibig sabihin, walang hanggang pagpapatawad. Amen. Ang Diyos hanggat ikay nagkakasala at naglumalapit ka uli at humingi ng kapatawarin, patatawarin ka ng Panginoon. Ngunit sa sobra ng kulit mo, patutuwarin ka na ng Panginoon.
0: Ang tinutukoy dito ng Panginoon na pagkakautang ay hindi literal na pagkakautang. pagkakautang, no? Kundi ito ay pagkakautang natin sa Panginoon. Kumbaga, utang na loob sa kasalanan na kung saan ay ginawa nating mga tao. Ito ay tinubos niya sa pamamagitan ng pagpapako sa krus na doon naghirap siya. Pero wala tayong narinig na panunumbat sa ating Panginoon habang siya ay nakabayubay sa krus. Ang nasabi lang niya, Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito po ang nabanggit ng ating Panginoon. So, nagsasabi na tayo ay hindi lamang patawad ng tatlo or pito. Kaya nasabi ng Panginoon ito na mahigit pa sa 77 na beses tayo magpatawad, Brother Alan.
2: Amen. So, ibig sabihin, Brother Gene, Brother Richard, yung pagpapatawad dito na gustong ituro ng Panginoon sa atin, maging sa kanyang mga disciple nung time na yan ay walang limit. Hanggat may humihingi ng tawa, dapat ang tao ay bukas para magpatawad doon sa kanyang kapatid, doon sa kanyang kapwa na humihingi ng kapatawaran sa kanya. Kasi ang Diyos, ganun siya pag nagpatawad eh. Tayo bilang tao, sa totoo lang, paulit-ulit ay nagkakamali. Paulit-ulit ay nagkakasala. Pero tuwing tayo lumalapit sa kanya para humingi ng tawad, ang Diyos at ang kamay niya laging bukas para tayo tanggapin.
1: Amen. At ganyan kalaki ang ating Diyos kapag nagpatawad sa mga nagkakasala niya, nagkakasala sa kanya. At sabi pa nga doon ay ang ating kasalanan ay kanyang nililimot. Sabi doon sa Awit chapter 130 verse 4, sabi dito ay, kung ikaw ay maitalaan, Panginoon, itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot mo, pinatawad mo ang aming mga kasalanan upang sa iyo kami ay matakot.
0: Amen. Amen. At dito po sinasabi ng Panginoon, Brother Richard, Brother Alan, ano? Ipinapakita dito na ang pagpapatawad ay hindi lang isang obligasyon, kundi isang tugon ng pasasalamat dahil pinatawad tayo ng Diyos sa kabila ng ating karumihan, nararapat lamang na magpatawad din tayo sa iba. Ibig sabihin nun, kung pinatawad tayo ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, eh nararapat din na tayo ay magpatawad, hindi lang nagpatawad tayo dahil obligasyon, kundi ito ay magbibigay sa atin ng kagaanan ng loob, gayon pa man ay magkaroon ng kasiyahan sa bawat isa sa atin, Brother Alan.
2: Amen. Yun yung sinabi ni Brother Ray nung Monday, Brother Gene, sabi ng ating kapatid, Amen. Magpatawad dahil pinatawad. Kaya Amen. Tayo nagpapatawad dahil yung unang nagpatawad sa atin, ang ating Panginoon. Tulad dun sa binasa natin na yung parable kasi yun, yung kwento patungkol doon sa may utang, yung utang doon, hindi lang nabanggit dito sa binasa natin, pero sa ibang translation ng Bible, yung nakalagay doon na amount is 10 million, yung amount na utang ng alipin na ito, pero nung siya ay lumapit para magmakaawa doon sa hari, sabi doon ay naawa ang hari, kaya siya ay pinatawad at pinalaya. Kung titingnan natin, yung hari, nagre-represent yun sa Panginoon. Tapos yung may utang na yun na 10 million tayo. Na hindi makabayad-bayad, tayo yun, Brother Gene, Brother Richard. Amen. Biyaya ni Lord kasi tayo ay pinatawad.
0: Amen. Brother Richard, go ahead.
1: Yes. Yung dito naman sa Biblia, nakalagay doon ay amount, no? Malaki 10 million, tapos katumbas doon sa isa ay 500. Kung ating gagawin sigurong literal at kung kasalanan ng pinag-uusapan, siguro yung kasalanan nitong sinasabing 10 million ay siguro ay addict siya, user siya, at pumatay siya ng rape siya. Ibig sabihin, walang bail yung kanyang kasalanan. Walang pagdusahan mo ng habang buhay at walang katumbas ng kabayaran. Oo, ganun. Ganyan kung i-literal natin yung kasalanan. Ngunit, nung bandang huli, ay siya ay pinatawad ng hari. Ibig sabihin, kung pinatawad siya ng hari na kung saan ay talagang yung kanyang kasalanan ay malaki, isang himala sa kanya na siya ay pinatawad, na siya ay pinalaya. Kasi sabi doon sa panglasay, sa pang, sa mayon, dito sa verse 35, sabi niya, sa mayon, nakalagay, na kung saan ang sabi dito ay, pinatawad siya ng ating Panginoon, sabi niya, naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon o pinalaya. Sabi mo, nakalaya, ang laki ng utang mo. Amen. Kung nakalagay dito, 10 million yung utang mo, yung nga 10 million pag pinatawad ka, malaking bagay na yun. Yung pa kayang 10 million, malaking bagay na pagtawad. Ibig sabihin, kung literal natin ay sa kasalanan, yung kanyang kasalanan na ginawa, malaki, walang kapatawaran, walang bill, pero napakalawak ang awa, habag ng ating Panginoong Diyos na kung saan siya ay lumapit sa paanan ng Panginoon at nagmakaawa, pinatawad siya. Naawa, nahabag ang hari.
0: At dito, Brother Richard, Brother Alan, no, kung titingnan natin, sa anong pamamagitan o sa anong kadahilanan na pinatawad ng Panginoon yung nagkautang ng halos isang milyong dolyar ba yun?
1: Piso.
0: 100 million piso. O 10 million o whatsoever. Pero ito po, ang kung tayo ay napatawad ng Panginoon at mayroon ding nagkautang sa atin ng karampot, ano kaya ang tinutukoy ng Panginoon doon na bakit tayo hindi makapatawad? Eh, kung tayo ay napatawad sa ganung kalaking halaga na kung sabi nga ni Brother Richard ay ang kaso niya ay non-billable, eh bakit tayo hindi makapagpatawad sa ating kapatid na isang daan lang ang utang? Siguro ito ang tinutukoy natin sa ating sarili, marahil ay hindi tayo marunong tumanggap ng pag-uunawa, hindi tayo marunong tumanggap ng pagkatalo or mataas talaga yung ating pride, kaya siguro nahihirapan din tayo magpatawad sa ating kapwa, Brother Alan.
2: Amen. So kaya gustong ituro dito ng Panginoon sa atin, Brother Jeannie, Brother Richard, kumbaga parang nire-remind tayo ng Diyos na kung paano niya tayo pinatawad, dapat yung magiging damdamin din natin ay ganun din sa ating kapwa. Ang Diyos kasi kung bakit nagagawa niya na bagamat ganong kalaki o mga matitindi yung mga pagkakasal o pagkakamali na nagagawa natin sa harapan niya, ang Diyos ay nandyan lagi upang tayo patawarin, kasi yung nasa puso kasi ng Diyos, Brother Jeannie, Brother Richard, ay pag-ibig.
0: Pag-ibig.
2: Nandun sa kanya yung pagmamahal, kasi sabi nga eh, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ibig sabihin, sa atin, magagawa din natin yung ganon na magawa nating magpatawad sa ating kapwa. Kapag yung nasa puso natin, imbis na galit, sama ng loob, o di kaya hinanakit, eh, yung maitanim sa puso natin ay ang pag-ibig ng Diyos.
1: Amen. At yun talaga ang layunin kung bakit bumaba at nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus. Diba sabi doon, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Kaya bumaba ang ating Panginoong Jesus dahil sa pagmamahal ng Diyos. At sa pagmamahal ng Diyos sa tao na kanyang nilikha na tayo, ay ibinaba niya ang kanyang Panginoong, ang kanyang anak na si Jesus, nagkatawang tao. At kinamalas naman ang Panginoong Jesus ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang pasakit.
2: Amen.
1: At pag-alay ng kanyang buhay, di ba napakamahal yung buhay yung kanyang inalay dahil sa ating kasalanan? At yun ang kanyang ginawa hanggang kamatayan sa krus, ang kanyang ginawa ng pagtubos sa ating mga kasalanan na malaki ang ating kasalanan. At yun ang kanyang ginawa dahil yun sa pag-ibig, Brother Alan, Brother Jeannie.
0: Kung titingnan natin, ano ang kahalagahan ng pagpatawad, ng pagpapatawad ng Panginoon? Dito, siyempre malalaman natin, pinapakita dito na ang pagpapatawad ay hindi lang isang obligasyon, kagaya ng sinabi ko kanina, kundi ito ay paghilom at kapayapaan. Ang hindi pagpapatawad ay nagdudulot ng galit.
2: Amen.
0: O bigat sa ating puso.
2: Amen.
0: Pinapatawad natin ang iba, hindi dahil karapat-dapat sila, kung hindi dahil karapat-dapat tayong magkaroon ng kapayapaan, Brother Alan.
2: Amen. So, ibig sabihin, Brother Jeannie, gusto dito ng Panginoon is reconciliation eh. Ma-reconcile. Halimbawa, sa relasyon lang o di kaya sa samahan, kapag nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng problema, eh hindi kalooban ng Diyos na, lalo na sa mga anak niya o sa mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, na nandiyan, halimbawa, naglilingkod, sama-sama, pero yun pala sa within, sa loob pala, ay mayroong hindi magandang nararamdaman o di kaya hindi magandang pagsasamahan. So, kumbaga, hindi kalooban ng Diyos yun. Yung kalooban ng Panginoon ay yung mga anak niya, yung mga lingkod niya is united, nagkakaisa. At magkakaisa lamang kapag na-reconcile, kung may mga conflict man, kung may mga problema man. At siyempre, kapag reconcile, Brother Richard, Brother Jeannie, eh, masaya yung lahat. masaya. Siyempre, nagkakaisa, nagtutulungan. Mm-hmm. Imbes na, yung iba kasi kapag mayroong conflict, Brother Jeannie, imbes na magtutulungan, nagtutulakan.
1: Amen.
2: Kaya lumalaki yung problema.
0: Amen. Dito, Brother Alan, Brother Richard, ipinapakita ng Panginoon na nang siya ay nagpatawad, wala siyang, hindi siya namili.
2: Amen.
0: Kundi wala siyang tinukoy na ikaw, medyo mamaya na kita patawarin or kasi sa sobrang dami ng kasalanan mo, hindi mo na kita mapapatawad. Or kaya, napatawad na kita, pero hindi ko makakalimutan ang iyong ginawa. Dito po ay kahalintulad ng, sinabi dito ng Panginoon, kahalintulad ng Ama, kapag pinatawad natin ang nagkasala sa atin, ipinapakita natin ang tunay na katangian ni Kristo at nagiging tulad tayo ng Ama sa langit.
2: Amen.
0: Brother Alan.
2: Amen. So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng halimbawa na dapat nating tularan, lalo na po pagdating sa tinatawag na pagpapatawad, na kung paanong si Jesus, ang Diyos, ay nagpatawad sa atin sa pamamagitan, sabi nga ni Brother Richard kanina, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus na ibinigay ng Diyos Ama para sa atin. So, ganun din tayo. Magagawa din natin na magbigay ng ating mga sacrifice, ng ating halimbawa, yung pagpapatawad kasi, lalo na Brother Jeannie, Brother Richard, kapag wala ang Panginoon, eh, yung sinasabi na mahirap mabigyan. Mahirap, lalo yung sinasabi na love your enemy. Ibigin yung kaaway. Medyo mabigat yun. Pero kapag nasa atin ang Panginoon at gusto nating tularan yung ginawa ng Diyos na bagamat grabe yung mga pagkakamali na nagawa ng tayo, nagawa niya pa rin tayo patawarin. So magagawa natin yung Brother Jeannie, Brother Richard.
0: Kung babalikan natin yung nakaraang linggo ng ating ebanghelyo, yun ang isa kung bakit tayo tinuruan ngayon kung paano tayo magpatawad. Kasi nung nakaraang ebanghelyo, itinuro sa atin ng Panginoon kung paano ang proseso ng pagpapatawad. Bago magsimula yung pagpapatawad, nasabi nga doon, tawagin mo kung sino man yun ang nakalitan mo at saka magdala ka ng saksi, isa o dalawa, para mapag-usapan ninyo ng maayos. At kung hindi pa madala doon sa usapang yun, idulog nyo na sa iglesia, Brother Alan. Ano po ang ibig sabihin nito ng ganitong idulog sa iglesia? Babalikan lang po natin ang ating ebanghelyo nung nakaraan kasi dito nagsimula kung bakit tayo pinatawad. Siyempre naman, bago ka magpatawad, alam nga naman walang kasalanang nagawa, di ba?
2: Amen, amen.
0: So, ibig sabihin, bago tayo nagkaroon ng pagpapatawad, mayroong kasalanang nagawa ang ating kapatid o kung sino man sa atin, Brother Alan.
2: So, sabi ng Brother Jeannie, puntahan mo at kausapin. Puntahan at kausapin, hindi puntahan para awayin.
0: At kung dito kasi nakasulat sa ang sinasabi kasi ng Biblia na pag may utang, yung may utang sa kanya na maliit, pagkakita niya ay sinakmal niya agad.
2: Sinunggaban
0: at sinakmal. So, ito marahil ay doon tayo babalik sa ebanghelyo nung nating nakaraan kung paano ang proseso para tayo ay magsimula ng pagpapatawad, Brother Richard.
1: Amen. Kung babalikan natin yung ebanghelyo, nagsimula ang lahat ng iyan nung sinabi ng Panginoong Jesus na siya ay dakpin ng matatanda, pasilutan siya, siya ay mamatay ngunit sa tatlong araw siya ay muling mabubuhay. At pagkatapos nung marinig ng mga alagad, 12 alagad, ay nagtalo-talo sila. Sabi doon sa verse 1, chapter 18 verse 1, nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Meaning, sino ang papalit sa kanya, Panginoong Jesus, kapag namatay siya? Sino ang matalino sa ating lahat? Sino ang pinakadakila sa ating lahat?
0: Pinagtatalunan na.
1: So, yun yung pinagtatalunan nila. Ngayon, ang Panginoong Jesus, nagbigay siya ng mensahe sa kanyang mga alagad na una na binigay niyang mensahe dito ay reconciliation. Kaya sabi doon, pag nagkasala ang iyong kapatid, puntahan mo, kausapin mo one-on-one, face-to-face, ngipin sa ngipin, mata sa mata, para pagka nagkaintindihan kayo, ang pinakadabis dito, ang sabi ng Panginoon, kapag nagkaintindihan kayo, mapapainauli ninyo ang relasyon ninyong magkakapatid.
2: Amen.
1: Higit
2: Amen.
1: Sa lahat, sabi doon ay, mapapanumbalik mo siya mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ibig sabihin, mapapanumbalik mo siya sa gawain, magsimba.
0: Mahikayat mo siyang muli.
1: Oo. Kasi kung mapanauli, pero meron siyang tatlong option. Kung hindi, magsama ka pa ng ano, yung nakaraan. At nagpugat yan lahat doon sa sinabi ng Panginoong Jesus na kasi mamamatay siya. Kaya nag-uusap yung 12, sino yung papalit? Ako yung pinakadakila.
0: Kung sino yung qualify sa kanila.
1: Oo, sino kaya. Kaya nagpayo ang Panginoon. Una, pinayo niya, reconciliation. Pangalawa, itong ating tinatalakay ay pagpapatawad.
0: Pagpapatawad.
1: Brother Alan,
2: brother. Amen. Brother kasi Alan? Yung paghahangad, Brother Richard, Brother Jeannie, sa, yun yung sinabi ni Brother Richard kanina, yung paghahangad kasi sa posisyon, o di kaya sa doon sa kung sino yung nasa taas, magki-create lang yun ng division. Kumbaga, madi-divide
0: yung mga disciples. Magkaroon ng paghahati-hati.
2: Magkakahati-hati. Yung mga disciple, magkakahati-hati sila. Kaya, ayaw ng Panginoon yun. Ganun yung mangyari sa kanyang mga disciple. Amen. Kaya, ito'y itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad para, yun nga, sabi natin kanina, para united sila, para sama-sama sila. Bagamat, yun, minsan may mga conflict, may mga problema, pero wala namang problema na hindi naayos kapag pinag-uusapan.
0: Amen.
1: Pero yung pinakabuo dito, Brother Jean, Brother Alan, no? Titingnan natin yung mga alagad, di ba? Nung sinabi ng Panginoong Jesus na siya ay dakwin ng matatanda, ng mga parisiyo at skriba, tapos pahihirapan siya, di ba? Tapos sabi doon ay, tatlong beses niya sinabi niyan, iniaral ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, na siya ay pahihirapan. Tapos siya ay mamamatay sa ikatlong araw. Dito makikita natin ng mga alagad, nung marinig nilang mamamatay ang Panginoong Jesus, doon sila nagtalo-talo kung sino yung papalit, actually wala naman nakaligay kung sino yung papalit. Kasi ang pinag-usapan nila doon, kung sino yung pinakadakila sa kanila. Parang ganun din yung ano na. Then, ngayon, hindi nila na pakinggan na minsan ay pinalagpas nila sa kanilang isipan yung sinabi ng Panginoong Jesus na huli na kung saan, ngunit pangatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Eh kung sino'ng papalit doon pagbuhay ng Panginoong Jesus, di useless din yun. Eh di,

0: tama din namin, eh, ikaw pa rin man mumuno sa amin eh.
1: Ibig sabihin, Brother Richard, kung mauupo man sila tatlong araw lang.
0: Dahil tatlong araw mo, wala ang Panginoong isa.
1: Oh, kasi pagkatapos ng tatlong araw, muling mabubuhay.
2: Siguro, Brother Alan, Brother Richard, ang pananampalataya ng yung salimpapaw na sinasabi, yung kumbaga personal na interest lang ang binibigyan ng tuon ng pansin.
1: Amen.
2: Ganon kasi halos hindi mo nakukuha at hindi mo na ipapasok sa iyong saluubin na ang winiwika ng Panginoon ay pangkalahatan at pangmatagalan, walang kapantay na time kundi siguro ang ibang alagad ng Panginoon doon na sila nag-focus sa interest nila na sila kung sino ang mamumuna.
0: Amen.
2: Kaya nagkaganon ang kanilang usapan, nagkagulo sila. Hindi na tayo lalayo kasi minsan kahit na tayo po ay kung kulang tayo sa paliwanag ay diyan nagsisimula ang hindi pagkakaunawaan, Brother Alan.
1: Amen. Kasi yung gusto ng Panginoon, Brother Richard, Brother Jenny, eh, kumbaga halimbawa, naglilingkod ka sa Diyos. Yung paglilingkod kasi sa Diyos eh, nandito, parang katulad ni Jesus na sabi niya is, naparito ako hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Magiging damdamin dapat ng mga naglilingkod sa Diyos, eh, katulad din ni Jesus na nandyan siya, hindi para paglingkuran, kundi talagang maglingkod sa Panginoon. Yung ialay ang buhay para sa Kanya. Huwag hahabol doon sa posisyon kasi yung paglilingkod sa Diyos wala naman sa posisyon eh. Kahit sabihin natin mababa yung posisyon katungkulan mo, pero kung yung ginagawa mo naman eh para naman sa ikararangal ng Diyos, eh okay yun sa Panginoon, kumbaga approve sa Diyos yun. Aanhin mo yung posisyon, tapos yung kumbaga yung motibo iba naman. So kumbaga matutuwa siguro ang tao, Brother Jenny, Brother Richard, pero ang Diyos eh Paul doon sa Panginoon, Paul.
2: Alam mo, Brother Alan, Brother Richard, ang isang bagay kasi ng pagpapatawad ay mararamdaman mo na meron kang kasiyahan kasi magdudulot ito ng paghilom ng sakit ng kalooban.
0: Amen.
2: At saka, kasi mahirap kasi yung meron kang kalaban, di ba? Sa halip na pupunta ka sa lugar na yon na meron ka sanang pupuntahan, ay hindi ka nalang matutuloy kasi nga hindi mo pa siya napatawad. Kung magkagayon man po, ay ang itinuturo sa atin ng Panginoon na marunong tayong umunawa, pakinggan maigi kung ano ang sinasabi.
1: Amen.
2: Bago tayo magkomento ng kung alin-alin, ng kung ano-ano. Kasi dyan po nagsisimula ang hindi pagkakaunawaan, Brother Amen. Alan.
1: Amen. Inyan, Brother Jenny, Brother Richard, eh, pinakailangan pagdating sa, halimbawa, yung sinabi natin kanina, puntahan at kausapin. Eh, kaya nagkakaroon ng problema kasi minsan, parang kwan yan eh, parang nag-usap yung dalawang tao, ibang lahi.
2: Ibang lahi.
1: Iba yung salita ng isa, iba naman yung salita ng isa.
2: Mm-hmm.
1: Eh paano nga ba sila magkakaintindihan? Eh kahit nga sa minsan Pilipino, kapwa Pilipino, hindi nga nagkakaintindihan. Magkalahi na yan eh, minsan di pa nagkakaintindihan.
2: Kasi ganito yan, Brother Alan. Pag tinanong kasi yung isang kapatid kung saan ka nang galing, ang isa sagot ba naman eh, di ba tinanong kung saan ka galing? Ang sagot niya, ano to? Bigas to? Paano nga sila magkakaintindihan?
1: Ang layo ng sagot sa tanong.
2: Oo, ang layo. Kaya isa yan sa nagiging dahilan na hindi gaanong pagkakaunawaan. So, sa maliliit na bagay ay nagiging malaki kung hindi mapag-usapan ng maayos, Brother Richard.
0: Amen. At dito sa ating ebanghelyo ngayon na kung saan ay pinag-uusapan natin na yung kapatawaran o yung forgiveness, ang buod dito na gusto ng Panginoon sa tao, sa kanya naglilingkod at sa kanya ay naniniwala at nagtitiwala, ay ang tayo ay turuan na magpatawad, forgive freely. Yung
1: Amen.
0: Totoong pagpapatawad freely. Kagaya halimbawa doon sa Genesis, sa Old Testament, si Joseph the Dreamer, di ba, sinalbahin ng kanyang mga kapatid, inuhulog sa balon, bininta, napunta sa paraon. Tapos nung nagkatagutom, pumunta yung mga kapatid niya sa Egypto. Alam na nga ni Joseph na ang kanyang mga kapatid pumunta din, kilala niya. Pero natakot yung mga kapatid niya, baka balikan sila ng kanilang kapatid si Joseph na ginawa nilang salbahe. Pero dito nakita natin, sa harapan ng kanyang mga kapatid na nagsalbahe sa kanya, si Joseph the Dreamer ay pinatawad niya ang kanyang mga kapatid
1: Amen.
0: Freely sa kanyang kalooban. At ang sabi pa nga niya, Huwag kayong mag-aalala.

0: nandito ako, ginawa ito ng Diyos o kalooban ng Diyos na mapunta, na ginawa niyo iyon, bagamat masama, pero kalooban ito ng Diyos para i-save kayo sa gutom. Kaya kami napunta dito. Kaya pinapunta doon si Jacob doon sa Egypto, di ba? Kaya nung magkaroon ng tagutom. At si Joseph naman na sinalbahin nila, nulog sa balon, binenta, ay pinatawad. Yung mga kapatid niya, pinatawad niya freely.
1: Amen.
0: Sa kanyang puso. At yan ang gusto ng Panginoon sa atin bilang lingkod niya, ay magpatawad ng buo. Pero ang totoo lang, yung mga tao ay hindi talaga nagpapatawad ng buo. May kalahati. Bilang sige, ulitin mo. Pinulit mo ba yan?
2: Hindi buo.
0: Ay, hindi buo eh.
1: Oh, pinapatawad kita, huwag ka na magpapakita.
2: Eh, ganun ka nga sa kasabihan. Pinatawad na kita, pero hindi ko makakalimutan ang iyong ginawa.
0: Ay,
2: so,
0: hindi buo.
2: Paano masabi natin buo kung ganun? Kasi nga, sabihin natin na, eh kasi tao lang po ako. Eh, ito nga, oh, tinatanong ni Pedro kung siya ba ay magpapatawad. Una, tatlo lang muna. Ay, tapos ginawang pito. Ano bang sinagot ng Panginoon sa kanya? Kung maaari, magpatawad ka ng 77 at 7. Kung na ibig sabihin, ay walang hanggang pagpapatawad, Brother Alan.
1: Amen. So, ibig sabihin, Brother Gene, Brother Richard, eh, kailangan talaga natin dito yung, ano, yung bagong puso eh. Yung puso galing sa Diyos. Kasi kung puso lang natin bilang isang tao, eh medyo mahirap. Pero kapag yung puso natin ay binago na ng ating Panginoon, yung hindi kayang gawin ay magagawa. Yung hindi kayang magpatawad, magagawang magpatawad kapag yung puso ng isang tao ay binago na ng Diyos. At tulad ba sabi ni Brother Richard, yung buo ba? Yung buo na kapag sinabing pinatawad, eh talagang pinatawad, hindi yung pinatawad.
2: Yung tunog bigay na pagpapatawad.
1: Oo, hindi yung pinatawad, tapos pagtalikod pala, may maririnig ka pa.
2: hindi installment na pagpapatawad.
1: Oo, hindi installment. Oo, talagang buo, totally, katulad ng pagpapatawad ng Diyos. Hindi niya nire-recall or hinahalungkat pa yung mga nakaraan na pinagagawa natin eh. Pag ang Diyos nagpatawad, as in totally, binubura na ng Panginoon.
2: Napakasarap na pag-usapan, ano, at pagnilayan niyo mga salita ng Panginoon. Kaya lang, mukhang tayo ay hinahabol na ng oras at baka tayo ilumagpas na naman sa oras kagaya nung nakaraan. Kung meron pa kayong karagdagan, Brother Richard, Brother Alan?
0: Yung aking mahabilin sa aking sa mga tagapakinig sa pag-ibig nito ng ating salita, ang ibig ng Panginoon dito sa talinghaga na kanyang ibinigay, bagamat ipinapakita dito na kung saan ang tao, ang patawaran ng tao ay limitado. 7 beses lamang. Ngunit doon sa nagkautang ng 10 milyon, pinapakita doon ang kapatawaran ng Diyos ay mahaba, malaki. At kahit paulit-ulit kang papatawad ay humingi ng tawad ay kanyang patatawarin at kanyang kalimutan. At yun ang ibig ng Panginoong Diyos sa atin ngayon sa mensaheng ito na kung saan ay una magpatawad tayo ng freely, kagaya ng ginawa ni Joseph sa kanyang mga kapatid. At magpatawad tayo ng forgive fully, buo ang ating pagpapatawad, kagaya ng pagpatawad ng ama doon sa alibugang anak na kung saan ay dapat ay siya ay sumbatan, pero nung bumalik siya, tinanggap siya fully doon sa kanyang bahay. At magpatawad tayo faithfully. Faithfully ang pagpapatawad sa pamamagitan ng kagaya ng halimbawa, si David nagkasala dahil kinuha niya yung asawa ni Orias at ang pangalan ng Bathsheba. Oo, si Bathsheba. Pero nung siya ay nakita ng Panginoon ng kasala, ginamit si Nathan na kung saan ay propeta para matanto ni David ang kanyang kasalanan. At napagtanto niya ang kanyang kasalanan, faithfully si David ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kaya nabuo ang kanta ni David doon sa awit na kung saan pusong dalisay, likhain mo sa akin,
2: Amen.
0: Panginoon.
2: Amen. At dagdag ko lang, Brother Richard, no? Brother Alan, kung saan mariin na ipinagbili natin Panginoon ang pagpapatawad. Alam mo kung bakit? Siguro, kasi nga po, napaka-importante ng pagpapatawad sa mga panahon ngayon at lalo pa sa darating na panahon. Alam mo kung bakit? Ngayon po, hindi natin alam kung kailan o hanggang saan na lang tayo. Ano, kasi nakikita mo naman, mapapanood mo sa mga news, no? Sa ngalan nga lang na may Panginoon tayo, tayo umaasa sa ating dakilang Diyos na yan ay magkakaroon ng linaw at magkapatawaran ang bawat isang bansa. eh, nakikita po natin, no, na napaka-importante na pagpatawad, pag-uunawa at pagmamahal, Brother Alan.
1: Amen. Lalo na ngayon, Brother Gene, Brother Richard, nalalapit na yung Pasko. Kasi ano na, Berna, Berna.
2: Oh, dapat, dapat magmahalan tayo.
1: Berna.
2: Hindi yung magsakalan.
1: Oh, amen.
2: Okay. At bago po tayo dumako sa ating panghuling panalangin, Brother Richard, Brother Alan, kung meron pa po kayong nais na idagdag.
0: Dumar, wala na. Tuloy na tayo sa
2: ating... At tayo po ay dumako na sa ating huling panalangin at igagawad po sa atin yan ang ating kapatid, Brother Alan Rosales.
1: Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
0: Amen.
1: Ama naming Diyos na mapagpala, yes, kami nagpupuri at nagpapasalamat, yes, sa hapong ito.
2: Yes,
1: maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming, yes, napag-aralan, yes, mga salita na naibahagi namin sa aming mga kapatid na nakikinig at sumusubaybay sa hapong ito, saan man sila naroon, yes, ano man ang mga pinagdadaanan sa buhay.
2: Amen,
1: kung mayroon pong mga conflict, kung may mga problema man sa relasyon,
2: yes,
1: sa loob ng tahanan, sa pamilya, o di kaya sa mga kasamahan, sa trabaho, sa paligid nila. Lord, we pray na sa oras na ito, Ikaw ang Diyos na nagpatawad sa amin.
2: Yes,
1: kaya tayaan,
2: amen,
1: niyo po, turuan din kami na magpatawad sa aming kapwa, yes, sa aming mga kapatid, amen, upang Lord, matupad, amen, namin ang kalooban mo, Panginoon.
0: Amen.
1: Pagpalain din ang aming mga kapatid sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga problema na pinagdadaanan, kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng lakas upang lahat ng ito ay kanilang mapagtagumpayan sa bawat may karamdaman, Lord, na mga kapatid namin, yes, na nakikinig sa mga oras na ito. Abutin, amen, sila ng iyong pagpapagaling,
0: amen,
1: mula ulo hanggang talampakan, amen, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
0: Yes.
1: Lord, pagpalay ng himpilang ito na patuloy pa na mahayag ang iyong mga salita at ang iyong kapangyarihan,
2: amen,
1: sa pamamagitan ng programang ito at ng himpilang ito.
0: Yes.
1: Salamat,
0: yes,
1: po,
0: yes,
1: ng marami sa iyong karangalan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
2: At siyempre pa po, bago tayo magpaalam, naging kasama natin sa technical side si ang ating kaibigan, si Ding Dong Rubiso. At Brother Richard, Brother Alan, tayo magpapaalam na.
0: Ako po si Brother Richard Santillan Sabay na nakasama niyo sa loob ng isang oras sa pagiging papawid ng mabuting balita o ng salita ng Diyos. At naniniwala ako kung kayo nakikinig ay kayo inabot ng Panginoon ng Himala, amen, sa inyong buhay. At, amen, nagsasabi sa inyo, God bless us all.
1: Amen. At ako po yung kapatid na pansamantalang nagpapaalam sa hapong ito hanggang sa muli. Ang iyong kapatid, Brother Alan Rosales.
2: God bless. At ako naman po ang inyong kaibigan, ang iyong kapatid, Brother Gene Falco. Nag-iwan sa inyo ng isang ligtas, payapa at mabiyayang hapon po sa ating lahat. God bless us all.
0: Thank you, Lord.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya more power coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansa Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Peel and Mint Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na, mga katodo, alas 5:09.

0: Tudo ka persona. Alright. May nga po, mga suki na to, no? Nga mga taga Palamati sa Bugos nga probinsya, it Aklan, sa Kutob Kamabutan Karait Pirsa, it Radyo Todo, 88.5 FM, no? Live kita sa Facebook, live kita sa YouTube, live man sa Aklan Cable, Kalibo Cable, kasi siyempre sa aton karanga local frequency ang 88.5 FM sa inyo karanga mga radyo. Sa Giyabon, ako inyo abyan, inyo kakomposo, karana every Sunday, katodong Lovell Aquari, itin man sa Giyabon. Ibahan na aton karang mga aranista, nga iya sa makaron, siyempre aton nga gitarista, kay Pare Noel, kay Tay Lugoy, sa mga aranista ta, kay Tatay Duming, kay Nanay Sabet, kay Babes, kay Ati Mel, kanday Nung Larry, ang sanday Bulano, si Iban pa no, nga mga kaming kanday Marimar, nasta na aton yung mga aranista nga coming po lang, may daid nga hapon. Siyempre, maging partner technical katodong ding-dong man sa Giyapon ng aton nga guwapohon nga techness yan nga naga bulig ka aton every Sunday. Di ka sa mas. Nga tamay tagit, may daid nga hapon aton ka nga GM, no? Kay Idol Jonathan Cabrera, ang CEO at Radyo Todo Aklan. Siyempre, kay sanang tunay nga pag-ibig kay Ma'am Lin Lee, ginaman kay Toto Simon, ag siyempre kay Ma'am Sol Cabrera, no, sa aton karanga BM, sa aton nga OM kay Ma'am Lilia, sa admin, no, kay Ma'am Janet. Istanan naton yung mga katodo. Katodo! Kakumpuso! Kada Domingo! Alright, sige. Aha, ato na yung pagkantahan si Tatay Doming, no? Simbukada nga pahanon nga ginatiguluhan. Ano, Tatay Doming, yung mga Ratsad Amor? Ha? Bang atong mic bang do wala gatdo itatay dumi aman ano
1: inday nang buhay
0: ko. Ah, inday nang buhay mo, sige ah, balbala inday nang buhay mo, ano ten mo na.

0: Agad kami ako, it's manahir nga hapon, ro ako nga pabilya na sa Briones. Si Miribe, si Merilor, si Ilmar, si Mariali. Sabong nga mga apo, sanday, Mika, just Mika, si Nyun, si no si Linlin, si Buknoy, si Noemi, si Maymay, si Yanyan, si Brastin, si Rimar, si si Berlimi, si Nitan, si mga una sa kubay kapilihan ng proxing ko ng sa bahay dahil man nga hapon kinyo sa amo man nga mga kapit bagay nga nagpamati sa raya nga programa ang turukong puso sa Biaga Pamili, sa Conception Pamili, San Siuco Pamili, si Kimwil Wilkamin, ganda nga Bilog Pamilya, kaya nga pong mayroon nga pun, si Labiano, Pabriano Pamili, Navarra Pamili, Hernandez Pamili, si Roy Del Rosario, ginatamiyo ko man, kaya nga pun, anang pamilya, si Butsoy Abayon, ganang pamilya, kaya nga pun, si Nuri Concepcion, ganang pamilya, kaya nga pun, si Dominga Fernandez, si Parks Fernandez, sa granang nanay, ang granang mangmanghor, mayroon ng hapon. Si Leticia Magrato, ang granang pamilya, mayroon ng hapon. Si Neil Rentillo, mayroon ng hapon. Sa amo man ng Bika Pamilya na sa Barangay Briones, ako mga ka-brother, sister, mayroon ng hapon. Kay Kent Valencia, ang granang pamilya, mayroon ng hapon. Si Marcelino Fernandez, ang Barangay Tanod, mayroon ng hapon. Ang ginama sa pabahay,
1: eh,
0: Aglin Patricio, anong pamilya, mayroon nga po, si Nanding, Nanting Mintino, mayroon nga po, si Ronaldo Bulano, tamiyo ko mas mayroon nga po, sa mga PNP personnel na nag-duty sa outpost, barangay housing, mayroon nga po, salamat mo sa pagpamati sa rayong arang turukong puto sa Radyo Turo, kaibigan.
1: Ay, mayroon ka, salamat kay Dati Duming, no? Sana man kapiyon nga kong puso. Hello, good afternoon sa iyong lahat dyan, Idol Lovell. Blessed Sunday, everyone! Thank you so much, Ma'am Elisa. Anong oras na? Sige mo nga labas. Aristo Natividad, good afternoon, Idol Lovell. Pa-shout out lang kay Nanay Cleotelde Natividad, no? Sa kay Christy Conoberiber. Kay Tay Isot Nadura, ag kay Ninya Ribustis, ag kay Toto Jason Imaysay, ag kay P Nabyong, ag kay Nanay Diding Nabyong, ag Sandra Domingo, no? Wow, ganda ng kapuso ni Idol Doming. Sige, ag si Aristo Natividad Soman, good afternoon Idol Lobel. Pa shout out lang kay Rapi Nahil, ag Jojo Nagtalon, ag kay Nang Mayra Nilaska, ag pa-play ng Manok Nga Pula. Request ako ng panit nga maitom. Nagawa sinong larin doon na si Parinovel Marachada karon. Diba Parinovel? Ayang kaya rung mga pula o talisayon. Sige, nasun ta. Sino? Si Nanay Sabit. Pasok na. Para makaratsada na si sino to nag-abot kay na. Ah, sino dason? Si atong vlogger, si Pare Gardeng. O Hanot. Long time no see, but now si now. Ika nga buho, naghalin pare. Sa buho, buhol, ano? Aba, regari imo mga jeep rocks. I-plaster na imo nga pang vlog da para makaratsada kita. Lubat.
2: Lubat. Sa birthday lang muna kasi as marami nag-request eh.
1: Ah, sige. Birthday daw ni, ano, kanino bang birthday ngayon? Advance, happy birthday. Ag happy birthday, tanan nga naga-birthday!
3: Happy birthday!
1: Ah, sige. Pre Noel, kamadahan bira ng birthday ko, no? Aha, kamadahan na yun na. Padahit nga po, no, sa aton nga mga suki, kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon, kay Nanay Flor, kay Ma'am Gina Dua, kay Ma'am Michelle, no, kay Tatay Uto na. kaya tatay ambo na ni Bibi sa Enroldan nagapamati kita sa aton nga pag aratsada sa makaroon medayad nga hapon pinyutanan at siyempre sa aton karang mga amigo no nga naga subaybay gid sa aton dokong puso kada Domingo sa mga OFW naton sa ibang bansa nga mahilig matkong puso sa aton karang mga driver ng mga good lovers na sa parkingan at nyo Buswang tanan sa Andagaw sa Blasen Kalibo aga sa tanan ng tiyog-tiyog iya sa aton karang probinsya at Aklan ng mga drivers sa mga multi-cab iya man sa may crossing banga agin naman sa Kalibo Public Market no nga naga tamati man katon sa tindahan aba nang raw sa pweso naga tanaw ko nimo sa Briones ay pamati ang na nang rosa pa uma na ray hapon yon ay mauli is para Noel do na dapat may pasabaw kang nagahana para may persaro pagbiyahe naga sige okay na Ricardeng
2: kamalot na mga Bisaya.
1: Kamada, kamada na. Kamusta imong mga tuhod mo na?
2: Ay, tuhod ko. Miskan ka. Huwag tunga akong nang rayo mo. Ay, nag-atidog ng Japon.
1: Nag-pansik ako na. Sige, kaon mo't mga taksa ito sa masinto.
2: Dog ka man nga nag-pagtik, nag-bagsik.
1: Grabe nung mga danggit ito nag-pilisik ito sa imong meeting. Ano to? Nag-anong ginahawas mo ito? Taba. Okay. Dapat ganun, hey mo lang butangan it. Ano gani ra yung dito ba sing uksaran niya gi Ah sige balbala na ang imo nga banon birthday ko no para sa naga birthday
2: ni Alan sa September 16
1: ba sir Alan
2: dayan nga adlaw na to
1: sana mabusog mo kami
2: sa Robert barko kay Robert Minamsi sa may ugong Pasig Rizal at kay Ministis Manasis ng Pampanga. Happy birthday kinyo tanan.
1: Happy birthday in advance. Mga
2: Bisaya, matagalog. Basta kanta-kanta lang. Walang personal.
1: Sige, hanot.

0: mata nagpula, nagsusapin dahi na. Uh-huh. Ewa na may nakitang tuba, dilala ang suka.
1: Ay ko.

Sobre, may dubok nga mulmul, tuling ang katol-katol. Og tinola nga bantol, inon-onan nga donsol. Mga agaw, kung gihidlaw, kamukinilaw. May bat nga hilaw, banos nang imbaw.

Bayang gagabi ay dula sa hapon pagaling sa may kuntang Los Santos nyo sing toy atlan. Ako mga kumpare dyan, makapit bahay ko dyan, Modela Cruz pabili mga Chavez. Di pa Milo, ang Modela Cruz. Villaroel, pag-agad, gabi ay dula.

0: Good Idol Carding para Ma'am Melissa. Thank you so much.
1: Pagka-alegre sa akong birthday, kay ning abot ang mga siyaw kong parente. Akong parente nagdalag mga kumare, ang mga kumare nagdalag mga kumpare.

0: O da pita, di uli pagdali kay murag na nga purga. Ala balik ka mo akong mga bisita, di ato lang unya sa akong birthday. Ah, birthday, tadaan, tadaan. O, oh, may agalikan na. Ang power copy. Inahang. Ini ya, dah tak mengurang lah. Mengurang kita nak lihat. Oh, okay. Nama dia ni kebela muna, muna sa sa sitio Sinayaw, Sinayawan bayan, sa Bangaklan. Gabi-gabi kay Noel Reportar, sa Noel Reportar. Hmm? At siyempre kay Rexon nyo, kay Jumarel, ah, Jumarel Mirano, at kay Arturo Sunyo, kay Petronio Binublat na Rimbulat. At siyempre sa anong asawa ni Noel Rebutar nga si Rina Rebutar, kagampang ng tugas kandihay Bohol. Mm-hmm. Abot ng kita't Bohol.
1: Bohol, bula, no?
0: O siyempre sa San Ramon, magandang gabi dyan sa inyong tanan, taga Malinao, San Ramon. Kay Linita Algara, ang akong nga ginaanak, at si GC Algara. At siyempre sa tanang mga Algara family. Nun man kay mga engineer family, ag di karon sa may baliti, mga Antonio family, ag di karon sa... Ay, may isang kiri pa, pre.
1: Hmm?
0: O, oh, magandang umaga dyan, magandang gabi, gli, magandang gabi dyan sa pabahay, sa Tsando. Siyempre kay Margie Eliserio, ang aton nga aptik, ag mahugod nga kagawad, it dumagit niya Washington Aklan, kay Margie Eliserio. Ang siyempre kay Banoy, Bunoy, Banoy Beltran, kay Joseline Beltran, kay Jomal Beltran, kay Kunsal Joan Beltran Baltasar. Sa sityo Manet Lawaan, ano inuay kay Along Inuhanes, Badadyo Gabilong. Ang sakawayan siyempre sa akong nga kumpare nga gwapo. Magkainom-inom ron it buti, pero nasugod ay gatas.
1: Hmm.
0: Anak nito, Benipasyo, Senior Ag Junior, Badadyo Gabilong yung tanan, siyempre sa anak ko, si Rit. Huwain mo sa ano, baro tumakaroon niya sa takas. Rit, Inuhanes! Ag siyempre kay Anje Bonifacio, Pangilinan, Inuhanes. Ag siyempre sa anang gwapa, ag abtik, ag hyper nga nga, si Rian Bonifacio, Inuhanes. Siyempre sa patanan nga mga Roldan family, una sa Patima, ag sa Kawayan. Hindi na naman gabi rin ba? Ay medyo mababa na lang.
1: Ang mga
0: gabi lang inyong tanan, like and share lang po sa amin.
1: Daga,
0: request
1: salamat.
0: Na po kamo kung sino gusto ka request. Yeah, si Tatay
1: Sumpet.
0: Lugoy, abtik lang makanta.
1: Because Tatay Sumpet.
0: Kapi again.
1: Sige, ah. Thank you so much kay Pare Karding, no, sa anong kampiyon man nga komposo. By the way, thank you so much anay, no, sa series tracking, no, may for hire nga 6-wheeler, 10-wheeler ag fry mover, makitaan sa may City Liptong istansya. Aga pwede ka mo kapahakot ninyong gustong mahakot, no, SDP, no, self-service carwas, anang kilid man, ag sana SDP. RTW di kelas Mikilid it City Mall, no. Pwede ka mo ka-text, no, for inquiry 0918-451-5869. Thank you man, no, sa D&G Bikiri kay Nong Darwin at ng Marlin Dimo sa mag-asawang mga mahugod at mapuotgit na mag ano sa kompuso mag-bulig every Sunday. Thank you so much git sa mga unga na sa mga baker na may diet nga hapon na. Thank you so much man, no, kay Nong Dudoy Mansayon, kay Nong Inday Mansayon sa may Dongon S. Numansya, kay Nong Pino ni Vicente at sa grupo na, no, Magtang Boys sa Makato, Tanky Boys. Kay Junior Dorot Custodio, kay Junior Maning Tabuena, kay Malu Guapo Guapo, kay Ernie Mansayon alias Toto Ernie, at kay Bulkit nga Guapo man sa gihapon. At thank you man, no, sa Bambis Bakery, kay Nang Lini ng Cesar Figueroa sa mag-asawang mga mabuot man. Nagpamati mes ng Elsa Nabor Brillante, ng Lina Lerna, no, kay Onard Una, mga Piniano family, kay ng Lina Gallego, kay ng Rose. Agi naman kay ng Nuno Bidongguhan, no, sa nagpamati gidi na sa aton karang pagaratsada. Agun kamo man magrenta ita kapyon nga video okay sinyo karang mga birthday bunya kasay, pwede kamo kato na sa Jigs Video Okay Rental namtang sa kabatanga Makato. Odan man is by Engineer Jake Taladro ag Lord Styron Taladro. Sa mag-amang gwapo, ag pwede ka mo, no, ka-inquire, no, una, ag may anda karang lamisa man nga for rent, ag bangko, kung kuwang ka mo sa gamit, ha, pwede ka mo ka-text, anda nga, numero 0920-89137-4. 24A. Kung gusto nyo man magpagwapo, magpagwapa, atuan ka muna sa Katkat ang Glorious Barbershop Namtang sa may Makato Public Market. Thank you so much. At thank you man sa Kamigo Gary Alvarado at ang barbirong agwapo sa may Duteng Reyes Street. Sa Gary Barbershop, thank you so much. Kid, ikay ng Milano Estoban. Kayo doon ay kaybayan as tagayon ang kapamati man sa ato. Sige, nasunta si Nanay Sabit. Sana nga pagaratsada sa anang ambahanon na kinatiguluhan. Ano ka ni Elizabeth? Imo nga ano?
2: Mga buhi ni tatay kag ni nanay.
1: Mga buhi at mga mag-asawa. Sige, hanutin mo. Pre Noel, bal-bal.

pagi balbal kas kasa delgoy

0: Ulian to mga karagalero, panahon nila. Eh, kundi di kasarang matod magpinakaon. Hey, uli, latang. Sablay kong puro buko, gating para Noel. Di, ulian na tanga. Sige, tamya won?
1: Ginatamya ko galit nung na. Good evening na galit kay Sir Jonathan Cabrera. Iya sa aton nga technician. Good evening, Gid. Gina kay Clarita Riles. Pasensya gid sa atong boxes, no? Kay Nini kay Joel Balundo sa Manila. Ni, good evening, Gid. Pinmigit aga pinamati sa andang magkasawa. Sa
0: atong yan, ha?
1: Ina kay Toto Radje, kay Nini Elidia Roldan, kay Toto Gini, kay Analisa Mendoza, kay Toto Pabling Nasarita, kay Toto Adonis, kay Ma'am, at sa tanan ng mga unga ni Toto Pabling, at inagali kay Nini Maria, kay Manang Imbex Buano sa Manila. Ni, good evening, Gid, ina kinyota ng magmangangod, kay Unoy Nimes Gali, sa bilong ng pamilya, kay Babit Itora Quaterno, kay Ma'am Elisa sa Germany, kay Nanay Tilma, kay Ruby Abinohar sa Tinigaw. Good evening, Gidni. Agina kay Lori, kay Umar Melo, kay Erwin, kay Nini Sausa, kay Manong Elbert, kay Noynoy, kay Jen Quarry. Good evening, Gid. Agina kay Inday, kay Rekrek Tasoy, kay Rosemary, kay Manny Mendoza, kay Miolin, kay Gilbert De La Cruz. Good evening, kay Toto Julius, kay Nalin sa Boracay. Ag tanan-tanan nga mga driver nga sweet lover sa Boracay, good evening. Salamat nga po.
0: Okay, daghang salamat kay Nanay Sabit sa naman nga matahom nga kumposo. Aha, medad nga po no, shout out ko no, Sir Carding halin kay Dayel De La Cruz Tolentino. John Arvin De La Cruz, happy Sunday. Aristo Natividad, good afternoon, Idol Lobel. Shoutout lang kay Auntie Nita Igaras sa ang Advance It Happy Fiesta no, sa Batiangan Banga. Aklan kay nung ex Igaras kay Atay Fred Igaras kay paplay lang lubat na ba ag Pasayawa. Kunay, natira naman ni Bibs ng Pasayawa na. Shout out lang kay Toto Lobel. Ano ra? shout out kay Toto Lobel kay SD Talentino naka-duty iya sa ECTV. Oh wow, thank you so much. Listening habang naga kaon itbiko aga pangapi-kapi. Ay pare, may bilin pa nga biko. Ay, nagutom ako nga ra. Sa saan kutsara ka? Kutsara ang labi. Aha, sige pa mati na amigo. Ano ka matambok, maniwang o mataas? Ginagi ako na permis. Aklan Cable TV. Duty kayo nagagahon, magagi ako na mga piya. Pwede, pare. Hanot po, Idol Carding. Prama Melesa. Gina Makahilig Quaterno. Kaya pero Noel, ang lubat. Pakitambyo lang ko no, kami iya sa Morales, sa Quaterno family. Salamat, Idol. Sige, yeah. Dapat rin na dyan ha, kinyatanan sa Morales Palite. Tumaikbataan na ito dyan. Daniela Pasahis Nicor. Dapat rin na, watching from Undoy, Ibahay, Aklan. Pasatot lang sa akon ng asawa kay Harold Nicor sa Lawaan, Antiki. Sa mga taga-Antiki dyan, may dayad nga po. Good evening, sir. Lobel, shout out lang kay Freddy Ogok, no? De Los Reyes. Kay Bogs Patricio Eric. Eric naman. Eric. Si Gerard Del Topas Flex aga Reyes Capital and Dagao. Shout out Daddy Bird, sama nagpamati gid. Habang nagkakapi-kapi si Daddy Bird ina, Daddy Bird, kamusta ang imong Sunday? aga kay Joey Reyes kano, Sioko. Sioko James. Aga kay Soko Reyes. Sioko Reyes. Agaboy. Ano ra? Agaboy gin man. Agdakara King. Agdakara Carillo. It barangay. Poseo. Numansia. Aklan. Birahe Dolbet. Magtukayo nga duha. Betman sa Germany. Betman din sa Aklan. Abog din salamat na Idolbet sa pag-good evening kayo talanaw na. Leonardo Victoriano po. Idol na. Shout out na sa kabila no, nasa kaningay no, shout out na, happy Happy Sunday, Idol. Thank you so much. Madam Rosie Isog, shout out to the Kaposo. God bless. Yeah, kay Madam Mildred, no? May dahil nga po. Sana nga, mister. Inas may ito bang it is you. Kamu magpajikas, maggrocery. Ato kamu na sa Isog Store. Mga mabuot ang nagabaligya. Apelido lang may Isog. Sige, balbal. Tatay Logs. Ang request kay na ni sino request gani kay na sa imo?
2: Si Onjong Valencia.
0: Valencia. Adong, ari na ikanta mo ang imo request sa bati. Si Lolo mo punso ni. Ega si pumati man ako dulo kay Tay Lugoy. Ho.
2: Valencia.
0: Ah, sige. Ano ta na Tay Logs? Ah? Paturok no, enterok, turok diay, paturok na.

0: Maot yong.
1: Ayin toro. Ay, masinsayang. Okay. Ina, sa Adagaw, gali ay. Ay, tayo lang pagpumati na sa buhay kay Lloyd, kay Jumalin, kay Toto Sars, kay Kintin, kay Ding. At una kang dahi ining, yakit buhay, sa Paola, Pari Milo, at si Marie Jerome, at Jomar, at si Rosalyn, at si Ibong, at si Adang, una, kang dahi Eric Srimbulat, una, kay Marlin, kanday wala-wala dahang Fred, kay Anale, kami dahil pumati, una, o ito gali sa may bye-bye, ito kay nung Pableng, na Sarita, kay Adonis, kay Abner, wala sa Amon, Kampiay, kaya dahil pumati, una, sa mga, kung kay, wala-wala, kaya, si, lipat yun ako kay kanya si Clarita gali o labi karawin sa ayan yan may dahil lang pagpamati sige ito gali kanday Mano kay ay siya na Marian at sa Andoy sa kanina mga bista aransado ah ay nung birthday yung mga padina, dinamat kay Unoy na kampot na muna. Sige.
2: Alright, thank you so much sa kay ano ang mic dialogues pa kay Alsa, balik. Ay, bedad nga hapon kay gano'n na kay na maloy ka. Kay Daniela Pasahes, no? Request, Idol, sa puno, sa kahing alawaan. Ikaw, kanta, Idol!
3: Abawa, ako kita, maluoy ka. Si Lolo Ponsola, pwede.
2: Noemi Sausa, sa tatlang kami sa taga og Sibulibacoa Clan, kay Papa Boyet, kay Mama Mimi, sa tatlang kay Maninoy Alogoy, Noemi Sausa. Ibang mga kagmantunan to, mga Sausa. Archie Sausa Idol, request ako ang Itbakiro. Bawa, wabot na galing request ha. Zell Fernando Nacion, good evening sa arot lang kay Nanay Renita Fernando, kay Tatay Mansueto Fernando, at kay Magpabaskog, ikaw nay ha, gapa sa arot lang si Zell Nacion. Sa arot na kanday, ano, kay Nini Francis, no, at kay sana nga Mister, no, kay Rowan, ano, mga Ras family, no? Nasa hospital na, congratulations, eh. Aga, sa inyo nga nyo, baby. Aga naman kay Ate Mel, kay Nung Lar, no? May dahil nga hapon. Kay Nanay Sario, sa, no? Sa Mantigib, istanan yung mga Mantigib noon. Mga unga na tanan ni Nung Lar. Aga sa mga kuyapit bagay na nagpamatikin sa ato. Shoutout lang. Aga naman kay Malbert Agudis, shoutout. No, ay good evening, request lang mangunguma. Mangunguma para Nobel. Ano yung mangunguma nga ra? Lotter G Sausa, shout out. Yung classmate ko batch 2003, enjoy kagabi lahat. Shout out lang kay Ma'am. Winilin Mirano, Jean Britt, Rendubio, kay Sioni Ricamonte, kay Sheila Ivy Rabanes. No. Ginaman kay Berto Roberto, shout out. Kay Porting Harkio, Norma Harkio, Ramuna Harkio, kapamatigit iya sa sugnod. Malinaw habang gainom it kape. Sige, sugnod itinog or na. sa bilog lang, Jan, Junard Ilidan, Silverio, may din kapagpamati sa Harana Live. Thank you so much ha, sa mga Silverio family. Banat Prenuel, ang request, Lubat, para sa request kay Ina. Good evening, Christian Santos, ha? Good evening, man ina sa imo. Sige, balbala na.

sumabay ka sa krisis ang panahon. Balaan mo bala ang halaga sang piso.

0: thank you, no? Bukon ko abit. Wa man aton pero may ginakanta.
1: Para gito kay Aristo na tibidad ah.
0: No, nasa buwang kubilite, no? May mga matiw na kanta ay Tatay Rosito Quadrante. Ano ay Aileen, no? Kay Tuobit, no? Sa mga unga, no? Nasa housing. Sa kay Roslyn, Rinaline, Rika May. Kay Tonilo, no? Kay Marlene, no? Kay Mama Rosa Quiz. Kay Apolinario Pamilino, no? Kay Papa Lardo. Kay Nung Tutong, kay Sarolino, Jonel. Janice will be Hana. Kasi ito mas pamilya ko, binapon ni Nilibit, Noli, Linit, ni Jocelyn Badok. Kay Darlene, Jabinik, pamilya ko, kay Linik, kay Alex, sa Okendo, pamilya ko, kay Marsosa, paring Marlito, kay Joshua, no, kay Kian, sa Tumbukon, pamilya, kay Snowy, kay Digoy, sa Junyo, pamilya, kay paring Pilmore, kay Gaga, no, Rosalino, kay Mary Jane, ininin niya, sa Midusa, pamilya, no, Grulaka, na sa Laybas, at sa Madalag, no, kay Ati Roseng, kay Bongbong, kay Junel, at kay na yung Primonoy Quaterno sa Maria Toriano pamilya, no, kay Samantigib, no, kay Pre Larry, kay Mama Melrose, no, kay Mars Jessica, no, kay Pre Clifford, kay Jacob, no, ni Princess, to Uto Timtiman, kay Tibiling Salvador, Tipining Nerva, kay Erika de Pedro, sa Pico pamilya, no, kay Erol, no, Katerin, Ernie, Oralin, Jojon, Liamutia, sa Derbar Malik, kay Toto Kenday, sa Francisco pamilya, ni Rowena, Pring Jupil, ni Nemira, sa Buano pamilya, no, paring Romel, Mars Emma, kay Cyril, okay, pwede Giovanni, no? Cebuano, pre, malayang magabiyo, no? Sa abayin pamilya, kasi Ed, agree din ako maabot mo kanon, ay doon naman, thank you.
1: Nagyong salamat, kay Pindot ay pare, mga iot itor. Itor, gito. Ay, madayon niya po, no? Kay, din na kita kay Ina, maluig ka, sa mga viewers tada, ah. Nagasubaybigin sa aton. So, thank you so much, gida, kay Ampod Mary Ana Nazario, Ampod! Kas na nasa Agbunod sa Manlod Capiz, no, nagamonitor gid sa aton sa pagratsada nasa mga Vista pamilya. Ginaman kay din na kata kay Ginaman maluwi ka damo na lang naglampas no? Dali lang kay Aristo Natividad, shout out kay Inday Nagor, aga kay Butsoy Apolinario, aga Dave Sabala, Cristiano Una sa Mamba Madalag, Paplay Tradsoy, Otay Lugoy Tradsoy. Shout out na kay Happy Listening lang ko na sa following person, Nimli na sin, o nisinil man, kay Auntie Lord Genera Mosda, kay Ate Rochelle Chantrang, si, shout out lang kay Kas Ate Roseline Plaza, I need your request, ah. Katudong Lobel, Martir, nga gugma, kag mabintas nga damgo, ah. Lotter G. Sausani, Michael Agustino, shoutout lang sa Agustino family. Kay Nong Angga, Nong Asilo, Nong Richard, kay Uncle Dinsel, Nang Glenda, kag kay Nong Ricky nga, pamatian gid sa Linabuan. Thanks, Idol. Aga sa tatlang kuno kay Uncle Ining Riluhas da, Auntie Lini, Auntie Telma Riluhas, gaga kay Auntie Nida, kay Suka, kay Rafael Mariluhas, kay Renz, ang kapamati. Damo kita nag-greetings pa ni, ano ba, Luther G ho. Kay Sinman, Elena Riluhas, Dinopol, Yopurl, Pirel, Diosa, kay Roger, kay Mara Arnisto, kay Prince Ian, sa mga Riluhas, at kay Maris Sausa, kuno, kay Vicente, Edlin Sausa, Maria Cebuano, Pagpito, Sikados pa, maluoy kagagto nga. Ay, kay Uncle Marlon, kuno, kay Auntie Elsie, madayon nga pagpamati. Reynold Rizos, Rizos, good evening, shoutout lang kay Papa Dudoy Pilisardo. Iya sa Candelaria, nga nagapamati get sa imong programa, Idol. Good evening, ha? Tatay Dudoy Pilisardo. Agi naman, no, kay Uncle Bernabe. Bernabe, Boy Sausa, Uncle Tuning. Kay Auntie Charlene, kay Auntie Manilin, Auntie Early. Irene, kay Chichi, kay Mickey, Charis, kay GB, kay Mark Anthony, mga Kino family. Toto Paiba Genesis, good evening Idol, patamyaman sa Paiba family, Italon Altabas, Aklan, sa sitio hinugtan. Hinugtan. Sarap lang kay Auntie Mila, kahilig Justin, kahilig Santos. No? Kay Mother Marlene, Sausa Abigail, Ann, Sausa Darwin. Kay Aldin Mar, Botanero Chris J. Dodong, Ronquillo Jordan Sausa. Dela Biga, Cloudy, good evening. Shout out ona. What sticker ba, amigo? Shout out. Todo lovely listening. Sa police of Valete. Amigo, pa-sticker ko sa plangat daw. Baka pobra ko sa Edgar. Galing, pagalingan ng ano po yung kasaw. Wapait. Money down na. good evening na, kay Woods, ha? Kapag magpobra sticker, sticker niya sa mga tricycle niyo, si Akyan o ano mga klase, kampiyon na ito, amigo. Si Pari Woody, Wood sticker, nasa may Polincio, sa Tubang Elementary, Feliciano, Balete. Sa ito, amigo, man ina, nga, ina sa may Dr. Jones, ba, kampiyon man damag, ano, kaya mga motor ina sa sector 2. Mabilo, New Was, oh. Sa amigo taman nga sa bilog pa no kay Barts ba bituo no sa Bart Metalcraft nga tong amigo na naga ubrat mga sidecar ba kampiyon lowered ag kanamit ton to plastada kamo ga pa ubra nasa may masing antaga Rocky Abilio good evening sa tata pili pa played bakero sige Aisa Flores Sobiaga good evening Idol Lobel Permi kita kami ga pinamati sa Liboton Makato. Sino Liboton nga ra partner kita mo? Stabok. Liboton, Makato? Stabok, Bakaw? Ha? Ani? Bakato ka Liboton nga ra eh. Kasi nakaadto mo na ko, lipat na ko. Liboton, tagi doon makakita, tagi doon. Okay. Ang hello, Briones Merencilla. Good evening, shout out. Jose Ributar. Ano ra? Happin. Ba? Happin. Good evening, shout out lang from City of Smile of City. Ho, kabag sako na naman ng malakas na ulan dito sa Quezon City. Yumar Nabas, arot lang sa taga Panipiasa Madalaga. Gigoryog Nabas family. Okay na, babes. Ang imo matahom nga bahanon. Arot lang kay kami sa Kabayugan. Sa sityo, Kataid Bogrong. Si Bogrong kuno, nga gapamate. Kasi ba, pare Bogrong, ano lastada na. Sadat kay Din Piles Berdandino Nilda.

0: naman na. Ay, pasensya. Galagsanan. Gani. Okay ah. Sunod perfect yun doon ah. Good evening. Ay, good afternoon ah. Nay sa tanan. Kay Ma'am Beth, ano sa Germany ma'am. Good morning na kay mo. Kay Daddy Bert, ba? Sa una sa kwan, sa Bukid Tigayon, dad. Happy listening lang na kay mo, ha? Sa bilog nga pamilya. Katatay Ambo, kay Nanay Bibi, una Central, dad. Good evening. Good afternoon. Evening na. Sa ano, sa... Ito sa Altabas, no? Mga pamilya ka Pintor, una. Good evening, kinyo tanan. Yes, Andagaw, bilog nga Andagaw una. Good evening sa tanan nga po mati. Kay nung ibong una kay nang adang, ha? Good evening kinyo tanan una. Akin nang Milros gali akin nung Lari na sa Mantigib. Good evening. Kay Nanay Saryo. Sa Baliti no, tanan nga nga po mati una sa Baliti. Good evening kinyo tanan una. Diyan man lang akin doon naman.
1: Aha, thank you so much kay babe sa handumanan nga walay kabangdanan. Pwede nga po no, sa aton karang mga suki pa sa Gayapon. Duga nga panamyaw kay Kel Florencio. Sa aton kami sa inyo, Buswang, Michael at Rio. Florencio, Rio, amigo, Michael, ano ka musta yung biyahe ta? Abo tayo aton nga, ano na, leksyon. Pagdiyan na ako kayo na, pang bugas-bugas ko lang na. Leopoldo, Cesar Martinez, shout out. Kay Junior, good evening po. Kay Michael Bianay Basolina, kagawan, todo kong puso, patamiyo man. Sa sinakpan ko iya sa Lagin Banwa West, naman siya ho. Salamat, thank you so much sa kagawan. Umugod nga kagawan sa may bahin ka na. Lagin Banwa West. Ag-S, no? Good evening sa itong mga driver ng good lovers na sa New Buswang. Ay, samon ka lang press, no? Kay Jojo. Si Jojo Tubalinal, manong kagawad mat New Buswang ra, no? Ang federasyon, presidente pat federasyon. Good evening nga hapon, manakimo. Agi naman kay amigo Ramil, no? Kay nung Abner, kay Alin Maldura, kay Nanay Lidia Albasino, may din nga hapon man. Inaman kay Eric, no? De La Cruz, inaman kay Tatay Carling Quintes, kay Mako na, naman ako kagawad mat nyo, Buswang, may dead nga pon. Kay Vincent de Banyo, kay Miko na, kay Jabel Store na, kay Inchik na, may dead nga pon man. Ginaman ka na Vani Bipat nga gwapo, kay Ronilo Elescano nga gwapohon man, kay Redin, no? Kay Biran, kay Morgan, kay Taimulong, kay Unsung. Nang Edward, no? Andro Flores, may dead nga pon. Tanan nga mga driver, mga good lovers na, ang pamati gid sa makaron nga oras madayon nga pon kinyo kay friends no Dorado madayon nga pon man ang sa tanan ng mga cap naton cap member it bilog nga kalibo kay Ma'am Bibian ina sa TTMD kay ma Sir Troy ang tanan nga mga staff no ang mga kalibo auxiliary police naton nga naga duty sa makaron ag sa ando ando no madayon nga pon papangbor yung shout out na sa studio sa piyak. Dahil nga po na pang ginaman sa kay Noah. Kay din pa kay dapat. Kay Daniel Florencio Salvador, shout out lang kay Janil Salvador, pamatit kong puso ko. Kay Fred De Los Reyes, dahil nga po. Kay De Los Santos family, kay Nanay Guyang, kay Rodel Fred Mario Abilio. Sa birthday ko noon, sa Abilio, kay Fred Mario Abilio, birthday ni Oka kahapon na, ano, hilong kita ako, abo to sumsuman, agbihag, ba, birthday mo, abo ng bihag, ano, kay Chahir, yabisan si Kayon lang, ho, punta.
2: Happy birthday!
1: Related lang ha, happy birthday. Again naman, shoutout lang kay Lyonski sa Elda. Elda, una sa barangay Alipotos.
3: Ay, Alipotos. Ayan o, pinamotos ka mo ha. Alipotos, Alipotos. No?
1: Nano man si Lolo Punsong. Oliver Francisco, shoutout lang kay Idol nga sa mga pabirik boys. Itandagaw ba, tayo lugoy, mga... Mga pabirik boys, kung ano tayo logo ito, araw na nag-aratsaga. Masanda, oh. Dahil nga po na, ha? Yeah, pinabirik na muna. But, basto, no? Alin na. Aha, sinadason! Ako? Oh, sige, ha? Aha, request mo kayo na ba? Lawa, entry? Kag, daywa, panit, pagid na Noel ba? Para ka nang dudoygid. Ano, paborito man ni panit? Ano, anay? Lawa, entry, anay, siguro, no? Lawaan na nai para sa na-request lawaan 3 ag Painted ni Mayhem. Na-request din siyang aton ng mga tanky boys na ha?

pa-renovel, no? Napili kay chicks ba? Chicks? Kung maito mo maputi. Importante, may dabatasan, ba? Ano maputi kung bad ba? Bad. Oy, kay Jailin Roberto Ahino. Good evening. Sarot lang. Iya sa Tigayo, no? Alon, si Ahino family, Roberto family, sa among papa, Joel. Always ga pinamati habang gatagay-tagay. Tanduay na. Tanduay light o... Oh. Ano gani? Light o ano ho? ESQ dark. Aha! Sa manghod ko na na. Kaibahan na manghod nga si Uncle Juby ag Uncle. Oy! Oh, Oriel! Abugin nga sigamat. God bless idol. Marjeline Masangya, good evening. Shout out. Greet naman kami iya si Nang Lerna Piniano ag Marjeline Masangya. Iya sa New Buswang. Gapi na matigit ka na Domingo. Gina kay Honor Piniano, no? Kay Miljan. Kay Nuno Candido ng Nuno Binaguhan, gina kay Juicy Candido, kay Gingging, kay Padalhin, o, kay Jo Palor. Nga pa matigid sa aton. Kay na itong shoutout din ng Nuno, lipat ako ho, sinong ano ito. Huwag ko talista, sinya lang ha, sa nagkatagay-tagay na kina. Dahil nga hapon na kay mo nagpamati gina. Agad naman kay paring Puto Taharan, no, sa Kabatangan, no, kay ng Madeline Taharan, Yohinyo Malandak. Kaya pamatigid. Agad na kay sa mga amigo natin ina, no, nga nagpamatigid sa Itapi Uto, no, ina sa Badyo. Mga amigo tayo, mga Timtiman family. Toto Prince Delicio, sadat lang kami iya sa Yutorong Katodong Lubil Parikwist ng kantang nga ano ra, kung ako'y mag-asawa ag manok nga red, tingka mo kita pa. Pakanta na kay Pernobel doon naroon, ah. Ano, manok pa. Sarad lang kay Sir Tatay Rudy sa likod it Royal gapinamati habang gagubog-gubog sa anang kwarto. Thank you. Si Banday kwarto mo tay Rudy nga ron ay. Gagubog-gubog ka sa bilit karsada o sa tunga sa likod it Royal gate. Aha. Kay Jilly Sapiko. Jenny Sapiko sa Dumlog. Pamati kita. Sige ah. Jason Sabaliero, good evening, shoutout lang. Yes, sa gabi naman sa Kanhid Baliti sa sityo Binaklingan Sabaliero Store. Wow, thank you so much sa mga ampod niya. Na kay Colorina, na kay Auntie, ay Auntie, kay ampod na Ruby, no? Ang Boyet Sabaliero, na naman kay amigo tayo nasa Buswang, ho? Sa Irene, no? Kay Toto Erwin Sabaliero. Nakamubakay it mga tubi, no, ha? Kampiyon, malimpyo at saburoso. Bing Ayunis sa Pansa. Good evening, siya lang sa bagay. Kay Nanay, ipinamating kita. Pirmi, todo kong puso salamat. Sige. Kay John Mar Lobreki, good evening, idol. Sige. Okay na, nasunta si One More Chan. Idol Lobel, sadat lang kay Konsihal Bernil Lihan, ag Alex Sabala, ag Edna Navarosa, Tigbawan Madalag, Aklan, pa-play it, lason mong hil, halik, hilo nga halok, sige. Banata niya, balbala, Atay Duming, hanot!

0: Thank you.
1: Kita menyoko it medaya nga gabi. Aduh akong kumpare na sa nalok si Pari Joseph. Pedan de sa grana nga sawa si Bari Mindang. Sa nang bilog nga pamilya nga. Panandis. Pamili.
2: Si, para sa request at saho ba pabumbat ako.
1: Tamiyo ko man si Bal palayo na sa Dumaguete ni Washington. Medala yung gabi. Amo man nga tiyag tiyo na sa Pwes ni Washington. Nga nga pamati sa raya nga nga programa. Madaya man ang gabi. Anong bilog ang pamilya.

0: Kamu sa rayan nga panlawason ng sumirayan mga kamitangan. At ilisinin lang sa rayan nga rang programang turutupon sa Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Ay, tingin sa mas kay Tatay Tumi, o si Genicio Arroyo. Hello po, iya sa Barangay Morales Baliti, Pamilya Genicio Arroyo. Waterno ag kay Heroy Gonzales ag sa mga unga. Kustudyo Tronco sa Dadlan sa mga taga Libang Tina ag kay Cheryl Trapica. Tapik ag kay Rafael Tapos. Noel Berbihong, good evening Katun Lubel. Great lang si Noel Montano. Imiho una sa Bacau Norte. Gapamati, gitgi mo makaroon. Tas Katodo Lubel. Thank you, Gita. Eric Randoy Lorenzo, good evening Idol. Arista natin pila, good evening Idol Lubel. Sanon lang kay Bani Nadura. Ag kay G-Lord Nadura. Ag Daniela. Daniela Natividad, si Arlene Bernabe sa Tigbawan, Madalag, Aklan.

Boris Sima Bos, masa mga JT Boys ta good evening. Pamatin uli ka muda mga amigo. Okay, Junel de la Cruz, ulay. Salamat lang, katagay-tagay kami niya sa Manila habang kapamati. Ba, thank you, Gida. Aga kay Adrian, Kapnaw Tronco, thank you, Idol. Haling kay Custodio Tronco. Yopordo, Cesar Martinez, salamat lang sa pamilip. Vidal Tagala Family, aga na kay Renz Hart Perez, good evening. Shout out lang kay former Kapitan Cap Gini Guillermo. Backup, amin din nga Punda SP. Aga yung Studio Tronco, pwede request ang Kampo ni Radyo, thank you kid, from Manila. Opo, kita ba? Sila ni Miss Placido, good evening. Shout out lang kay Nanay Dina, Tatay Francis. Kay sa Barangay Galicia at kay si Papa Jimmy kanang si Mama Lorna gapi na mati kita request ang po ng ano ra Abdo sang Tungaw. Salamat. Sige, good evening na ha mga Abdo, kanon may Abdo mapait doon no. Banat na isabit naka-exercise gamat madali ano'y ratsada mo nga aging bayaan ano gani alas 4. Sige, Banat Prinuel.

0: nagagali kay Nene Erlyn at kay Junior. Good evening.
1: Ay, sa doon lang, request ng kamit hampak sa gugma. Hambay ni pare mong Nonoy. Salamat gid, dalin kay Junil Salvador. Good evening man kay John Arvin de la Cruz. Nagpamati, nag-monitor man. Thank you so much.

0: nga hulat ako. Salamat gid no sa mga gwapohon natong nga gitarista.
1: Sige.
0: Good evening gali na sa bagay. Bawa kita na akong pinmike, ginatamyaw ra akong nga ngarang bungso na. Kay Lloyd, kay Jumalin 18, at sa akong tatlong kaapo na, kay Justin, kay Jonas,
2: at
0: kay Charge. Itin family, ag inagali kay, sa mga kagumankunan ko na sa Morales, kay Saming, kay Jokas, kay Rambo, ag kay Mario, kay Manang Norma 18, family, ag kay Clarissa, kay Juby, kay Janjan Patricio, kay Regins, Sarandin, ag inagali kay Nini Diling, ag kay Mari kong Clarita, kay Manong Carling, kay Ninya Lynn, ag kay Boboy Sabalero, kay Kiselin, ag kay Marin Dillen, ag kay Pari Bernito, inagali kay kay Nang Nining, ag kay Gisa Florencio, kay Nang Diday, ag kay Bibing Florencio, kay Anita, ag kay Elmer Florencio, kay Juliet, kay Ruel, ag kay Ruel Binancio, kay Teresita, ag Elisivo Revisincio, ag ina sa Morales gali kanday Ria Quari sa apo ni Tatay Lugoy ron agay Jun agay Dodong Gilmore agay Tutsi Quari pamilya na kay Manang Lokring Ambrosio kay Yolanda kay Mila kay Lanis Quaterno kay Lani Ricardo kay Jose Arroyo kay Rick Quatres kay Parero Hilio agay Manang Mary kay Manong Luli Bonifacio kay Bobot at kay Bibi at kay Manang Desmakwari kay Nono Liono kay Oting Kinesio kay Rosalina Patricio kay Florida Barrero Kinesio kay Leticia Relator at kay Rosalinda at kay Milen Relator ang mga Quatres family good evening sa ang mga Nimes family. Salamat nga po.
1: Thank you so much kay Nanay Sabit man sa sang May alas 4 mayong gabi ilang sa inyo. Ito na naman ako, shout out naman kay Jaime Javier, uwa abi imaw shout out si Jaime Javier, hindi gid imaw kalipati idol kung mag shout out ka, tawag uman imaw idol, gasunggod abi kung hindi mas shout out. Oy shout out Jaime, rama nga kinatuwag rong bugta. Agi naman kay Malbert Lunbad, Lunbad. Shout out lang sa baliti sa akong ikampod nga si Manang Marlene Rimaldora Quatson nga nagapamati kid sa makara. Thank you so much. Janry Casigna Sumando. Baki shout out lang good evening ha. Una sa Morales Baliti sa Mrs. Ko kay Jerty Iten Cebuano. Bayaw. Bayaw Giovanni Agtay Nono Joel Cebuano. Uncle Budong, salamat po watching live from Rio Tuba. Ano ra? From Rio Tuba, Batarasa, Palawan. Wow, thank you gida sa monitoring na. Aga kay Reinhard Perez, shoutout lang sa tanan nga kapinamati kita sa Agbunod, Hamindan Capiz. Kay Ria Dalida, Stories, good evening sa lahat, ipamati kami sa Bahrain at ka Kamis Mando Kompuso. Uwani, thank you gida, Madam Ria Stores. Shout out sa mga taga Bahrain. Mapel sa kapanyo, good evening. Shout out lang kay Felicidad nga gabi na mati makara. Saranas Baliti, Aklan. Miko Taborda. Shout out Purisima. Taborda Purisima. Shout out lang ina sa kay Tol Edward Taguena sa Maharvest Tight Tagaba. Oh, wow. Sige. Okay na, parikarding. Balbala ang...
3: Hawks na hawks.
1: Aha.
3: Nagguba ang akong lugar, pre.
1: Nagguba. Ayaw pa guba, kaluwi ka.
3: Nagguba, wapa at kakayag yung gugan nga lang nagguba. Sino ba karo makita ang magkagusto nga kadyo na kong guba nga lang lugan,
1: ay. Ay, ipa...
3: Oh, wanted.
1: Patahi, tagaling.

Okay, sarap kami Sir Angel Norte Baliti, ipapapurling Mama Merbs, kay Pimpim, Basko Gitado Radio, kay Toto Polly, sa Sonyo and Sonyo Family, ipagit kay Lola Inday, gracias ang nakisabay man sa pagganda.

0: Masama kay ko bigo etan do ay medyo nga ara ta to tutol na lang.
1: Dinag yaga ako ta.
0: Kuwang sa tagay.
1: Kuwang ron sa gasolina.
0: So so da gabi.
1: Buyag lang si Dingdong ay.
0: Ate gabi tuman ron na sa banga si Tio Sinaya o kay Noel Reportar. Kay Ray Sonio, kay Jumarel Mirano, Arturo Sonio, Petronello, Petronio Rambulat. At siyempre sa asawa nga si Rina Gagampang at Kandihay Bohol. Siyempre dyan sa Otsando, atong kagawad, si
1: Sina?
0: Marge Eliserio. Magandang gabi dyan, ma'am. Gagawad, Marge Eliserio. At siyempre kay Manoy Beltran. Sa iba pa dyan, tanatanan. Siyempre sa akong mga manghod, mga agawro na sa Bihilan, Kandihay Bohol. Mga Inuhales Pamili, sa akong nga igsool nga si Tading Inuhales. At siyempre kay Inday Marie Inuhales Palumata. Ang siyempre kay Along Richard. Ang sa tanan-tanan diha ang atong mga igagaw sa Bihilan Kandiyay Bohol.
1: Bohol
0: Leris
1: ano?
0: Palma Along Amulato Boal. Tanan-tanan na, tanan-tanan para higup na tanan para
1: dami pala.
0: Pabay mo na. Nagkapit po muli sa inyo lahat.
1: Ating samas
0: Karding
1: kay
0: Sumpit lang po.
1: Karding Sumpit mga kinaon ka para Karding at ano, Bugres ano meron? Tag-isda. Sumpit na. Sarot lang sa pamilya ko ulay-ulay, no? Aga. De La Cruz una sa Kaningay, nagapamati kita, sanday Lola Excel De La Cruz Makara. Sige, E Vicente Haradilia. Sarot lang kay Tatay Kuming, kapamati kita makaroon sa Candelaria, Tubungan. Ay Joseph Nabas Nama, good evening, sarot lang. Doon nama family, aga Polinario family sa barangay Panipiason, Madalag. AJ Nama Junior, Katodo Lobel, pasarot lang man kami sa barangay Iotorong, Libakaw, nga permigid nga pinamati. Ako nama family, ag Aris Arias family, Balyarinti family, ag kay tatay, Junibil nga gagaha at ihapon si Amat sa pagbasa. Ano ko na ito? Abdo Itungaw Taylogoy, na-request. Rosa Babaeng Palaban, good evening, idol ba? Uncle Rinaldo Santiago Quarry, good evening. Shout out lang, abo gid nga namok, idol, no? Shout out lang kay tatay nga gadapong, idol, pati man do, ano ra? Good gumangkon nga, makulit, idol. Ay, dinayagan, di ka duto, ha? Masi so good kat namok, ha? Imo gid, abudlay, makaradinggi, magdapong ka mo, ha? Mga lods, mga idol. Magpanglimpyo ka mo sa inyo karang mga palibot, mga pangugaon ng mga tubig, ng mga stagnant water, ha? Kay mabudlay, gaitlogan, at mga namok na sa atong palibot. Nagro-namok na paman nga, ano nga ron, hay, sa malimpyot, anay mo, nag-itlog, bukong at sa mahigko. Gani, hay, buligan kita sa atong palibot. Maghawan, maglimpyo, pangugaon ng mga kitikiti. Kitikiti, bukong tawong kitikiti, ha? nga himo nga namok. Sige, para ka to man doon, ha, mga idol. Thank you, guys, sa naga-limpyo permi sa itong palibot para manami man doon, maliwalas doon, ito nga pamatiyagan. Sa tat kay Romel Tapliras, Alangahag Tugas, apa, halin kay Bal Baldoria Tafala. Aha, kay Tresita Retoriano Laurenti, sarot lang sa Laurenti family sa Pulokati, gabing nagit kay Lino Laurente. Nga nagpamati kita kada Domingo sa Todo Composo. Salamat nga po, ha. Adam De La Cruz, Jodosio, magandang gabi, idol. Mag-greet man kami, always ka pinamati, pinamantaw live. Kay Bahan, si Darling Alma, very well, ay, good evening, classmate. Ay, kamusta na si Mr. Mo? Amigo, kamusta ni ikaw? Maya dun ikaw? Ruby, gabi, hindi araw, ha, gabi talaga. good evening, asarot lang kami tanan sa, ano ra, Rosal, wow, Libakaw, ay naro, ano nga to, no, nabatian ko nga to ko siyang adlaw, wow, aloy man si. Aklan, idol, habang gainom ito ba, tamiyo lang, to, gabi family sa Cortez family, the Pilar family, salamat po. Sige, banat, telogs, balbala.
2: Tungaw.
1: Ang tungaw ko nung atong abdo, ah. Ay, puso na yung abdo, ah. Kanon ko na. Kita mo rung abdo tungaw, abe. So, yabin niya, ka po. Sina mga kita? Personal. Banat.

0: Maluyang.
1: Ayos tayo logo'y kanta. Tungaw, naging may itom ah.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday, nano. Happy birthday lang ang tagang lang kita eh.
0: Tumagal.
1: Kabatas ta, tungaw tanay kanta. Ato ta sa panit may itom. Maluoy ka. Sige, tamiyaw pa, wala na.
0: Yan ang tamiyaw, taro na
1: yun. Iba ganyan para Noel, basta muli-muli o taro.
0: Dungduli gali, abilar din una sa Orita Rod. Una sa mga kay Sabiaka, Manog Baligya. Para una, isbo ko ha. Bungin niya, sayamat.
1: Sabiaka ice cream, hinanay ha.
0: Oo, ay, kirmi hinanambitan eh.
1: Nanay El. Sabi mo magpatamiyaw raho na huya ko na yung
0: mawa. Ani yung mawa eh.
1: Tapos si Nanay Il lang.
0: Kwan mo ga. Sponsor eh.
1: Sige, sige. Why na?
0: Sige lang.
1: Ah, sige, doon naman ko na. Doon na. Ay naman kay Rosie Salvador. Good evening, shout out lang. Rosie Salvador, no? Blas, kay Blas Briones. Kay Gar Salvador. Kay sa Sitio Biga na Loo, Kalibo, Aklan. Agi naman kay dinatra kay naman Nabiran Pilayo. Agribni idol sa Tatlan kami iya sa Alfonso Dosi kay Ilay Bibi Kikay Jiben salamat gid. Anabel Sonyo Agribni shoutout lang kay Mulot Sonyo nga gabi naman to sa TV. Ag kay Toto Sonyo ag sa sitio Bunghol. Agribni nga Bing Ayones sa Pansa. Aya kami sa Caloocan City gawat watching from nan kay nanay Anita sa Pansa una sa Rosario Malinao salamat gid Katodolobel. Thank you so much man ha, mga amigo na sa Manila ka pamantaw gid. Jan Taiko Taborda request lang kamalig nga gamay pati ratay no na. Good evening man. Boss sa dot kami sa Barangay Liloan Malinao gabi gid kay Tatay Aliho ag kay Vilma Postrioso ag kay Pari Joben Dalida. Family, ag kay Rinaldo, ag kay Marilyn Postrioso, kapamantaw kamit live, habang gatagay, tanduay, sumsuman nga, inubaran nga, bisaya, abaw, perte ka namiton, gitara sa abaw, karon na pingkon, huwas-huwasan ka pero Noel. Rins Postrioso, saranan sa Barangay Usman, Malinaw, pari Ryan, agrapi Rovel, impreso, paha umayon, doaling, ninyo rotagay, ha, sa Martes, ang Miyerkules Advance Happy Fiesta kuno sa inda sa Usman September 15-16. Sindo Usman nga ra para Noel. Ha? Amalina, it's para Noel nga sa inda tarong mga ano kara lagyan. sila ni Miss Placido request lang mana ano ra si Mama Lorna at Martir na Puso. Salamat po. Sige, sige, Martir na Puso nga ra, babes. Jan Erickson na launa, sarad lang kay Papa Jimmy at Mama Lorna. Gapin na mata kita sa Barangay Lugohon, Madalag, Aklan. Sa ating mga taga-baryo, mahilig kita itong puso pa rin, no? Sa inyo nga to, para Noel, sa Lakawon, no? Diba? Abo nga itong mga mahilig mo itong puso. Sige, ano kang taon mo, partner?
3: Panyulito.
1: Panyulito, panyo mo. Lito ko. Sige. Anotin mo.

0: Thank you. Ya, apa namanya gitu kan. Nah, sama sangat family no kan yang nulis no boy nas mubo sa giban family no kay Brian Nonoy Carmen, Joy nas tinigaw Nonoy Mila sa Colina, Mel Jacinto. Kaji mo ngayon mo sa abunan ng top kapis at katoto Art Biray, kapre Halino Tomas, ng Inday, no? Kapre Elena Barra, at kay Nonyo Ambito, kay Will Irene Patron, at kay Pre Buboy Sabaliero, nung Romy Fernandez, nung Romy Aplenario, no? Kay Pre Carding Inohalis, ngayon mga kay nung Johnny Fernandez, sa Minaliso, kay Ray Lucero, kay Richard Nakmubo, kay Arthur Imoca Fernandez, kay Bonis, at Dayon, sa Johnny Bertonio, at kay Pre Ibong Gregorio, sa Gimuro Pamilya, no? Kay Joey Blinda, kay Pre Jomer Fernantino, hindi naman doon iba, no? Para akong mga kodigo ay naiwanan. Thank you.
1: Ah, doon salamat, Pari Noel. Sa imo man matahom nga ambahan, no? Doon nga panamiyo kita, din na kita kainya. Yes. Aha, aga sina kita. Mm-hmm. Agay, hanuta ko no, Idol Noel, haling kay Ma'am Elisa. Kay John Erickson na launan, shoutout lang idol, Papa Jimmy, Mama Lorna, pinamigid ka pinamati. Sir Clyde Beltran, good evening idol, good evening na ah, kay Ma'am Lily Beltran sa USA, good evening sir, Kristo Natividad. Shoutout lang kay John Nicole Turang, John Lloyd Nadwa, John Erickson, kay Konsihal Aldrin Aldosa Renz. Nahel ag Marilo Nalayog Piano of Sitio Datag Tigbawan Madalag Aklan. Sige. Okay na babes, imo nga bahanon. Dali ang tabi ta nato mga tagsakdag. Thank you gid no sa series tracking may purher nga 6 wheeler 10 wheeler. Ag prime mover makitaan sa may sitio libtong istansya Kalibo Aklan. Owned and managed by boss series Rip Toleno kamo mag hire tracking ato kamo na sa series tracking nasa may city libitong istansya Kalibo Aklan. Aga pwede ka mga text sa 0918-451-5869. Aga thank you man no sa DNG Bikiri kanong Darwin at ng Marlene Dimo sa may city baybay ang Dagaw. Mahugod ni mag-asawa bakit sawa nga nagasuporta man sa Todo Composo every Sunday. Taglang salamat kaninyong tanan noong Darwin sa mga unga mo sa mga baker mga tanan na pwede nga po. Agting ka man no, sa kay nung Dodi Mansayon sa Maydongon S. Numansya, sa kay nung Inday Una Mansayon, kay nung Pino de Vicente, ag, sa mga grupo na sa Magtang ha, sa Tanky Boys, sa Junior Dorot Custodio, Junior Maning Tabuena, Malu Guapo, kay Ernie Mansayon, Toto Ernie, kay Bulket Guapo, nga pamati man sa ato. Thank you man sa Bambis Pikiri, kay nang linin ng Cesar Pikirua, ina sa may sitio, ano, sitio kita. Sa may inyo buswang, no? Nakamamag-happy tinapay, pandesal muna ay toasted, o na, alitari, ang klase it. Tinapay, sa loon lang ang pang pamahaw. May nagpamati man una. Mga amigo ta, no? Kaya nang lina una, kaya nang una, Emilio Onard Piñano, kaya nang lina, Galiego, kaya nang Elisa Villante, kaya nang Rose, kaya nang Nuno Binuguhan, nagpamati. Thank you so much. Aga kamo man magrinta ita video okay sa inyo nga kasay bunyag birthday o kasay na disari ng mga klase ng mga okasyon. Adto nga mo sa Jix video kay rental namtang sa Kabatangan Makato on and managed by Engineer Jake Taladro ag Lord Styron Taladro. May limisa man o bangko sa nakarang nga available gusto niyo magrenta, pwede ka mga text ang dagan numero 0920-89-13748. Aga kung gusto man magpagwapo, magpagwapa. Ato ka muna sa Katkat ag Lawrence Barbershop namtang sa may Makato Public Market. I think you man no, kami Gugara Librado, ina man siya Toteng Reyes at ang barbiro nga gwapo. Kaya ginaman kay, Sir Arnel Rampago Saleso, kay Ma'am Agsa na nga asawa, kay Rosiloy na sa Guba, no? Good evening. Ambud Maria ba? Nabanhaw. Pwede nga po na, Ambud Maria, gabi na. Din kahalin, magandang gabi sa staff Radyo Todo Composo Ampon. Napalayog lang tamyo, akon nga, ang kolonoy ni Miss. Malipayon nga pagpamati. Hello, ang kologoy kong mabuot. Ang kolonoel kong mabuot pagit nga gwapo, gandang gabi. Aristo Natividad. Shout out na sa supervisor Survivor Riders Club Aklan na kay Ma'am Judith Nadwa, kay Ma'am Janet Timpo, Elbita Navas Montojo, agay Lance Estocado, Takwator ag Judeline Umadak Oliveros. So sige ah. Yes, on si babes. Ano babes? Ano yung chat mo? Ha? Ha? Ano ra? Oh, sige, bala ka.

0: Salamat. Ay, kay nung Dodoy Masayo nong. Ay, good evening. Ag sa imo na mga tawuhan o na sa mga taga Tanky Boys o na. Ay, good evening. Kay Uncle Nono o na sa Dongon, no? Good evening, Gid Kimo Kol. Sa bilog ng pamilya o na. Bilog ng pamilya Kwari.
1: Good evening na sa kay Nabanhaw po. Nancy ay po na rin. Hello sir and ma'am watching here in Katiklan Public Market. Nagpamatikid. Ano ta Idol Babes, ma'am Elisa. Aristo Natividad sa Uman sa Gihapon. Shout out kay Geneva Sabala Mendoza, kay Charis Naldosa, kay Luigi De La Cruz, Elizabeth Nanit, Katigbawan Madalag Aklan, nagpamati. Ronnie Arigmes Manok Apulak, ano? Agay Roni Palomata, sadot lang because of current situation. Only because Agay Roki Ibit, hi, nadumduman ko pa ang akon nga lolo. Ang lola, ang atukar na kato nga pagang ako. Ay makarapare, may edad-edad kayo. Kanta ko sa bumbo dati, ang edad siguro. Grade 6 ako. Ano pila ka na yung edad ka? Tumay. Grade 6, 12, o 11. Hasta ka ra. Harana, kumpuso sa Gihapon, no? Thank you again sa mga nag-dumdum pakamot sa Harana Live sa Bumbok at sa Kalipo, no? Iyak kami. Kapisa ni Pare Noel. Day, tatay Lugoy, no? Sakata. Mark Coronel, no? Sa datang, kay Nanay Nilia Arellano. Good evening kanya. Para sa mga nag-gagab na. Tingkiliwi, good ko na magkara, Pero Noel, balbala!

Uy, para to sa mga nagataganom nga makarahay. Abaw, ah. What an I magat an I ganas para no way. Kita kita ka tanom karahay, ano lang karay mayad. Tamnan na lang it, ano? Nani mayad na bagatong ag ano ho? Pakuan. At least matamnan pa, no? Aha! Hello sa Bulacan, watching na. Aling kay Edlin Sousa. Berna Arboleda Danduy. Hello po, watching from Iloilo. Hello na, Berdandero Pintor. Good evening lang. Dito man kami. Yes, ang Kawayan Family Pintor. Berdandino. Berdadero Family. Salamat. Thank you so much, ha? Kay Aluna Berdadero Pintor. Sige, banat. Okay na. Balbala na. One more chance, ha? Kita pa request that mga taga, ano ho? Kapilihan? Ano? Kapiluhan? De La Cruz family, Unil De La Cruz, no? Minarda De La Cruz, mga gwapuhon nga loyal, ang mayat nga mag-ubre at bitana, ni Jumalin at ni Lloyd, 18, 18. Mangon nga gwapo, ina sa may andagaw.

0: ginaat. Tam-tam yung kawit, madayad nga.
1: Sapa!
0: Gabi! So, saray nga rin ang kan, nag... Request saray nga rin ang kantay, tam yung kawit, madayad ng gabi, ro, anang bilong ang pamilya. Kabay nga una ka mo sa madayad nga... Panawasan, madayad nga kamtangan. Ag, ginaw man naman kawit, pagtam yung man na akong nga... Bunso nga si Mariali, rin ang asawa si Randy Soyo, rin ang dayo ka nga, nga si Berlimi, si Nitan, at rin mga sa anang nanay, si Merites, yung tamiyo ko man ni Spudai, man nga gabi. Sa tanan nga, pamilya Soyo, nga sa
2: Soyo, what
0: sa Kubay, Kapilihan, Prokinkok, Ibahay, nga nagpamati sa Raya Ngarang programa ay madayos ng gabi niya tanan. Happy listening lang sa Raya Ngarang programang Turo Kong Puso sa Radyo Turo kay Bigard Bo. Ah, natatami ako mga liman eh. Madayos man nga gabi pero si Larry Toriano at si Melros at Garang Abil Pamilya ay madayos man nga gabi niyo. Happy listening lang sa Raya Ngarang Turo Kong Puso sa Radyo Turo kay Bigard Bo.
2: Thank you so much kay Tatay Duming sa Kampiyon Man nga Kumpuso. Alona, basta ito kay Ina. JJ Instructor, good evening. Shoutout lang sa kay Amar Family at sa mga taga Antique. Good evening sa mga JJ. Ano nga ni na Taekwondo Instructor, no? Tama po. Edlin Sausa, Sarat Bill, sa dalam sa kayong alawaan. Kanta ko kay Ina, let ka timo, singkat timong buho, alin, idilin. Arista na tibidahan, shoutout lang kay Ramil Buela at kay Ramil Navarosa at Jodel Ulog Agreno Nilyosa. Alas 5, baga tanaw, Edlin, ha? Ay, late kasi mo perbe, kasi mo nagpinamuho, ra. Arlene Olog Cabiz, good evening, sarat lang iya sa Sitio Bilin, Barangay Rosal, Family Olog Cabiz. Request lang, si Virgilio Song, in Erpat, Kukagawad Alfonso, Olog Junior. Regarding Virgilio ko no?
3: Ay, ari ako.
2: Kaya mo si Virgilio wala swerteng tawo? Hindi.
3: Hindi ko masyadong kapisado.
2: Ay, sige. Ano lang imo?
3: Ako si Virgilio, walang swerteng tao.
2: Na, ano ay kantahon mo gani? Ha? Portraits of Kalibo? Sige, balbala, Pero Noel. Hanotin mo. Marian Nilensor ka, shout out. Aha, nagapamatigid sa ato. Di lang mag-call kayo, nag-program ko mara. Ah, sige. Message lang na kayo ba sa akon. Aha.
3: Ayos.
2: Kamadahan ay Pero Noel, mayad. Shout out ko no kay Mama Maatina Sorka Gonzales, Rian Sorka Gonzales, Iyasa Bless. Salamat, Uncle! Marian Nilensor ka, nagapamatigid. Asawa ko no, si Ryan Gonzales. Ano ka pa mati man sa mga sige, balbala pa rin na. Pare ka ding.
3: Hanotin mo. Balbala na natin. Basi balbala na panitay logoy.
2: Oh, hanotin mo. Hanot. Sa tong 13th century, wala pang ate. Pinoy.

0: Maisa Naol, Maisa Lakot ng Bulawan, Brindat Bracarde.
1: Matayat din nga umaga o gaon, nagkagabi na pala. Matayat nga gabi dyan kay Ron Spa, Franz. Sa mga Otsando, magtakay-takay kung sa datan Dubai. Baka sa Ron, ayaw ko nyo pagtagan niya.
0: New Washington DC, aklan ha.
1: Mayong gabi niya sa kay Taytay Rizal, kay Agaw Luce Inohalis. Long time no look, bay.
0: Agaw,
1: agsa akong galing mga awang kapataw-taw sa Baroto. Kay Alan Inohalis.
0: Kay Alan, I miss you.
1: Kay Kokoy Ricardo Junior, siyempre Junior doon, guwapo ron.
0: Sana birthday ni Sir Alan?
1: Sa 16.
0: Kap Alan ba? 16 na. Happy birthday Kap Alan na in advance.
1: At kay Pinoy Talanobe, karoon sa ano, sa pauto-auto magyapon sa dagat.
0: Sige.
1: Agsa akong mga apo doon sa ano, sa Muntal Tarizal, kay Yumi. Dibiga Inohalis, kay Talalingling ko, kay siyempre kay hyper kong bunsong apo, Kylie. Kali. At kay siyempre, sa anak ko si Joy Inohalis, at sa anang guwapong asawa, John Dibiga. At siyempre, una sa Antipolo.
0: Antipolo City.
1: Kung dahil yung gabi, Pinoy, sa palko tagali. At siyempre, sa anang unga marunong nga hyperman si Sibel. At siyempre, ay, tapos na.
0: Why na? Sige? Okay na?
1: Yeah, thank you.
0: Happy birthday man ko no, kay Ryan Gonzalez, 35 birthday. Nasa bless ha. Happy birthday sa uman, Ryan. Sana
2: happy birthday!
0: Sana mapustan mo kami. Mapustan. Ang shoutout ko no, sa nag-birthday sa Quiapo no. Ang shoutout man, ina, kay Ryan Agmigo na Leo. Naga-inom-inom, gidit. Pulang kabayo. Sige, dinayagan ko kabayo. Ay, budla yakson nag mahilo ka. Dasan tayo sinanay sa bet dayon sana kampiyon man niya kong puso. Rafael Peralta no, good evening sa lahat lang kay may Mary Jane Damian una sa Aranas Baliti. Kay Pinky Nasyon, good evening sa lahat lang sa mga taga Turalba. Sa lahat man kay Busing Arnold Relente na good evening sa lahat. Amigo Arnold. Balbalan ni sa bet, hanutin mo na.

Ay, nagatangisot ako na si Leo at ininom at pulang kabayo. Mahira na. Pero yan ni Len. Para hi, idol bit, haling kay

Mid de la Cruz, si Tatay Larry Man, nga pamati kay Inom, Mid Pulang Kabayo, ahaha, iya sa Barakabaw, Longlar, dandahan na. Bilang kabayo, una Inom mo. Yuhu! Sa mga taga-Batikib, ha? Sa mga tanod na, may dahil nga hapon, gabi.

0: Diyan na si Babes, maidog-idog, marong banay na kita. It's Bintado, sarad lang kami iya sa Tina Makaton. Bintado, Rioja Family Idol, ha? Ugid si Noel. Ah, it's Bintado, ha? Para Noel, idol kagid ko na. Diyan na si Babes, si Paricardeng, marong banay na kita kay Gab Ina. Matatsa na sila, ho? Sa haba-haba. Bal-bal, good evening na, ha? Kay, ito panawagan niya Ratay Logoy, ha? Kanura, makarara. Kay Dionisio Placido, ha? Makarara, o Godati Patara? Ha? Ha? Ay, naha, ano siguro? Basi ko naha, yakot, di karara. Aha, bukot imo, Ratay Logs? Ah, bukot, ha? Basi na, yakot, ha? Good evening na kay sa BHS no, ng mga security kay Mini Medina, Jocelyn Salazar, Rina Jean Octavio. Thank you so much no. At sa kay Ining na sa ano sa mga sipak malinaw ko no, kay Doming Joan na no, nanay ang ging Galito, isang kay nung nining ang nagapinamati kita kanda Domingo. Sige. Dina babes, work na yo dito na me. Notin muna. Live. Agi na kay Milchor Du. Agsarot lang sa Manampahon, Pulokati. Kapinamati git habang gatagay-tagay.
1: Si Kwayali na sa Malinaw, si Dongdong. Ag si, si Kabuding. Ag si Ikang na sa Malinaw.
0: Si Ikang.
1: May gini pagpamati na kinyo.
0: Sige. Di na, si Paricards. Marang bahan na yung nataya. Diho, good evening, Arlinda Taladro. Good evening, shout out lang sa asawa ko nga si Linda Taladro. Kapuway-huway, nag-bagong kaon. Aba, Albert Pastrana, shout out lang kay Magdaluyo, sa kay Nia Magdaluyo, at kay Budil Magdaluyo po, boss. Good evening na, ha? Sa kay Adelbert Pastrana. Sige. Ina, aha. Ikaw na pag tinawag ko, apkoton din noon ikog pagi.
2: Tapos ang klase.
0: Sige, tapos ay pero Noel, kay ma.
2: Shoot out na no kay. Shoot out daw na kay nung si Rena Ranis Raspino na sa Malinaw, kay Ronel Odi kay BBD ko na sa Bukbakaw, kay ina busito amit ang Gamlanga, at kay si Aplero Gamlanga, at kay Floremi Gamlanga, at kay Rami na Launa na sa Bakanbangan no, kay Joshua Pintor. Bliro kag sa nga kay Ma'am Elizabeth na sa Germany, at kay Budoy na si Otorong no, at kay Pre Ibong Gregorio magyapon no, kay Re Bulano mga gabi man, kay Jonathan Asunyo sa Sanigaw, at kay Jury sa Usay na sa Nalook, at kay Giovanni Cebuano mga gabi man, at sige
0: dito Pre Noel balbala. Chichi Arieta watching from Bonsa, Libakaw, Aklan. Sige. Hanot.
2: Una to na, bus. Angit ay. Magkaroon ka tingagi ikaw rin.
0: Sige, hanot. Ano na.

0: di magpahulit, magpahulit. Aman, abe.
1: Babaho tuba ring ba ba.
0: Apa tuba? Eh pero no abe, ano man di mong rason? Pindot.
2: Pindot. Timing gid may napanawan man ako.
0: Aba, hay wa ta, wa ta pagasa gali. Wa ta. Babes, ano man abi, man di ka magpahulit eh para mainit-init makara.
3: Madangga kaayo.
0: Madangga, ani kabkaban ta gali. Daywa kita ka pinggan nga lusa eh, kabkab din mo. Oh, di ka.
3: Ikaw bugat sa iyo.
0: Abugat, aba, hay
3: palit. Ata ko sang tiyan mo.
0: Agoy, oh, ma, diba? Diet, diet.
3: Diet ka, nay. Sige.

Maria sa Panipiasa Madalag sa Gregorio Family. Thank you so much. Sige, banat na. Balikarding ang barko mo. Dansoy's ano ra? Dansoy's Sanio Cesar sa Arot lang ha sa Sapian Capiz. Good evening sa mga taga Sapian ta. Thank you so much. Barko, barko, karaan. Anot, Prenuel. Chat-chana.

0: Marcel, ni Soroina.
1: Marcel.
0: Kung sa tikit na mulita, nagkalingaw silang kithat sa pasahirang dalaga. Kipadlong niya si Taylogoy sa kasilyas na kukoy-okoy. Ayaw di hago na una kay magdungan kitang duha.
1: Hey!
0: Jose Noales, tay tay. Rose Pants, chalo.

0: Pok diay kaayo ang mando sa kapitan.
1: Ala maglangoy, maglangoy,
0: maglangoy. Ala ala maglangoy, maglangoy.
1: Katagoy maglangoy. Latsoy balbal at ilangoy. Hanotin mo balbal sa kahina, sa pa. Isang a.

0: sa sabaw, nadala ko lang.
1: Ay, perte, may sabaw ka
0: eh.

camino.

0: mangke apa nak? Uang utang karo.
1: Apa berarti?
0: Sansik.
1: Hei,
0: uang utang karo.
1: Hei, dina keserangan teh kending kawan. Alun
2: kudu. Loy loy kata loy loy loy kata loy
1: loy loy kata lu.
2: Ako po si Karding na taga Onsando. Kung tatawagin Karding sumpit tamang sa babae takin na pinatang magsa inuman tagay tagay na.
1: Oh tira ikaw pinaka bata oh, ang 14 years old 61 years old.

0: next Domingo na naman kita ka Domingo may harana ka
1: ba? Ayan mo to na kung puso pa!
0: Ayan mo to na kung puso pa! Mga argato! Mas pamilya na Salvio, Salvio family, family Saboko, aga family ko iya sa Pangpang, Itsuba, Valencia family, ag sa tanan nga naga Valencia nara. Valencia, si Inman nga lugar, shout out lang. Inyo tanan, ag kay Marilo, Maria Luz, Tamayo, Sonyo. Shout out ha, sa family ko, good evening ko no, sa Tamayo una family, sa Baliti family ko una, sa tanan family Sunyo, man iya sa Pampango, Libacaw, Aklan. Jake, good evening, shout out man una sa mga truck driver, Philippines, Aklan chapter. Kay Jake de la Cruz, sina kay Edison man no, padasas, may date nga gabi eh. Kay Erlo Abayon, shout out lang sa Parsi family, kay GR Pasilan Sunyo, good evening, shout out. Aga good evening man kay Ninya Bilarmino, good evening sir, sa tatlo sa Radyo Todo Kampuso, sa tatlo sa at Katmon Altabas, request lang kanta nga panit ko nga maitom. Good evening man, sa tatlo man sa boss Namon sa nara Pet Polencio ag sa kaibahan ko no ro dali duga maluika. Aha, kay bahan do guapa nga si Miss Laika watching live ano ra F Kimpo. Good evening na taga Kimpo Mary. Jade Fernandez, shout out. Nagatan-aw kita si Lolo ho sa Nakaranga TV. Good evening na kinyo tanan una. Kay Michelle Trahi, good evening, shout out lang. Agay Wilmar Andrade, shout out man sa Pinamukan. Agay Merlinda Labriki, shout out. Agay Merinda Labriki, shout out man no, sa Jason Kiliano ang kapamati kita sa Baliti. Sige. Huwag itat oras sa aton nga pag-aratsada. Next Sunday kita magkililita ha sa aton nga pag-arangkada sa aton do kompuso harana live sa radyo. Thank you so much gid sa series tracking. Bo series nito lang. Thank you man sa Dian GB Kirin. Nung Darwin ang Marlin Dimo. Kaya nung Dodoy Mansayon, kanang Iday Mansayon, nung Pino de Vicente sa Magtang Boys, no? Mga tanky boys naton, Junior Dorot, kay Junior Maning, kay Malo Guapo, kanang Ernie, Toto Ernie, kay Bulkit Guapo. Sa Bambis Bikiri, thank you so much, ng Line, nung Cesar, Tugiruwa, thank you so much. Sa Jake's Video Rental, kay Junior Jake Taladro, Lodge Tyron Taladro, thank you so much. Sa Katkata Glorious Barbershop, at simpre naman kay Migo Gary Alvarado sa Gary Barbershop. Huwag itat oras, maging agad. Sa bilog pa. GR Pasilan Sunyo. Good evening, Idol. Okay, paano dinikal Katudong Dingdong? Ako naman si Katudong Lubil Kwari ito ng Radyo Todo, ang kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Ribeiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5
3: Radyo Todo. Ang radyo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, idinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.30 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

Per Ruada, in altra sala, sognala la capo Hanani.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes. Petsa 14 sa bugan ita Septyembre dagong 2026. Inaga adlaw nga Martes katunga yon. Katunga yon do aton nga nakonsumo. Para sa bugan ita Septyembre dagong 2026. Ay bangod nga rubugan ita Septyembre ay hasta yamang 30 días. Naga paabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod, nga motion. Buksan tayon do aton nga mga tagsa-tagsa ka mga monitor, mapa TV, mapa radio, mapa online. Pili ang kamo. Konsiin kamo komportable. On sa TV or sa radio sa 88.5 FM or sa YouTube, sa TikTok or sa Facebook, mga katudo. Pili yang kamo ha. Konsiin kamo komportable. Pero importante, nagapamati kamot mga nagabaga nga mga balita. Mga impormasyon, mga isyos, mga topiko, balita lokal, balita nasyonal, balita internasyonal, ag-report ko aton niya mga katudo patrol reporters. Nakaina pa naka-deploy, nagawarang-warang sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. May kaso ita vehicular accident ha, at may kaso man it pagkakuryente. So mga biktima ita vehicular accident ag pagkakuryente ay una makaron ginabugong sa aton karang doktor Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Standby ka mo ha. Sa report sa detalye, inaagi kay katudong John Cabisilla. At siyempre pagkatapos ni katudong John, report direkta sa Provincial Hospital, ay maos-os dayon kami sa temporary public market. Manggabas kami ni katudong John. Kamusta hontaro supply itisda? Ako na noro nagapanguna nga may pinakamaabo nga supply. Makaron nga adlaw kara ita Lunes. Bati ko gurayan. Agrayang mga daay-daay nga mga bantagaan. Agro marot ko siyang adlaw ha. Ko nagtaliwan nga Sabado. Abunda. Ay dati tig 200 plus 2 kilo. O Sabado nakabakay kita ita 150 lang. Kasarangat yag ko mga tig 3 katudlo mga katudlo ha. Kon akong tudlo ha. Ay base kong tagtudlo man nga mga maintok ha. Tagtig magagko pa sa alibutod, mais or mat mga mais. Manami ihawon aga manami prituhon. Kahapon ako nagtaliwan nga adlaw, may gugo grasya man do mga pagaan. Mga niting ba? Ana ita arkon matsa kuwang-kuwang tunga sa tulinada. Salita ang super. Mga lison aga baga ugo no, mamsa. Kahapon igto sa pudlon may una man. Yeah, no. Ay, pero lulinglingon ta do supply kita isda sa aton nga temporary public market sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Bagantayan gihapon do presyo it bugas. Ay harang magawig-gawig pataro El Nino nga ra. Magawig-gawig pataro tig magaga nga ra mga katodo. Pero inog giltak. Ha? Nagagiltak, naganganga ro mga kaganasan. Hindi matamnan itapagay mga katodo. Ay tao ko na nulong ro andang itanom kara. Kung makatanom sa dat mga huhiguyamot o kung mga tinuganon. Kung bisan papaalin, mapuslan do andang kaganasan. Pero andang ganas abi, nagabagtik eh. Kamusta lang ha sa aton niya mga mangunguma? Agka man naman, good morning sa aton niya mga tricycle driver, multi-cab driver, jeepney driver, mga minibus driver, ag mga higanti nga mga bus driver, agka man naman sa mga commuter van driver. Nga nag-monitor man katon samtang nagapahaom, nga nagahugat ko andang nga mga suki nga mga pasahero, or base ro iba, timprano pa napuno. Ag nagapug pamayhon nyo, nag-amat-amat nyo dita panaw, sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga destinasyon. May opisina ha. Ro iba siguro may klase, pero ro iba, una pa sa ginatawag naton nga semestral break, sim break. Ag matcha sa pizza 16 pa mabalik. Ha mga katudo. Ay may mga daywang adlaw pasandang lula kwatsa. May mga daywang adlaw pasandang pasaway. May mga daywang adlaw pasandang pagbulig. O saanda karang mga ginikanan, saandang panimagay. Iba mataabi, bisan sim break mga katudo ay gaog tagihapon. Warang tagihapon. Good morning sa aton niya mga lolo, sa aton niya mga lola. Ibigay ang kanyang buong buhay kahit ang isa niya. Viral makarondo rayang scholarship, no? Rayang tig 20 mil. Ay, may kamaligan yung matanga kontrobersiya, ho? Pero sige yan. Ay aton galing ron niya agtunan. Ag-investigahan, agbuan it reaction ng mga natungdan niya mga barangay opisyal. Doyon, Merise, ay una gihapon do inyong sinayantis. Kung baga, kung makagusot, okay. Kung hindi, okay man gihapon. May makasuhan, gid ka na sa ombudsman. Ang mga kapitanis iya sa probinsya Taklan. Narayang bawat barangay makikinabang. Tagrayang tig 20 mil sa ginatao ha sa mga deserving sa idol sa mga manog tapos ang mga college student mga katudo. Awa nga ni kuno kara, roo nga ni kagawad, roo nga ni kapitan. Dapat akarahay tag mga pobre sa pobre. Uwa ita scholarship, no? Ang uwat mansion, uwat sayakyan, uwat abroad, uwat nurse. Inano ro ibang hatawan hay bako kilaga latag pagapit-chapit sa uwag. May una pa nga mga paryente ni kapitan, paryente ni kagawad. Ay, iyo Santa Garapa. Ibaro disinyot programa at gobyerno, ginaiba pag-abot sa barangay. Wala sige, hindi na aton galing ron niya pag-aistoryahan. Good morning, Anay, ha? Kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Una sa Julianas Market, ha? Ginapatamyaw na ro anang mga himata sa Aranas Balete. Good morning man kay Lita Bernardo, kay Ardes Dihuan, kay Roy Buntugon ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Hiner Posing Peace Cadera, kay Analisa Salgado, kay Marilyn Sakarias Igat, ha? Agkama naman kay Nina Villanueva, agkama naman kay Bilya Lores, ano ra? Losero Crispino, ag kay Randy Ransantisasa, kay Salome Solina Sorilla Villanueva, kay Lina Mercado, kay Maninay Chili Timpurasa, kay Rosie M. Isog, kay Will Andrade Tambong, ha? Kay Ryan Placido Dalmacio, ag kama naman kay Mami Jo, kay Jo Wide, ha? Kay Jo Malapad, ina sa Pook, ag kama naman kay John Bindol sa Europe, ag kay Aljon Francisco sa LA, ina sa Sitio Mapuay, Barangay Pampango, LA, mga katudo. So good morning! Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagan. Aga siyempre, good morning man sa mga taga barangay poblasyon na Kalibo, ha? Good morning man sa mga taga Sila Serna, aga sa mga taga Uyotorong, sa mga taga barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte. Aga good morning man sa mga taga Old Buswang at New Buswang, sa mga taga Andagaw, una kay Tita Emma Vega o kon Maxima Vega, una sa Uncle Bro, ang coffee shop ng bayan ay manami magkape kara mga nangan, magkaon ita buy one take one nga hamburger ina sa Uncle Bro, barato na ay kape hamburger nga iparis mo buy one take one pa. Pero abo man sanda ita pwede mong pilihan, eh. Ah, nag-serve man sanda mga katoto. Good morning sa mga taga-barangay Pook, sa mga taga-kaano, sa mga taga-naloong Briones ag Mabilo. Inatamyaw gid naton do mga Mabilo noon, ha? Especially una sa pamilya Magno, kay nang pini ag kay nung nuno no nga samta nagakapi-kapi on, samta nagapamati katon sa aton nga programa. Kay nang nini Amalia de la Cruz Subiaga, kay nung muli, ha, ina sa Amalia Store ag sa MGMC gas station, ag una kay nung Daning, ha, sa mga pamilya Sablaon. Aga siyempre sa mga taga Tabok, ha, sa pamilya Andrade, pamilya Magno, pamilya De La Cruz, ha, pamilya ni Pomusino, ginatamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya gahon. Aga siyempre manwa, good morning man sa mga taga Takas, sa mga taga Altamar, sa mga taga Pangpang Village, ag sa mga taga Sintro Proper, ha, maayad-ayad gid niya agahon. Una kay Mr. Hel Regalado and Family and Company, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa pamilya Rilo, ha, kay nung Merlin at kay nang Julien, ha, sa tambayan ng bayan at kay nung Dolpo Morado, ha, maayad-ayad gid niya agahon. Kay Ampod Naglinen Torres, ha, at kay nung Lini, ag kama naman sa It's TG Group, hard to get Engineer X, hard to get gid man. Good morning sa pamilya Perer, ha, kay paring Michael, ag sa grupong Trupang Pilok. Ayan, maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga barangay Tambak, New Washington, ha, maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga barangay Istansya, barangay Mubo, barangay Tigayon, barangay Linabwa Norte, ag barangay Tinigaw, belated happy happy birthday gali, ha, kay Nanay Cap, ha, kay Kapitana Lourdes Nini Reyes, ha, nga nag birthday kahapon pero makaroon ko noro celebration birthday man ni Tatay Porting, Salamat sa tatlo, tasanda, makaroon doon nag-birthday. Daiwa ka mga barangay kagawad, ang si Kapitan Lourdes Reyes. So sa Oman, happy happy birthday po. Ang sa tanan niya mga nag-birthday today, nga hindi una akong ma-mention doon inyong apangalan, happy happy birthday lang.
1: Sa radyo, servisyo, totoo, trabaho, walang personal, mamatawanin ka ni Idol, pag malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga balitang nagbabaga.
0: Good morning kay Kagawad Michael Villanueva Solina.
1: Di mawawala, di kompleto ang araw ko.
0: Kay Bliss Taharan ha, ang kay Jima Kiswani na sa Bacoor, Cavite.
1: Titigilan pa.
0: Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Junel Carpio.
1: Yung mga kabayan niyan, sila na bahalang magpalit.
0: Kay Nilia Di Jose Repedro. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Bibs Concepcion Mohal. Ay ginapatamyaw na ruan ang manghod nga si Grace Alana, Ate Del Aselo una sa istansya Akalibo. So good morning on lang ha sa mga istansyahanon. Good morning man sa mga taga provincial capital ha, una kay Sergeant Nalumin. Aga siyempre, una kay paring Alex Relator sa Anang Karnihan sa may Andagaw. Aga sa taga Tris Marias ha. Maayad-ayad gid niya agahon. Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalagad. Araanay kita sa aton karang weather update no. Ay bangod nga naka-standby gundo pag-asa weather station pinagi kay katodong Alcesar de Aurelio o aton nga weather specialist direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Good morning anay ha kay Toto Roger Losiro Nagales at kay Exalteo Terencio ha nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Kamustahon taro LPA ordurayang Bagyong Queenie ha. Ay rurayang Bagyong Queenie imauraro ika 17 nga bagyo ang nagsugod sa Pilipinas mga katudo. At abo pa ay harang sunod-sunod sunod-sunod yang ro mga bagyo mga katudo. Agro na tabo nga linog sa Antique ha. Grabe ta sunod-sunod taro pag-uyog nga nabatyagan ina sa may area it Kaluya Antique. Ay nag-umpisa it alas 12:16. Ha? Aga-aga ha. Magnitude 4 sa Kaluya. Alas 12:24 aga-aga 1.9 magnitude ha. 12:28 2.9. Agro 12:39 3.6 magnitude mga katudo. Hagos tanan na batyagan do pag-uyog sa Kaluya Antique. O Kaluya Abingara isla. Ah, magapit malang manda sa mainland. Akon iya ka umagi sa may Pandan. Libertad mga katudo. Ay unang isla Kaluya bago ka tumabok sa may Semirara. Ro barangay ang sanggo niyang kabataan eleksyon. This week ha. Monitoron taro Senado. Ay matsabasi maguot ang makarudo Senado sa impeachment nga ra mga katudo. Ay bangod niya ni nga ginaistoryahan ang ginadetermine makaron kung makabuog ito third vote. Kaya ang ginatawag nga simple majority ang mga katudo. Ayuwa yun do daywang kakiyatano. Masayang-ayang man si Chis Escudero. So meaning sa 24 ay bali 21 lang nabilin. Sa 21 ka mga senador mabuog ay handong 16. Ay 16 malang do ginarequired sa ginatawag nga simple majority. Rong ginatawag nga two-third vote para ma-impeach or hindi si Vice President Sara Duterte. Ay hapangutana naton karon ko adlaw nga Sabado sa kamustahan with the media Aklan si Senator Pia Quijano ha iya imaw sa probinsya at Aklan mga katudog hapangutana naton imaw ay roan naman yan yung pangutana taong nga dimana kung mabuo namon ta magbubutuhan pa man kami next week. matang sa pihak nga bahin si Senator Risa Honteveros, inamin nga una pa sa proseso it pagdesisyon ang sang kamabugat kuno nga desisyon para kana ro pagdesisyon nga magdagan it presidente sa maabot kara nga 2028 election. Huwag mo nagabalibad ha, pero according ka na, sang kamabugat nga desisyon. Ruan ang pagdesisyon kung magadayagan ni Mount Presidente sa 2028 mga katodo. Masadya ra, magandang laban to. Ibaga, Vice President Sara Duterte, ma'am. Samtang sa pihak nga bahin nung kasot dengue ha sa Banwa Itakalibo, umabot yon sa alarming level. Raya ay base sa ging paguwa nga datos it Municipal Health Office suno kay SB member Kitsi Luces. Kaya nga ni si SB member Kitsi Luces may anak ko nung resolusyon kaigasugong makaron plus do pag-activate it dengue task force mga katodo ag hinyo noon nga magkanda konsada ita panguntra kontra namok nga nga may dengue aro paging abimana no diba aro paging ag kamanaman dong misting ay ruang dagaw rumay pinakamaabo nga kaso umabot anay 34 todo berrada berrada. Good morning anay ha kay nang Hilda De Leon Igos ang kay nung Buying Igos nga nagapog pangapigon samta nagapamati. I-check anay nato si katodong Al Cesar De Aurelio Ruaton nga weather specialist ha direkta sa Pag-asa weather station sa Quezon City mga katodo. Hindi ko naton pagpabuhayon pa. Okay, check naton katodong Al Cesar, magandang umaga po, please go ahead.
2: Magandang umaga sa ating lahat. Meron pong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na sa layong more than 3,200 kilometers silangan ng Visayas. Napakalayo ang low pressure area kaya malabo pong makaapekto sa ating lagay panahon ngayong araw. Samantala, yung habagat ay umaabot lamang hanggang sa Indochina. Isa sa mga dahilan nito ang bagyo na sa bandang China. Easterlies ang nakakapekto sa bandang extreme northern Luzon. Kaya inaasahan po natin na magiging maganda at maliwala sa panahon sa Luzon, ganun din sa Visayas at sa Mindanao ngayong araw. Pero inaasahan din ang mga localized thunderstorm kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Walang gale warning ngayong araw. Ibig sabihin, wala tayong inaasang matataas ang alon sa ating mga karagatan. Kaya, safe na pumalaot ng ating mga kababayan sa buong kapuluan. Ang araw sa sikas, ganap na 5:45 ng umaga. Sunset, mamaya pong 5:59 ng hapon. Yan ang update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alzar D. Aurelio. Radyo Todo
0: Live Report! Abugid niya sa gamat ha kay katodong Al Cesar De Aurelio.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo!
0: Direkta nga nag-report ha sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. May LPA, pero linibo milya paro anang kagayoon ha? Antes imaw makasugod sa bisinidad ita Pilipinas. Todo berrada, berrada. Good morning anay kay Leopoldo de la Cruz, kay Andro Junior Swalog, kay GR Narceno, ag kay Abilene Villaurel. Todo berrada, berrada. Ang nagpamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Rudy Talyeman ha, itayang vehicular accident, agrurayang na kuryente, i-check naton. Kay katodong nga John na Kabisilya, no? Direkta sa may provincial hospital. Ang kama naman, maus-us na yun kita sa temporary public market, mga katodo, no? Parang ani sa ato niya, todo bantay presyo, todo bantay supply. Tagay ka mo ha, sa report ni katodong Rolly Boy Herrera, ay may binaril, ha? Baril, abi ko may binaril, may baril nga voluntaryo nga ging surrender sa kapulisan. So standby ka mo sa detalye ha. Raya siguro 38 o ano ra, Pugakhang, no? Nga nabalitaan nato, niya ging surrender. Kapitan man niya na surrender eh, ugali. Sinurrender kay kapitan, ang sinurrender din ni kapitan sa pulis.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kapitan do baril nga to, ha?
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Ang sinurrender man tayo ni kapitan.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: O, hindi yun natin pagpabuhay yun pa, i-check natin si Katodong John sa detalye.
3: Radyo Todo, live, report,
0: kurayang vehicular accident, ako na kuryente, i-check natin, ha? Direkta sa may provincial hospital. Katodong John, patrol, please come in.
4: Katodong Gidildo, daywa ka persona no, na aksidente sa motorsiklo. Agsa ng daywa, raging dalaya sa ato na may provincial hospital. Alas 11:00 gabi, nagabot niya sa ato provincial hospital. Dahil nga mga biktima nga kandaya Donato Casio, 20 anyo sa pag-idaron ka na no, imore taga-barangay, aranas sa Banwa, Itabalite, imore driver sa motorsiklo ra. Agranang angkas karanga si Riston Pinos nasa legal mga pangidaron imorahay taga barangay Andagaw iya sa may Banwa ita Kalibunga Kunsiin sakay sanda katulong adil sa andanga motorsiklo no pagabot na di karon sa may barangay New Buswang sa nang daywara na aksidente tumumbas na sa motor nga andang sakyan nga Kunsiin dito buliganan sa nang daywara nga ging dala iya sa aton nga may provincial hospital aga aton mga taga MD Ararinit Murat Kalibunga Kunsiin. Dahil daywa nga si Donato ag si Riston ay nakaagom katulong din ni mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka nangawas na kusin sa nang daywa rahiya makaroon nakakumpain sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Huwag natin maanura kung ano pagka-aksidente ng dara o may nasunggaban sa dara basta di ilang nga meron nakabutang riya sa ato nga lagbok itatong nga emergency room itatong nga may provincial hospital. Daya nga sang kasing 23 anyos nga tinuga ibarang katulungan yun na kuryente no aging dalaman niya sa ato nga may provincial hospital. Daya nga nang bigla pagkakuryente nga si Ri Oquindo 53 anyos sa pangidaron karoon ibarang taga-barangay Feliciano sa Banwa Itabalite nga kunsiin nagabot niya sa ato provincial hospital ro biktima katulungan sa pagkakuryente sa pagsugan na inasaton nga emergency room kayro masubo-subo katulong nga Judil dahil nga nga si Ri Oquindo haging deklarat imorag ito ato nga attending physician nga dead on arrival ya sa ato nga may provincial hospital no pinawian timot anang hulam nga pinabuhi na katulong nga Judil no pa sa pagkakurinti na nawar man na ato masayre na ako na nga bira kung nakurinti lang na nakalagbo war na ito masayre na kung siin mo nakurinti ra ito man mismo sa anang barangay sa Feliciano kung siin depende at tanawin talang ra kung nakablatter na katulong nga sa Balite Police Station dali iwan na ito masayre kung siin banday mo nakurinti nga lugar agung hamaan nakurinti daya nga nga biktima nga si Ri Oquindo nga kung siin binawian bitimo anang hulam nga kinabuhi katulong nga Judil. Daywa mo lang ra, daywa gila nakabagri ha. Isa ka vehicular accident, ag isa rin na nakuryente. Ag maadto lang kita no, sa mga nakakumpain mo karunia sa atong provincial hospital. Sa surgical ward na to, may 54 ka mga nakakumpain. Sa atong nga pedi wards, may 58 ka mga nakakumpain. Sa atong nga OB wards, may 160 ka nanay, ag may 27 ka umunga rung nakakumpain. Abuan niya po no. Female ward na to, may 83 ka mga nakakumpain. Sa atong nga medical wards nga kunsiin, nakasari-sari nga mga batian rong nakakonfine, may 141 ka mga nakakonfine. So matotal katulungan dyan no, kaibahan rong ICU ward, agro isolation ward, may 534 ka legal age, ag may 27 ka maunga sa kabilugan nga nakakonfine, makarong iya, sa atong nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa provincial hospital katulungan dyan no, nagdiretso kita iya sa masako-sako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public market sa barong adlaw nga Lunes. Gaya mata katulong Jill, no? Abunda mata kitatisda pa nga nagagabutan niya. Sa so, sudi tatun nga temporaryo may kalibo public market sa mga nagawatuwat kung anong mga isda rin nagagabutan. Agpilaro presyo isda mga karong niya. So, di tatun nga merkado publiko. May sulig niya katulong Jill, baka namin ang mga sulig na oh. Sa akong likod, no? Atong mga amigo rin, no? Kay paring Juji, no? May sulig riya 160 hasta 180 kilo. May salmon kita riya 140 hasta 180 mando kilo. May gurayan kita riya, abu-abu ra, no? May muliintok na gurayan, may agkumatang na gurayan, no? 140 hasta 160 kilo. May mataan kita riya abo dahil pinakaabo makaroon niya matano 140 at 160 kilo. May pusit kita riya 160 kilo. May asorti kita din halwalong isdara no. May dekora may iba-ibang klase isdara 160 man kilo kay pareng dikar kay pareng Roger Ambito nga kuno. May aloy kita riya 160 man kilo. May asa-asa kita riya katulungan jud no 160 at 200 kilo. May maro kita riya bilog ang marutra tagputi ang marutra 240 man kilo. Mamsa riya katulungan jud kay Brad Ray Ramon. May mamsa imong ginalasa rito no baka namiton agbayana man nga durado rito no. May pakaan man si Brad Ray Ramon no. Ma'am Sari Brad Ray Ramon 380 sa akong amigo riya ay 400 kilo. May malasugi man niya 400 kilo. Kaya rato nga durado riya 160 kilo agay Brad Ray Ramon nga pakaan ka namin ito. Kaya agpura agkaya basyabas 140 mando kilo. May tanga kita riya do sa akong classmate may tanga ro na 200 kilo. May tilapia kita sa atong amigo 180 kilo. Magko ka namin itong tilapia ka no. Pangstabitse no. May maya-maya man riyan, 200 kilo tunod. Tangigi ka itong adyo nilo, 350 kilo. May lapis-lapis kita riyan, 180 kilo. Bantalaan nga, amuwag ko limo sa peritra, 220 kilo. Agrotulisan, iya sa itong amigo, may tulisan riyan. Bagong abot, sanggatos ro kilo ka itong adyo nilo. Agrobangos, yung mga matagyapo, no? Abunda matagyapo kita itong bangos. No? Depende siya, agot bangos, no? Malintok ka na ginapakas. Alin 120 hasta 140 kilo pero tag pwede ito na ito masabawan ra. Alin 180, 200, 220 hasta 240 kilo. Diyan sa akong nalikod no, kay Ma'am Nining Tolentino no. Oh, parang ili na barra, presidente na ito at meat vendors, gaparindahan yun. No? Kay Ma'am Nia, alin ito sa Kapitan ni Rio Fernandez, Lucky for Peace Dealer, kay Ma'am Nining Tolentino. Yabi-yabi dyan sa grupo ni Jopil no, kay Banro na Rodelin Bunlis Bangos. Iba't ibang ka sizes mga bangus ron na ginabalyar na. Si Bro Jopel ron na naga bunlis manimot bangus ron anang likod karon kaya Rodelin Bunlis Bangus sa atong kumpare ron na naga sige randang ita bunlis it mga kanamiton ng mga bangus no mga first class ng mga bangus no kay Pinsan ron na ibar Brad Ray Ramon agde Naimarit no si Naimarit Abelo adlaw tayo mo nag-abot riyan hindi na ito masayaran kung ano pero mga isda ni Naimarit ang hindala niya kaso dito ito nga merkado publiko pasayan natin. Rumagong pasayan, halin ni 350 hasta 400 kilo no, itasan niya. Pero may mintok ng bangus ang pasayan, ay baka-baka katimot 20 pesos sa tumpok, pwede ito natin pang lamay-lamay ro, no? Sa ato niya ginabakal ng mga gulay. No? Pag-abot sa tahong, 800 at 100 kilo, yas sa sunit ato nga merkado publiko. Pag-abot sa karne katulong din nila, abunda matagayapon kita no, ato nga manok, iya ginagabi ro latok, at manok na ato nga sa likod, ito ato nga pesik yun, roana karang Dres chicken agro backyard 200 hasta 210 matagyapon ro kilo pero ato nga native nga manok 340 ro kilo pero kabot ro par si karit manok nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo no pili ata kamo kung anong haon nyo sa adlaw makarong halumi sa parts si tatong mga karnit manok kaya sa sudi tatong merkado publiko kamana man do karnit na tot baboy no kasim po chap aglimpo kay 300 hasta 320 ro kilo. Pero pabo tro pa si Carnita baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo para sa atong amigo riyo oh, sige na nga prepararo kanami ra nang mga karne oh don kanami ra nang mga karne baka niya kanami ro mga karne baboy naton ro mga gusto niyo pang sisig no ay naron maton yung mga maskara gusto yung pang sweet ha mara mga nami mo mga limpor ya kanami to no ana nga mga kasi magpurchak no pang sweet ha o asiki it baboy no pili ko mo pang dinuguan ro pang nilaga. What problema? Kompletos di kara sa aton mga karnit. Pagkabot sa karnit, baka ganong rarang kunod kara katrunga dyan nila 420 kilo. Pero kung mabot ng parts si karnit, baka ganong nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili ata kamo. Atong gaon ro na, pataho no, baka namin itong pang dinuguan. Pili ata kamo kung ano bako yung iba't ibang presyo no. Huwag na problema. Raton nga mid section niya, pagkuto sa likod, ay abundab tagyapon katrunga dyan. Raton nga baligya dito mga karnit sa sudit ato nga merkado publiko. Pagabot sa aton nga mga gulay di kara sa bagsakan area sa kilid na kon di kara ro mga binugkos bugkos nga mga nakasari-sari nga mga priska nga mga gulay pag di kara sa kilid itaton nga pisiksyon di karon do ginatagtad ang mga ginasinsin nga mga gulay ang sa pinakalikod ina kay mamalapad mga binilog-bilog nga mga gulay di kara sa akon nga ginatindugan di kara sa akon printe ro aton di kara kay ma'am Bibi ang Sergio Pil Magallanes sari-sari store kompleto si kadus una nga latok una nga pisto ang ma'am Bibi Magallanes sari-sari store noon. Ang di kara sa pinakalikod, sa pinakakatunganan, kay paring mong sa baliro, panganin mo nagabot, no? Medyo basi kung wawag tayo mo nagbuo, hindi tayo magbukas na kanang pisto. O naadlawan lang si paring mong sa baliro pagbukas ka na riyang drive piece, seksyon na no? Pagabot, ikat sa may pinakalikod, itaton niya kilid, itaton niya mid-seksyon, ina di karunduga, kos-kos ag nagapuga it payok no. Pwede man ka mong kabakal, it aton nga pang buko salad, ina di karun sa pinakdulo, no? Pagabot, ikat diksyon nato na kabuabor na grocery swalog sari-sari store kay Toto Andro Swalog Junior do agra ang tambok kara hiwat iba kundi Roy Bontogon ran pag nakabati ka mo ikabas kung bas siguro nga programa Radyo Todo Todo Birada ay Roy do restaurant ni bro Roy Bontogon tanan niya klase tapo tahiro na kanami ton pang masaro presyo walang problema barato lang Roy Bontogon restaurant bisan mi iso tarta kay bro Roy nga ron nga monitor pero pag soon patanin mo ito yung grocery section banda di karon sanda ay nagasigabong utak kita katulong dyan no agay Mendoza pang grocery section no agay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan ha di karon sa grocery abin natin nga rakabo di karon mga bugas kinabaligya tanan-tanan halos di karon mga tanan niya klasit mga grocery di karon magbakita ninyo di karon no ay na di karon sa aton nga grocery section paabot kaya pagpagwa ni mo patot kila tsotserod ina di karon do mga nakasari-sari ng mga kakanin di karon ba kanamiton pagpagwa pang memory ka to inaman ka bu mga gulay nga ginabaligya ag di karon hay makabakal makamot mga ginaaga nato nga ra kamot isaging baling ka no pagabuti ka sa katunganan prutasan ni papadad sinasanda kompleto sanda di karon mga grupo no kaya sirbani nagabaligya nakasari-sari na nang mga bau ag mga uga katulong nga dinil no ag sa tabok na karon gabaligya man gyapon it mga aton mga gulay katulong nga dinil mas manami ang tul temprano ka mo agon makaabot kamot mga kanami ng mga pisika pang mga isda nga nag-aabutan niya sa sudita aton nga merkado publiko sa makaroon nga adlaw nga Lunes katulong nga Judil. Aga bago kong mga istro no, ginagreet ko gindita happy happy listening no. Si Paring Junior at si Paring Rapi Alcaraz sina sa may barangay Tigayo no. Aga imaman kaya former SB member George Agmila Kimpo rakon nga igsoon kaya igsoon Christian Tanya Milgarejo kay Chipopoy Maninoy Chipopoy aga maninay Marlene Milgarejo kag kay buddy honorable ka kagawad Kim Tanya Milgarejo happy happy listening gid sa pamilya Milgarejo no nga nagapinamati sanda makaron iya sa aton nga programa kay Paring Roger nagalis Paring Roger sige happy happy listening gid sa pamilya Lucero nagalis no Paring Roger always gitaron adlaw adlaw gitaron gat chat kato no ni Paring Roger nagalis no. Agi mo man kaya Paring Roger ambito no kay Kuya Rixis da di ba sina sa may barangay Linabonsor happy happy listening gid kinyo tanan-tanan. Dai nga balita ginato gi kinyo it more power kupi no. Agi mo man ruat Santon Plus ngani mag maintenance kamo ito more power kupi del para sa aton nga pabaskog ito aton nga gawas. Direkta minti nga nag-report halin sa aton area o ba responsibility no magaling ito sa may Dr. Pailis Tumbok Tumbukon Memorial Hospital Padtoria sa aton nga masako-sako na aton nga temporal na aton nga may kalibo public

0: may Gurayan, may Bantagaan, ah, may Mamsa.
1: Todo Berrada.
0: Depende sa inyo, Karangabad.
1: Komentaristang walang siya.
0: Good morning, anay kay Inisita Martisano, no? Agkama naman kay Marcel Mumbai, ag kay Jacinto Turati, ha, sa akon nga batchmate, no? Ag kay Chanda Tunnel Paruhinog. Ayan. Una ko no sa Minaliso Zone 4, samtang naga Kino It Pamahaw.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Alas 5:54 roaton karaga oras agruray ka oras agruray nga balita ginhatod katon it Red Horse Beer kasangga mo sa relax sarap. Magabalik ako pagkatapos gidyaman kara.
1: Presilio, komentaristang walang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension?

0: extension na products sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
1: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na nag-take ng...
0: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
1: Cramps, good yung paa niya, sir.
0: Oo, tapos?
1: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
0: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
1: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Pacemaker.
0: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
1: Nakikinig kasi sila sa radio.
0: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
1: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
1: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
11: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
12: para sa Seth Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cash shali na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
15: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
16: Sampol Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Sampol Gold Coffee Mix.
16: Sampol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
0: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
20: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
21: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
22: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
21: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
22: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
20: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
23: Okay, balik kita banwa ha, sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon padayon kamong nagapamati ha, sa programang Todo Berrada.
5: Todo Berrada. Berrada.
23: Rohinyo nga ra ni Governor Joen Miraflores sa sanggoniang panalawigan nga parang ani tawan imaw it otoridad o kon gahom para sumugod sa sangka kasugtanan pinaagi sa sangka memorandum of agreement no sa tunga nanda kaibahan dong Department of Health Western Visayas Center for Health Development para baga sa allocation or transfer it pundo para sa implementation ko ginatawag nga Adolescent Health Development Program. Ro pundo abi nga inog transfer ay
5: 150,000.
23: Ang rurayang nga rangalihok ay pagatalakayon da hinaga Martes, no? September 15, no? Pagapungkuan da ko Committee on Health, Committee on Social Services, Laws, Rules, and Ordinances.
5: Todo Berrada. Berrada.
23: Agrurayang pila ka mga residente umuguyo at A. Cipriano Road sa Barangay Istansya Kalibo no, nga nagatiyabaw, nagareklamo sa sangag at mga heavy equipment nga ginagamit sa stockpiling. So we will try karon ha nga ma-contact si Kapitan Daisy ag maipangutana kana kung nakaabot yon durayang rang reklamo.
5: Todo Berrada.
23: Samtang sa pihak nga bahin si Congressman Joven Miraflores klaro nga wait kontra. Ayan, wa pat kontra ha, as of ko Sabado. Base sa confirmation no ni Senator Risa Hontiveros. May nagaguwa abi nga istorya nga kuno hay anang manghod nga babayi ro nagaporma man nga magdagagan nga congressman sa segundo distrito para banggaon si Joven Miraflores ay naghibayag latangan ni si Risa ko pangutana ita sa bilog naton sa mga kaibahan sa industriya nga napaka-imposible man manahaman ay siyempre yung magkakalaban pa ay yung magpariente. Ay magpariente nga ni Sandara Nanday, Governor Joen Miraflores ag Congressman Joven Miraflores.
5: Todo Berrada.
23: Wala man ang katotohanan yan. Natatakbo yung aking kapatid. At yung makakalaban ay si Congressman Jobin Miraflores.
1: Komentaristang walang
23: ngani uwal at kamaturan nga mabanggaan ay rumag pariente.
1: Todo Berrada. Berrada.
23: Good morning anay ha kay Rodilio Castillo kay Nancy Siso no kay kagawad Nancy.
1: Todo Berrada. Berrada.
23: Aga kay Marita Silvestre Almiro no nga nagamonitor man. Aga kay Salomi Sorilla Solina Villanueva nga nagamonitor man makaroon sa aton kanaga pagpangalaga.
1: Komentaristang wala.
23: Ito na tawagan nato si Kapitan Daisy ha. Pero dali yang ay aton anay nga hawan-hawanan do mga report itaton niya mga katodo patrol no. Total naka standby yon si katodong Rinald Banjola.
1: Radyo Todo live report report.
23: Oh, direkta sa may Kalibo PNP Station mga detalye mga natipon niya mga balita. Patrol katodong Rinald, please come in.
2: Katodong Jarel sa aton karaga police report magaliliya sa aton karaga first district no ita aton karaga probinsya kra Itacan arestado katodong Jarel robe karaga sangka dati kra no nga drug surrender sa banwa kra ita Bataan no katodong matapos nga gin aresto sa sangka bypass operation sa poblasyon Altabas kahapon. Kung sino gin patigayon no karaga bypass operation ita aton nga Altabas sa PNP no katodong Jarel nga tagay nga ni Karabaresto de Kraga suspect daw nga si alias Julius no 52 anyos nga residente kara ita barangay Angas sa Banwa kara ita Bataan katodong nga dahil imora gin aresto matapos nga mabakan ita sangka plastic sachet ita suspected siya bu kabaylo no ita 1200 pesos nga bypass money no nga gin patigayon ita police poster buyer no nga miyembro ita atoy kara Altabas sa PNP katodong nga dahil kung sin pag rikisa sa lasambi kara suspect no na dugdugang nga apat pa no kabaga plastic sachet ita ginadudahan karang shabu akado judel sa posisyon no kada sambit karang a suspect daw no, gagin aresto ita aton ito nga mga kapulisan matapos nga ginaaligar no nagabarigya ita illegal karaga droga una sa nasambit karaga banwa particular sa banwa ita Altabas sa katodong judel although based sa information naton nga nabuo no sa Altabas sa PNP nga nagangitergin man no rode karaga suspect nga imora no high drug surrender ag base sa nakaraga pagbahaya gay regular man mana ro anda ko ga pag drug test no kay kaparti abira no ita programa katodong judel pag once ikaw ay nag-surrender ikaw, no? Aparti ita programa kong badak, no? Kung sin, ikaw nga banwa or barangay nag-surrender during, no? Sa Optantukhang naging pati kayon kung nagliligad ka raga baga tinuig sa bilog ka raga Pilipinas. So, makaroon, no? Una para sa paghinakop, ita aton ka raga Altabas sa PNP kay makaroon ginawat naman dung resulta ita ray ka raga drug test, no? Kung sabi ka raga suspect, tunayhan, maga-positibo, no? Sa paggamit ka raga illegal ka raga droga while nga ginaproseso ginapahaom no rompila ka mga dokumento para no sa pagtastar ita nagakaigo karang reklamo no o kaso nga igapasaka ita aton karon nga mga kapulisan no particular do aton nga Altabas sa PNP rong lead unit nga nagresponde or nagpatigayon no itray karaga operation kahapon ita hapon una sa may area kara ita Banwa it Altabas katodong nga dotel so posible nagangad daw iga inquest now sa ato nga provincial prosecutor's office aron nasambi karang nga suspect daw nga ginaresto kita aton nga kapulisan katodong nga Jodel. Samtang sa piyak gabahin iya sa aton karaga Kalibo PNP no katodong Jodel nakaangko no ita lasto ruray karaga driver no ita tricycle matapos nga baywon no ita ray karaga sangka motorista nga anak karaga ginsita no sa daganon di karon sa may area ita sila Serna iya sa aton sa banwa kara ita Kalibo katodong nga Jodel no natabo runday karaga insidente mga alas sa 8:30 kabi no while nga sakay sa ginamaniho karang tricycle no ruray karang imbulbado kay ginasugid abi nga nobsebaran nga nakainom no ruday karang driver tricycle nga nagapangidaron kara ita 45 anyos sa katodong Jodel nga kusin anak karagin sita ruray karang sangka motorista no nga kung nga sin aming kuwasagi na palikaran no ruray karang part ita siki ray karang angkas o bakay dari tayo kagamotorsiklo. Pero sa baylo abi no nga magpangayo kay ta pasensya no based man sa information nato grabo no sa aton karang mga otoridad hay mingko may nagtuhaw no nga mailitan karang diskusyon between no sa roday karang mga involbado particular roday karang driver tricycle aghabo sa punto nga habaywan nga tumba nga nalipong, no? Roday ka nga tricycle driver ka to dahil matapos nga matabo roday ka nga insidente. So recorded man doon, iya sa aton ka nga kalibo PNP, matapos, no, nga ginrespondian ita aton nga mga otoridad, no, kay nabato, no? Roday ka nga report aton ka nga mga kapulisan, matapos nga madasig man nga mag-informar aron pinag ka mga residente, no? Graga paabot, ita rin ka impormasyon sa aton nga kalibo municipal police station. Samtang sa piyakamahin, may ginaligar man nga kumusyon, no, nga naguntad kabi-i, mga 7, no, ita gabi-i na baton ruray karang report, halin, no, sa 911 katotong dyan, dahil nag-informar sa aton nga kalibo PNP, nga may una karang kumusyon nga naguntad sa bahing karang kung barangay Tinigaw sa banwa kara ita kalibo. So, sa yung sigida, nga nag-responde, aton kang magkapulisan na katotong Judel, aga pag-abot sa Lasambit karang area, rung kumusyon namin ko natapos na, uwa na kara ita naabutan na aton kang magkapulisan, pero uman nga nakabaton, ita report mga 9:40 kabi-i katon Judel, do aton nga kalibo PNP, nga una naman, no, nag-ongoing na naman, no, rurek na nga kumusyon, kaya rung tawag yapon, na baton na pinaagi sa 911 na katodong Judel, so nag-responde, Sanday Police Master Sergeant Ignacio, no, iwa pa nato ng mga miyembro kalibo PNP, aga kalibo auxiliary police, daw sa Lasambit karang area, aga pag-abot, no, sa Lasambit karang lugar, doon karang ascertain, nga sangka babayi katodong Judel, no, ang resident karat na Lasambit karang lugar, kuulihi, ay may nagdangup, no, sa ato karang kalibo municipal police station, ay nakaraging pahayag, nga daya karon mga imbulbado, no, nga persona may anak kag deligar nga persona katong Judel kay rong ginapamantaw kag rason itry kag kumusyon ay bangod sa pagpangimon, no, kay daya karon naka site, no, sa report sa atong kag kalibo municipal police station ug ugaling syempre do mga imbulbado hayo matama maabutan, no, ita ato kag responding kag magkapulisan, that's why nga ruray kag insidente ay ginpakamayad, no, nga gin-refer sa barangay justice system na ita barangay Tinigaw, no, iya sa banwa kara ita kalibo, para nga ito sanda, no, maga istorya, no, maga atubang sa tayatapan ita barangay kung sasin ito natabo roray kara ginaligar, no, nga komosyon katodo Judel sa barangay Tinigaw sa banwa ita kalibo. Gin check nato, no, sa banwa kara ita Balete roray kara nga report kaina ni katodong John Cabicilia nga nakoryente katodong Judel, pero sandig sa information katon naging padagam ni Police Lieutenant Rizzi Bulanon dong hepe, no, ita ato nga balete PNP nga uwa, no, ita report sa ato nga balete PNP. So basi kung
23: diretso nga tayo sa hospital wow, tapos ni hapit agi pa record sa police.
2: Oo, tama ka to Nudal, no, aga balikin na basi kung basi kung makarabag ang agahon ka to Nudal, pero ginpabot atong kalakaina, no, rode ka nga insidente ka to Nudal, pero sulsana iwa pag report, no, rong pamilya or basi makaroon ka na gandaw, kaya basi kung masako pa, no, gin na si kaso, pero ray ka nga biktima ka to dahil nga matapos, no, nga gindaga sa provincial hospital, ang una sa may area ka na ita Pinisiano, Balete, katodong nga Judel. Sa iba na to, yung mga municipal police station, no, so far, matutawayro, ato yung karoon nga first district, ito yung karoon provincial Katakan, huwag yung mga reported, no, yung mga untoward incident yung nagkaginabo sa primero distrito kung probinsya Itaklan. Mga initial karaga report direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo Live! Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
23: Abogid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Mga natipon niya mga balita, no? Direkta sa anakarang lugar, sa anakarang area, sa may primero distrito ko aton nga probinsya Itaklan. Good morning gali kay Jojo Agustin di Tomasa nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalagad. Good morning sa taga Harley's Karinderia, no? Ina sa ubos, una kay Ihado Harold, no? Samtang nagaprepara ko ana karanga mga mino anang inugserbi sa ana karanga mga suki. So good morning un lang ha sa mga taga Harley's Karinderia. Si Katodong Rolly Boy Herrera, i-check na ton sa detalye at anang natipon niya mga balita. Ayang maril nga sinorender sa otoridad. Ayan. I think dayag hapon do kaparte, no, it kampanya it aton niya mga kapulisan pero pag surrender or pag turnover, no, it mga armas lutang, no, kasi mabudlay kung i-applyan kay, no, i-search ka, no? Mabaho tari imong sigapton kaysa i-turn over mo, no? I-voluntary surrender mo sa mga kapulisan.
4: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
23: Arayang arang mga nagahupot it mga illegal nga armas o ray mga lost firearms mga katoto.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
23: Ara na dong si Katodong Rolly Boy. Agod na pagkatapos ni Katodong Rolly Boy, ay ipabati ko kinyo. Ay kita sa milog sa mga imbitado sa kamustahan with Aklan Media ni Senator Risa Hontiveros. No? Ang hapangutana ko imaw. Parte di karon sa nagaganog nga plano nga imaw kuno ay magadagagan bilang presidente it Republika ita Pilipinas. Pero o apat direkta nga sabata, pero wa man na napagsarhi. Aro pangutana, no? Pwedeng manabo, pwede mang indi. Mga katodo, no? Diba? Kasi nasa proseso pagkat ako no imaw ita pagdesisyon kung madagagan o kung indi, no? Kasi sang kamabugat kuno nga pagasanon. Ruan ang magiging desisyon, mga katodo, no? Kasi abo man abi ita kritiko si Senadora Risa Hontiveros nga ray, ugaling. Normal nga tano, ro mga kritiko nga ron pag-abot sa politika, ha? Ay ro sambilog ka ron, ana tarong desisyon ita mga tawo, ro pangaywa, ay ro posibilidad nga black propaganda. Sa black propaganda, or anna matang ang mga komento itaton niya mga pumuguyo iya sa Pilipinas.
4: May punto ang bawat komentaryo.
23: Meron yan, ipag-post yung naton itabalita. Inuwan yun imaw ita batikos.
4: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
23: Ara na dong, si Katodong Role. Okay, ara na? Okay, sige, i-check natin si Katodong Role Boy Herrera.
4: Radyo Todo Live. Report! Report!
23: O, direkta sa may segundo distrito, detalye ko rayan king surrender ng armas. Katodong Role Boy, patrol, please come in.
6: Yes, kahapon na 9:28 ng oras sa Sangka Barangay Kagawad at Barangay Laging Banwa S. Sa Banwa't naman siya rong voluntary yung nag-surrender isang kakalibri 22 ng revolver na wata, bala, what serial number, what mga markings nga kung si Ingington over niya, no, kay Honorable Langguni ang barangay or Kagawad, Noel, Howard, no, at Barangay Laging Banwa S. Sa Banwa't naman siya, no. So, no, kana, agisurrender ka na ko, ana, karang mga constituent. No, nga, wala naman nga, de, ag, ana man dahil nga, voluntary surrender. Iya sa aton nga naman siya, police, no? Ag, sa matang iya sa kutuliya, sa aton nga naman siya, police, for proper disposition. Samtang sa ibang nga mga banwa, sa mana ko banwa, it malay, wakimat mga, diag ko, nga mga ginrespondihan, nung aton nga mga authorized, maglawas diamang, sa pila ka mga video kayaan nga nag-excess sa Estet Boracay nga masami rong normal nga anang nga ginarespondihan sayang wa pag-intindihan ay mga individual nga ina sa dapat influensya ng pagkailong ilin nun o dahil sa agawan it mikropono sa video kayaan katulong Jodel, no? So, wak man lang tatabit kita sa rong natabit yung mga involve sa alam mga kaguluhan po dahil mismo sa lugar ay natabuhan ito ang napag-intindihan na ariglo mata ayang magtimbang kabahin po dahil sa magkakilaga man lang gani katodong Judel. That's why, naging pauli ang sanda ni Panghatod sa nang mga primangay po dahil bastan sigon na ada karang nahigop ng agwa di pataranta ang orasyon at ada karang nga pagpahuway. Ginhatod sa nang atag sa tag sa kapanimangay puno kay Patrolman Kadwada nga nag-sabato sa mga nag-responde para nga makapahuway kaya mga nag-obrat kaguruhan sa mga bigyukihan nila sa Isla It Boracay. Magluwas karon iya sa manot naman siya sa gihapon, may isang ka-rider, abing nga rin, gantukunta iya sa may praktisan na data pagpatik mga katodong Judel. Uh-huh. Adios, sana hay gra...
23: Ina sa naman siya?
6: Iya sa naman siya. Ay gapatupan kuno imaw sa Banwa iya sa poblasyon, may natapagdan imo nga dewa ka mga rider nga nagasunod ka na. So, gin-ignore na primero, gusto niya samtang nagpaabot sa si may poblasyon, ginasundan gihapon na sa nakabot sa niya sa may lasa ayon, at tigtiyog ni Mao, ginasundan gihapon, agwa ako nuna na magkilaga, hindi yung ginadudahan, baga nana, no? So that's why, dumulitsot ay Mao riyas ato nga, luman siya pulis, para ano lahat ang ipa-record, no? So, for record purposes niya, basi mataas na sa ulihi, no? May inaay mo nga, beauty reference ng atong mga ordinary. That's why may ipa-record niya sa aton nga naman siya police. Magluwas karon sa ibang mga municipal police station o ginman
23: itibang mga...
6: Yes, tama rin katodong general o ginman mga ginrespondihan ng aton nga mga kapulisan kung alin ginman yung mga insidente kung aksidente.
23: Even though ginapatuman nga peace and order, katodong Rolly Boy, no, sarayang natabok makaroon, no? Kwan baga tayong aktibidad? Ina sa may area kara it second district norayang Eastern Aklan Athletic Association meet generally peaceful ang naging masinadyaho, no?
6: Iya yeah, matagal na silibra matari sa Western iba matarong Eastern, no? Athletic Association
23: meet pinangani sa Western
6: sa Western iya mga ginagamit matang mostly nandang ginagamit ng mga venue is our sa basketball at sa mga lawn tennis wrong covered court it ko aton nga banwa it makato kato dong judel no and even dong aton kada nga Aklan Sports Complex sa Kalangkang Heights sambato sa mga ginagamit ng mga abyan kapi sa ginatawag nga track and field no so yun nung aton nga nataw pangdan iya sa banwa it makato particular siguro distrito and well supported dong aton nga local government unit it banwa it makato po lang nakikita nato ng presensya mismo ko aton nga local city in what particular event nga ginapatigan iya sa anak karanga jurisdiction sa Banwa it makato katodong judel no si Mayor Langkoy Mationg oo so di na lang rong aton nga natubang dan iya sa aton nga segundo ay nagbalik ng gali katodong judel atong suki
23: sino
6: oo katsuki ba naton sa kwano
23: aro atong sambilong nga kusina
6: oo sa batong suksina
23: ay ikaw lang rong bahala ikaw lang rong bahala ron
6: aman lang duga ka pilang adlaw. Ah, bakasyon? Oo. Uy, makot ana.
23: Aman maton magagaman yawas ay.
6: Magagaman yawas kuno ay. Ananar imong luto makaron. May tapa, may manok, itlog. May itlog. Oo. Mm. May itlog. Okay. Ah, sige, hindi bang order lang ron.
23: Ikaw lang bahala. Katodong Rolly Boy ay ginakahidlawan na bimato ni Idol nga ngaroon eh.
6: Oo, gano'n. Nakahidlawan ko na nga ngaroon ko ni Katodong Judel
23: eh. Inusoy ko, ikaw pilang Domingo eh.
6: Oo, ante siya makabot iya ron sa anang lugar, no? First verse pag imo programa, panamiyaw portion.
23: Iya ko ngaroon.
6: Ay, di, inapos sa nabay, ang programa nito sa Radyo Todo. Ano? Gatunga-tunga sa ron, na ay, iyaw na dahil iba ko plastar. Ay may kabulig mo tabi mo nga nagpa-home before siya mag-proceed niya sa ato niya public task sa itban at naman siya katotong okay. Judil eh.
23: Sige, supportahan ta ro mga local business na to, no?
6: Lutong bahay.
23: Oo. Katotong Rolly Boy, ro yung mga nagahimakas nga nagapangita atong supportahan.
6: Oo. Ano ka pinido mo, Parekoy? Ha? Maliksi. Maliksi? First name na to? First name? Ha? Chris, Maliksi. Oo. Pugasin ka man, oh. Oh, poblasyon naman siya. Chris Maliksi. Mura rong ana nga ship cook.
23: Yung mga pinaka-ship, yung mga pinaka-tag-ana.
6: Oo. So, di lang, nagkatadong dito.
23: Kabaligyan ka man maton to sa GT Port?
6: Huwag kaging ko nagplano magbaligyan sa GT Port. Iyapang sa Banuat naman siya, di ka mo sarangan yun.
23: Ani, sa naman siya pa. Usay
6: sabi.
23: Ay, pila malang abi, 40 pesos?
6: Oo.
23: Busog ka yun?
6: Oo. Sa kamuay, sa ka-order nga suga. Bilo nga, sa giwa nga fried chicken. Ayos nun sa alright, o 40 pesos.
23: May hotdog, may tapa, may itlog.
6: Dugangan mo't itlog, 50 pesos.
23: Paamanin mato nita itlog ay idol, ha? Pamani matutitlog.
6: Business is for business.
23: Ayoy, pamani matutitlog. Biyaran man ni mo katodong Rolly Boy na ano katibig.
6: Ayoy yun.
23: I-charge mo kay katodong Rolly Roy itlog. Pilaro, 15, 20.
6: Apuro gang.
23: Apuro gang.
6: Diba tatig ba, 15, double ka na.
23: Apuro gata. Okay. Sige ah.
6: So diyan na nga siguro matod natin yung mga informasyon nag-report, no? Agro nga balita, ginatod kinyo, it's more power probiotic in one coffee mix, Exacton Plus. Maraming nga nag-report, iya sa naman siya, Municipal Precision, pa sa Tudo Miranda, ako naman si Katudong Rolly Boy, Herrera, at Radyo Todo, kaibigan mo.
7: Radyo Todo, live, report, report!
23: Abogin nga, salamat ha, kay Katudong Rolly Boy, Herrera. Good morning, Anay, ha? Kay Restelin Aguirre Rotolo, una sa Mina Leso, no? Nga nagatabid yun katon makaroon kay Josephine Briones Doroteo, no? I think Puok, no? Kagawad, no? Kay Ria Ingilio, kay Susan Villanueva, aga kama naman kay Bingay Almanon nga nagamonitor man makaroon sa aton kaya nga pagpangalaga.
8: Todo berada, berada.
23: Ko nagtaliwan nga Sabado, may ging patigayon nga kamustahan with the Aklan Media, no? Agrobisita nga ni si Senadora Risa Hontiveros. Ha? Kabo-abo, sari-sari, no? Pati ro problema naton iya sa panay sa Western Visayas, no, sa kuryente apaabot, no. Kasi si Senadora Risa Hontiveros ay magiging ma-consider man nato, no, nga champion man sa mga legislation aman. Kay imaro may hagna itdayang anti-hospital deposit law. Kasi nauuso abi ka to nga, bago ka i-confine, ay magdeposito ka na eh. Ha? Imaumando sa Universal Health Care Act, Mental Health Law, no? Ang mandatory PhilHealth coverage for PWD, no? Ang rayang Solo Parents Welfare Act, no? Pati roan ay BHW imaumano, agrayang cheapers and quality medicine law, no? Agrayang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act for Peace, no? Ano man da, no? Agro 105 days expanded maternity leave law. Ano man to nag-abo pag iba, no? Si Senator Risa Hontiveros. But early this year, 2026, nabalitaan abing nagagupokroan ang pangagan nga madayagan ni Mauita Presidente. Kaya sambilog ron saging pangutanan natun ka na, no? Kung ikaw ba ay talagang tatakbo at kamusta naman ang suporta ng aming mga local leaders, ang aming mga local official dito sa lalawigan. Pero anang sabat, nasa proseso pa imo itpagdesisyon, bukod at basta-basta ko no, no? Nga magdesisyon niya gimaw. Kasi isang mabigat na pasanin para mana, para kana, ro pagdesisyon nga magdagagan bilang presidente, ha? Itapungsod Pilipinas.
8: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
23: O ara pamatian nato na para at least kamo mismo ro makapamati, no? Sa statement ni Senator Risa Hontiveros. Ara pamatian nato, matag-on man lang ra. Dong, pamatian natin, Dong.
10: So, po ako ng pandedesisyon. Kaya, bilang paghahanda sa pandedesisyon, ay ginagawa ko lahat ng preparasyon na kakailanganin kung sakaling tumuloy nga akong tumakbo sa 2028. So, kasabay ng mga legislative work ko, bilang chair ng Senate Committee on Women, ganoon din, Senate Committee on Health, at pati po Senate Committee on Economic Affairs. Busy din ako ngayon bilang isa sa mga senator judges sa impeachment. And at the same time, nagsimula na rin po yung budget hearings sa Senado. So, pag ganitong weekend na lang halos, kaya kong tumanggap ng mga imbitasyon na dumalo sa mga events sa iba't ibang region natin. Special sa akin makauwi dito sa Region 6. Lalo na kapag Aklan o Capiz, dahil taga ron nga yung angkan namin. Kung finally magdesisyon ako at tumuloy sa 2028, magiging mabigat sa akin sa desisyon yung payo, yung advice at yung suporta ng mga parientes ko at mga kasimanwa dili sa Region 6.
8: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
23: Okay, so hatuha roana nga pagpahayag. Simple, no? Simple ang roana nga pagpahayag. Kung magadesisyon man ni Mao, pero saan ka mabugat? Nga desisyon, ruan ang paghimuon. No, kung halimbawa, magadesider yung gidman imaw, nga dumagagan. Pero what ana naging sabta nga sarado, ha, nga hindi. Una tay open imaw sa posibilidad, no? Kaya nga ni, bagantaya naton, ruan na karang hugag ni Senadora Risa Honteveros, no? Kung madayon gidman, ay masadyat ang banggaanay ng dara ni Sara Duterte.
9: Todo Berrada! Berrada!
23: Good morning, Anay, ha, kay Bingay Almanon, kay Edna de la Cruz, no, ag happy 59th birthday kay Geraldine de la Cruz sa Poblacion Numancia, no? Enjoy your special day, and God bless you more, no? Thank you, Gid Sir Judel, and more power sa Radyo Todo 88.5 FM. Kay Nang Odi Chavez, ha, kay Nung Hector, maayad-ayad gid niya agahon. Good morning, ha, ina sa taga New Buswang. Commercial break anay kita dong bago naton pasadahan. Informahi anay si Kapitan, no? Nga manawag kita mangutanag ang makurukuro ang maton kamo.
9: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
23: Reklamo, no? Ging paabot itpila ka mga concerned citizen. Ging paabot itpila ka mga residente. Ro kasangag. Kasi kung mag-andar abi matuod do mga kagko nga ra nga mga truck. May loader, may backhoe o dump truck, no? Tapos nagabang paruan na ng mga pertani. Pasko, hikikibot ka. Tingnan ko halimbawa, nagapupahuway, nagapupatuka ka ting, no? Especially sa mga senior citizens.
9: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
23: O, sino ba garo tag-ana ka ra? Ipausisa tara sa barangay council, ita barangay istansya, ha? Doon ang ginareklamo nga ra nga mga heavy equipment nga ginagamit sa stockpiling itbagas. Oras sa Pilipinas, alas 6:35 gon it agahon, agruray nga balita ginahatod katon it Red Horse Beer kasangga mo sa relax sarap. Magabalik ako pagkatapos si Jamakara.
9: Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati wa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
6: Para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash Shally na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
11: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
10: Okay.
11: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
10: So, tinake po niya yan?
11: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
10: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
11: Siguro mga 1.5 months.
10: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
11: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
10: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
11: Senator Inahe.
10: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
11: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
9: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
16: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon ah. Ihutik mo man abir imo sikreto ka kon.
17: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
18: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
17: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
19: Kapoy!
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Pamakal sa mga butika.
22: D3 Bio.
24: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan nang may kasama. Drink responsibly.
25: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
26: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpitate. ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
0: Thank you very
26: every
0: much.
26: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
26: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
25: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sagyapon padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
4: Todo Berrada. Berrada.
5: Nag-post abi si Mr. Kennedy De La Cruz, no? Pero bago gilang manyani kaming istorya ni Kapitan Daisy Andrade, no? Aga suno ka na ay may daywa ka mga lugar rogi na reklamo ro sambilog nga rahay matsa bagsakan it mga junk nga mga sayakyan. Aro yun man ginareklamong masangag. Pero haraho post ni Mr. Kennedy De La Cruz. Si Kennedy De La Cruz nga rahay matsa gadagaganda bilang barangay kagawad, no? Ita barangay istansya, no? Ag matsa una imo sa linyada ra ni una imo ra sa linyada, no? Ko team militar ag tatak milgar. Ayan, ha? Sa ako niya pagkasayon, ha?
4: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
5: Matsa kandidato imora sa tatak militar ag tatak milgar, eh, no? Daya nga lang si Kennedy De La Cruz, Sablaon De La Cruz, no? Attention istansyahanon barangay council, ayan. Ana nga gina-attention do istansya barangay council. Basahon ko, ha? Anugot ado atong sitwasyon iya sa A. Cipriano Road sa istansya. Hindi uta kami kapahuway sa sobrang sangag itrak agaluder. Ayan, truck agluder ha, mga katuto. Ita stockpile nga ra. Abo uta iya nagamasakit sa alikabok, pati do mga inunga, iya gina tabuan yuta ita nervyos. Do mga senior citizen iya, hindi yun kapahuway. Dahil sa sangag, ginahapo unsanda. Dahil sa alikabok, oh, gamasakit yun, no? Gamasakit yun, mga tao iya, alin pa inyong ginahugat. Tag may mamatay bago kamo mag-aksyon, please lang, gid, bulig man kami. Iya para punduhon yun. Dayang stockpiling, iya abo gid. Nga sagamat.
4: May punto ang bawat komentaryo.
5: Suro yun ha. Do reklamo. Si Kapitan kayo na ha-istorya naton. Tao kung daya roan ang ginatukoy nga haagtunan yun it munisipyo, haagtunan yun it pulis. Parang ani nga osisaon, no? Do reklamo. Ha? Pero si Kapitan matsahangawa nga may stockpiling patag matsa may itong telepunan bagsakan it mga scrap nga part it mga sayakyan inaman gihapon sa istansya, no? Pero ging pakamayad naton nga tawagan ima o para nga istoryahan namon kung nakaabot yon sa anak karang igtugupangod. Dong ara na dong? Ara na si Kapitan na Daisy Andrade.
4: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
5: Para maipaabot natin duraya nga nga concern, ay kasi sanda rugi na atensyon eh. Ruistansya Barangay Council, rugi na atensyon. Hindi ta maubos-ubos at problema ruistansya nga ra.
4: May punto ang bawat komentaryo.
5: Ano nga nga to, kontrobersiya sa budget it is kay, no? Makaron, haraguman. Rayang ginapaabot nga nga reklamo, no, nga dapat maaksyonan ko, no, ita barangay council ay abugot ang nagaproblema, ay matuod. Kung nag-stockpile ka, halimbawa, halin man na sa suba, ikarga sa imong sayakyan. Pag-uga mo inaron sa lugar, nagailig man rin utubi nga may kaibahan nga kwan, rayang gapok, lao, kung sa mga sibwa, sa mga antikinyo pa, lao, o na ginagamit nga na kung mag-ubrat siminto nga papilit, no? Hay kung magmagaron, naghanginan, nag-aalikabok, nag-aalikabok mga katuto, noro gapok nga ron nga nagasunod sa ginaalsada nga mga bagas, no? Halin sa Aklan River, Si Kapitan Daisy Andrade, iya sa pihak naton nga linya sa porsyon.
0: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
5: Okay. Sa pihak naton nga linya ro, aktibo ag mahugot nga barangay kapitan ita barangay istansya, Kapitan Daisy Andrade. Ma'am, good morning.
3: Oh, good morning. Ito mahina, taro. Ito tas natin yung ako.
5: Okay. Dali yung tuntawan ka ikaw po dyo, no? Okay. Okay. Okay na, Kap? Okay na?
3: Dali yung. Ito. Panapat na yan,
5: Agud. Okay, dudugang ikaw na daw, Ruan, ang audio ni Kapitan. Okay, dali yung, Kap, dali yung ay among adyaso, no? Agud, matawaan ka ita, Juan, dayang audio nga manami. Okay. Hello, Kap? Okay, dali yung. Okay, dali yang ha. Ato na nay nga tawanit manami nga audio si Kapitan para maghilibati kami ay. Daywa ko nuro lugar nga nga ginareklamo ay. Ag nakaabot yun na siya ito pangod itato niya munisipyo, no? Hello, Kap?
3: Hello, good morning.
5: Good morning man, Kimo, no? Ag sagamat din sa chimpog sa oras nga itaon nimo makaron para man sa imong mga pinalangga nga mga constituent ina sa barangay istansya.
3: Okay. Good morning, Sir Judel. Sa oras nga na kung si Inay, itaon mo ako it, kagayon na niya, maapasag kuman sa ato niya, mga naapiktuhan niya, mga constituents atong naigmang hudiya sa barangay istansya, ang kung si Inay, nakatao siguro sa anda it, sangag sa raya nga lang andang ginareklamo. So, ako doon ipaathag aging na kung si Inay, nasairan ko rin mga ano nagkatabo o sa mga previous months niya kung si Inay, pag-abot iya kamo na nagsulat nito mga naapiktuhan di kawin niya na ako niya pumuluyo kung si Inay nakaka-istorbo kung kanda, labigid ko siya dahil nagkatulong pa at ibagas ko na ang dami na kadlo kanya basi kumot ay kasi kung

0: very early in the morning, katong kasanda, ay nagkinarampag, kasanga, doon mga heavy equipment. Tuloy man yung din pangutan na kuman sa tag-iya ron. At last month, medyo, ako last month to, nga nag-adtong bigyan ni yung mga pulis, kay baan doon niya, munisipyo, ng mga empleyado, nga suning niya sa aruto, ay nag-iban ako ng dipas, o na ko lang muna at ni ako na bisita ko nga ginahusay. So, sanda ko rin nag-bisita. At nakita ko lang da nga, huwa tag-operate sa yung ura. Hindi ay, oo. Parang gali ito, Judel, para masaya sa ato niya mga pumuguyo ko.
1: Okay.
0: Yung gali nga lugar na ron, ay grahihan ko mga heavy equipment ni Mr. Ariel Garcia.
1: Okay.
0: At doon gano'n ay ongoing renovation doon, mga bodega nga ron. Kwati sa sakpay ni Dumpi, kayo anang hambay nga rin sa ako na mo magkuno ba niya buhay, kundi dinastak lang ba, tapos i-deliver lagi. Sa rin nga rin niya, mga bayas nga una nakastak, agwa sa kumisalda rin nag-ayag. Katoadi rin sa ako niya, din paabot ay ayag ko, no? Mga kutsin ay masangag o heavy equipment. So, wak naman na kamikap o nakaroon ga ano, ga ayag. Ay, dahil nga ni, may reklamo nga ni Kato nga. Dahil nga ni Kuno nag-ayag ay masangag. Pero yun. Party man sa heavy equipment ni Mr. Ariel Garcia, ay, gahalin tagali ron it aga-aga. Kaya masangag. Oo.
1: Aga-aga na, no? Nag-clear itangag.
0: Oo, kaya gasto ay kangad. So, siguro ay, naintindihan na da nga rin, lugar nga rin, ging anot ang, naka anot ang, declared as commercial, ano, commercial
1: area.
0: Nga lugar. Oo, nga rin ay, di ga ato kita ka rin, ano, makahambay nga abi ay, apod nga na da, kundi ay, kung dyan na, kung hindi, yung makakuan malakaw ni Suning, at din declared na galiba niya na commercial na lugar. So, yun. So, I think, kung gusto matananda, mag-isoya kay Mr. Garcia, kay Ariel, at kay Dompe, willing matasanda pungkuan, willing matasandang magpamati kung ano-anang
1: gusto siguro mapamot. So, kung kompirmado, nga rin ka ron sa may E. Cipriano Road, hayana ron nga property at mga Garcia ro ginagamit for stockpiling.
0: Oo. Andat okay. At Garcia ron.
1: So, wama ta kita question no, sa classification ni Tugta kon residential or commercial. Roro aton na issue at reklamo it sangag. Noro yung taro aton nga dapat aksyonan do kasangag it mga heavy equipment. Kasi according kimo, sa initial mga pagkasayod nga aga-aga ga pull out do mga heavy equipment nga ra, no? Nga raya siguro ro nagatubyag sa pagpahuway pa, no? Ko kaaganhon it mga pumuguyo na, especially kung mga senior citizen ko, no? Kapitan Dice.
0: Oo. Tama na ito din. Ito yung senior abi ay ga takong salot aga bugtog mga anong oras kasi yung kakon bugtog ko tala una sometimes tapos matuog ka ay mga 2 o'clock bugtog ko talas 4 din patuog ka sa alas 7 sometimes yan eh 7 o'clock at agabugtaw ako.
1: Okay.
0: Medyo na, may nabiro ro ako niya, kanyos ako na, kung senior citizen niya kakita. Nga niya, naiintindihan ko, ro ako niya, pumuyo una di karon. Ugali nga eh, hindi nga ni kita ka-question dahil nga niya, o lugar hay, ano, doon commercial, agkabuhay ng abiro na eh, Mr. Garcia nga niya lugar ay, siguro ako niya nga hinyoon niya, kung pwede, ay minus-minus niya ang sangag na hindi man nakaka-apekto sa ating sikatawo. Doon na siguro ako niya ang hinuon kay Mr. Garcia.
1: Okay. So, dapat yun man nga maaksyonan, no, nga i-minimize rong sangag, ang kondoro yun nga lugar ay applicable nga obrahong stockpiling rin karo, no, kasi sayod man naton nga ro, mga bagas nga ron, nga rin sa subag, itambak una, ro anang latak, baga anang tubi, pag maga karon may halo ron nga alikabok, ag huipot hangin ga alipagok rin do alikabok karon no nga hihako ko mga residente na sa palibot kapitan do yun man ang concern sangag ag rayang epekto ita anang arong tapo-tapo
0: sige ipaabot ko ron sa natungdan para may awareness man ba nga

0: andaman niya himuodo ikamayad mas
1: so ano ro mayad nimo nga obrahon karon
0: kay ako do niya di tawagan si Mr. Garcia si Dom Pesario doon do ro consent ato niya mga ano tumuwi o yung nabigil sa ano sa Cipriano Road as mga senior citizen kung pwede niya kung ano agang himuon na hindi man naapiktuhan na ato niya awat bawat dagat reklamo sa ato niya pag ano
1: oy kasi rupangutana karon doon nga lugar ay matsa ano ron, repairan niya at mga sayakya to tapos ging obra utang stockpile lang, tama?
0: Oo. May lugar, abi nga. Kasi one time ako kato nagbisita mga last year, pero 2 years ago, ay may reklamo niya. Ay, doon niya, nakita ko nga may bagas, pero mukot masyadong mataas. Ay, doon niya, doon yung reklamo kato, nga man tunuit may stockpile una.
1: Hmm.
0: Ay siguro yung ano malang kato ni Dumpi, si Abi Katrubaha. Pero, yung ano kumatag, yung about turn, sinungdol po niya ni Konda ako ng istoryahan. So, you know, ayaw ba nga ni Mr. Garcia, sinungdol po eh. Hindi man mananda ako, reklamo pa rin ako. Kung ano na among, saga ay amon man doon niya.
1: So willing matagali si Mr. Dolpo Garcia or si Dumping nga i-correct kung ano ang problema?
0: Oo, doon na nahambal ka to kako niya. Kung may reklamo man na, hindi ayuso na ito. Umata, nahambal ka ako.
1: Kasi kakaiba abi ro sangag. Kakaiba abi ka pro sangag it mga heavy equipment, no? Pati ro mga gagabong it heavy equipment. Kung madumduman mo nga ni, kat may una man niya tong reklamo, no? It manok. No, di ba? Nga haaksyonan man niya ni, reklamo tot foreigner, haaksyonan niya ni, ratong pamago nga tot manok, do yun pang kasangag it heavy equipment, agaro stockpiling arong nagabukid?
0: Oo. Actually, ro, sangag it manok, hasta makaroon, una kagihapon.
1: Sa Milga Road? Una kagihapon do, sangag it manok sa Milga Road?
0: Oo, una kagihapon. Sige, yan, sige pa ako pinaloob ni Mr. Ano, Lorenza, foreigner, ay mako ni Mr. Lorenza. We did everything, mako, naging umbraw na mong tanahan. Tanahan sa imong reklamo. Pasaka mong din manak, mako sa 40, ay what happened, mako, di ba, yung dismiss, yung mako, nag-expense ko yung mako, tumabo mako ng expense. So, doon abi mako ng culture, it's Filipino, you should mako understand. Like, kung imo, rin mako ng ginakairal, di mong it's a commercial, bayad yan mo, yes. Yes, I understand, di ko. Pero mako, dusangat at manokaro ni Bisan, si Inka mako ng umadto. Sa bilog mako niya, day niya, Kalibo o Aklan, ay manok ka nga kung dutamo. Doon ko ba na? O, hindi na doon sa Juan, sa Korte. Nag-meet mo nga ni ako ito. Ginduta na nga ni ako ito. Ano, doon niya, judge. Ayan ba ako na to, naunat ang mga kondo yung livelihood na nauna sa Milga Road. Ambay ko sa judge, doon ang dang pangitanan, since mga kondo ang dapat ang halululo. Ay, bukong man mga kondo, kabuabo ng mano, kundi ay, anda pa naman, anong lima, tatlo, karma ko na, hindi anda nga ang mga kondo niya, ang pangitanan. Anda man niya kuan
1: ag natural do manok abi nagapamago ug nagakutkuta kay manok taron kun ayam kun taron nagagahay
0: kanya nga ni bisa daga pimera sa bilog nga man bagay ay may manok ka dai ba may masulod yan pay may sambilog may ibang nga bagay ay may tatlo hay gadungan dagalinon magtukturoo ay siyempre masahap yun eh duungan eh ay hindi ta na mako natin nun mahambay nga Mr. Lorenza nga ako nung food nga doon do doon mako duroga ano nga yun no, kung mahambay kung mga magduwang anay ka to doon na lang pinaka
1: doon pinaka alarm clock. Alarm clock
0: oo alarm clock kaya mako hindi ka tingkita mo ya dismiss ang nga reklamo ko so, okay. Kasi doon mara akong dinambay nga livelihood na mako hindi ka roon it mga tao
1: so Basta ro importante ka nga i-call mo ra attention ni Mr. Garcia ag ni Mr. Dumpi ag ni Dolpo no or ni Ariel man kung sino ro nagapanag-iya karon para ipakorek ro problema kasi may reklamo gon ag nakaabot yon man gali kimo no bago man i-forward ka kon iya ro reklamo nga ra ita mga pumuyo nga paaksyonan aro reklamo nga ra ita stockpiling no aga ro kasangad di TV equipment agro ro yung mga tapo-tapo no nga ginakriar sa stockpiling cap.
0: Okay.
1: So may mensahe ka sa mga pumuyo ina ita Isipriano nga apektado?
0: Okay, sa ako mga pinalangga ang pumuyo nabigin sa Cipriano Road na kung sinay ka mo na apiktuhan naging ano ta namon doon ging ubra ra inyo mga reklamo ging aksyonan yun namon idea niya doon niya ni inang balanda nga utang iyang commercial karon pero ato lang siguro hindi o niya ma-minimize yang rusangat o rutapo-tapong kung sinay patod doon kaping ng mga senior citizen ay maapiktuhan na atong lungs, di ba? Kung may mga doon yung tapo-tapo nga rin, masinghot na ito. So, hindi ka mo magkahawag ay ibraho na mo doon. So, bawat isa rin maintindihan na ito kung ato niya purpose o ikamayagid sa ato niya barangay na wabaga na siya ay kangag or something na piktuhan na ato niya. Ano help? Ay rin atong ibraho.
1: Okay. Sige, Kap. Thank you, Ged.
0: So, thank you so much. Ang kabay niya. Nakabay niya. Daaton niya. Pag sinagayon sa atong barangay, ay peaceful at may pagiging mas sa bawat itaya. Thank you so much.
1: Okay. Sige. Salamat. Kinabatian natin si Barangay Captain na Daisy Andrade.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Pata kita question, no? Kung commercial o residential, no? Ro lugar. Ro ato niya ta, hay do stockpiling, no? Kung pwede una o hindi, di ba? Ag pagkatapos do sangag, haron mismo si Kapitan Gahambay nga, aga-aga pata nagapugol out una ro, mga nakagrahe nga ron doon nga mga sayakyan, ay naturalmente nagaling nag-apok ron eh, kung manami, taring katugogon pata, mga alas 3 abimana, alas 4, or alas 5 bugtaw kayo, no? Ay, gabang o nagaginagapok no ikikibot katingron ang mga katutuag harong kataas yung tako no ay kung umugan ay ro ana karon niya pinakakatapo-tapo may tawag ko tapo-tapo ngon eh no na ginagamit sa kwan magubrang arat haloblak ko no ginahalo-halo ko narunduna sa bagas ag sa simento no kung magubrat haloblak no ano niya nito tawag ko eh. Kung sa mga Ilunggo pa sa mga Antikinyo, lao, no, lao. Araya nga rang nagapatig ako, no, kapapilit, ha? Sa simento, no, kung obrahon ni mga nga haloblak, no? Ay, so kamay pa nga bukod niyang itsarayang interview ro promesa, mapromesahan man ni Kapitan, no, ro mga pumuyo, no, nga aksyonan ay anak ko nung tawagan ang ipakorek ro problema no nga nakikrear itraya nga nga stockpiling ita mga Garcia.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Kaya may kung ano eh, kung tagratong manok na to, may nagreklamo ka to, o ay masangag, no? Ay handa ya pangaranga stockpiling una, no? Mga katudo, no? Hindi ka magreklamo, no? Ay, siyempre, matod, bisa naka-compound ron, ay, rusangag, rogi na reklamo. O, kaparehas man ba ako, a storage facility, ina sa Tigayon, ay, bisan matod, may mga permit mataron, o galing doon ginareklamo, ay rusangag, sangag it generator, sangag it blower, o, ang iba pa nga mga makina, ay watat ungkat to andar ita makina karon eh. Watat ungkat to sangag non-stop, no? Ay por dahil nga nga storage facility, hindi mo pwedeng patyon doon eh. Pag pinatay mo, di magkagasuno, magkagasama dito ron, no? Imong gina-storage, no? Imong gina-pagamig, no? Imong gina-preserve.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Yes, kung mga ice cream nga ra, di ba? Mga pagkaon, nga ginabaligya ita Jollibee. O, una ko doon eh. Una ko no ginapastorage doon eh. No? Ang iba pa, no? Nga mga produkto una. Sarayang Gentech storage facility na sa Tigayon. No? Mauron malama doon eh. Pati kita question sa permit. ay may permit na ron, doon gina-question Rusangag. Kasi, Rusangag nga ron ay nakakairita, ah, nakaka-stress, o oh, nakaka-epekto na ron sa aton nga mental health, no? Kapalias ko ro'yon niya ron niya paglinagapok, o oh, nakaka-apekto sa mental health doon, especially sa mga inungag, sa mga katigugangan.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Ang action ng diet barangay council, no? Ay kung umabot dat mga daywang adlaw, tatlong adlaw, nga huwag ihapon it-action, ay ibang istorya, no? Ang mga katudo ay nag-inspeksyon kuno kara, ro taga-munisipyo, may kaibahan pang pulis, base ro taga-suning, o, ro taga-one-stop shop, no? Aga kama naman do aton nga ordinance officer, base kung kaibahan kurayong grupo nga ginaaligar ni Kapitan, nga nagkandak at inspeksyon sa nasambit ka nga lugar, matapos nga makabaton matriklamo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Okay. So sige ha, aton doon niya tawan ni Tahugada galing. Itugyan aton kay Kapitan, rupag aksyon, no? Agkama naman sa aton nga LGU Kalibo. Huwag aton ta, pizza 14 makaron. Paabuton tat mga pizza 16 agbalikat uman si Kapitan, no? Agbalikan ito man do aton yung munisipyo, ipausisa na ito, no? Kay Katodong Roli, kung ano nga task force do nagpangusisa karon, no? Sa nasambit ka na nga stockpiling.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Ay, mabay nga, porque mga tigasing tao, no? Mga kilayang tao, ay mag-inabusar yun lang, ha? Dapat nga i-correct man. Hindi mo tambagon nga mga untouchable or mga kilaga nga mga pamilya, hindi sana madutlan. Itreklamor, hindi madutlan, itlayi kung ano layi nga nag-iral iyakaton.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Good morning, anay, kay Jonathan na Besmonte nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 7:11 itagahon. Agroray nga oras, ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. Sa ato niya pagbalik ha, balikan taro kasot dengue nga ra. Balikan taro barangay Andagaw, ag balikan taro barangay poblasyon. No? Only in Kalibo, barangay Bakhausor, walang kaso. As of Saturday, kat nagtaot reaction si Kapitan Bernabe Boy Aquino. Okay, balikan ta. Pagkatapos siya makara.
2: Komentaristang walang sinasanto.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: Patata Navara. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansa Sumag. Isla ka si Jante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Naggapi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape ng may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: sa San Miguel Pure Products. Intra na! San Miguel Pure Min Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Beer!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: May powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: DTX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
8: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililima wag sa gihapon. Padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Birada. Makontak pa kontak kita makaroon no, kay Kapitan Neil bilang Liga ng mga Barangay Municipal Federation President, no? Ex officio member. May kaangtanan da sa kasot dengue, no? Kung ano man do sarang mahimo nga mabuligan do mga kabarangayan nga may mataas nga kaso. Ay out of 16 barangay, ko Sabado, as of Saturday, ha? A September 12 ay uwa patat kasoro barangay Bakausur.
7: Todo Berrada. Berrada.
8: Agroibaut ang mga kabarangayan ay may mga kaso. Kaso it dengue mga katuto. No? Agroraya nga nga kaso I think halin man da sa record it mga hospital. Ay tao kon tanan man yung mga hospital ay nagasubmit automatic mata siguro ro provincial hospital, no? Ay tao ro panay ko nagasubmit man do St. Gabriel ro St. Jude ro Mission, no? Aga kamana man do Asia Pacific Hospital kung nagasubmit man itanda karang dinggi cases, no? Para ma-reflect sa record it aton nga municipal health office.
7: Berrada. Berrada.
8: Ay kung sandara nag-submit ay magiging accurate. Tama no ro record nga ginabuyta naton nga ro banwa itakalibo, no? Daliang hadaliang rurayang rang information activities, no, sa Capitol makaron. Okay. Daliang ha, ay ako na nang agtunan. Ruban wa itakalibo ay may una yun nga 138. Agroraya nga nga 138 dahilan kung paman nga una yun kita sa alarming stage. Alarming level. Ha? Ita kaso it dengue. Ruan dagaw abi ay 34. Ang sumunod rayon nga may kaso it 18 hayro istansya, ah, ro barangay ni Kapitan Daisy, no? Istansya may 18, no? Agdaywa Rotig 15, no? Daywa Rotig 15, ha? Poblasyon aga Buswang nyo, no? Buswang nyo, no? May tig 15 aga mga kaso. Ronapugo, ha? Ronapugo nga kaso, Airo Puok. Agroibagong dayon niya mga barangay, Roanda nga kaso, ay may una nga tig 5, daywa apat, ito, no? Ha, mga katudo, no? Dapo, da Andagaw and the poblasyon, ha? Agraya nga rang barangay poblasyon aga New Buswang. Dayro mga leading barangay nga may mga abo nga kasot dengue.
7: Komentaristang walang sinasalto.
8: Sumya natin si SB member Philip Piero Kim, si SB member Philip, si SB member Kitsi, no? Loses. Ro committee chairman on health ay may iga fast track pagkatay mo makaroon nga resolusyon. Ag-anang iga pa-activate kay Mayor Joris Bautista Socro ro dingge task force. Ha? So meaning daya pagang maumpisa Lunes kasi raya ro may opisina. Ha? Ag session, no? So balikan nato ni mo hinaga. Kung ano ro natabo sa anang atong resolusyon ag saan ang pag-auhag kay Mayor, paagto sa task force dingge, no? Kasi may mga kabaranggayan matanga, may mga tagsa-tagsa matasan ng mga misting or paging masin, no? Agro ginagamit ko no makaron, nga chemical, ha? Chemical doon ay siyempre bugong, ay dihamak nga mas maisog doble sa ginagamit makaron para kuno bukod niya at tabugon kundi patyon taruray mga namok nga nga may mga nga mga carrier ita dengue virus mga katudo.
7: Todo berada berada.
8: Pero anang unga ko akong kakilaga ay makaroon niya ni magawa sa Sengab hama ko mo na dengue ha 50,000 plus tao kon apat nga adlaw o apat nga adlaw ang yatang nakunpay no pang lima makaroon 50,000 o hama ko mo 10,000 kada adlaw. Ha? Ay ato niya ni gaging facilitar to kay Congressman na Juang ang nagsabat man niya giroan ng staff from Iloilo nga i-facilitar today. Ha? Kahapon ko abiging kwan eh, lakad eh, no? Through messenger in forward ko rito ro information, no? Ang nag-reply ro staff ni Congressman ang nga mana itugyan ko ra sa team nga nagabuyot kurayang medical or financial hospital mga katodo aga sila naman na ang matawag sa pasyente or sa pamilya sang pasyente no para mapasilitar ang bulig no nga maitao o kita mo wag kita nga ni magpalibak ko nagpa good morning mo o galing okay, talagang. Okay. So, madasig ha, madasig. Madasig ro action response ko opisina ni Congressman Juang. No? Ang nagapasayamat nga ni kita eh, despite kurayang mga hira-hira, kontrobersiya, nga ginakagakipan ko Congressman, ay uwa tagihapon madidismantel durayang ginasaligan it aton niya mga pumuyo no nga sambilog sa mga ginarumbo ay si Congressman Juang nga pangayuan it buling magawas ron iya labaw sa mga mayor mga punong barangay mga governor and congressman no nga may mga pundo para sa hospital hospital bill o PCSO, ano pa? So yun malang ron eh, PCSO, no? Department of Health. Ron DOH sabi na ito, nagataoman eh. kung magpangayo kay ito kanda itabulig ang mga katundo, no? So gani, nagapasalamat kita, no, sa opisina ni Congressman Jojo ang sa Iloilo. Ag naka-access kita, no? Nga bisan papalin nga kung halimbawa may magpagapit katon, basta kaya lang mai-forward naton, mag-reply gagiruan na nga staff nga sige, approve, no? Buwas manatawagan na namon ang pamilya or ang pasinti, no? Para man nga maipaayos nga haragang manaro among maitaoro. Importante mga katodo ay may una nga ginatao.
7: Komentaristang walang sinasadto.
8: Ha? Di ba mga katodo? Doon malang ro importante karon eh.
7: Todo berada. Berada.
8: Ruraya nga portion balitaan ginahatod katon it life extension. AgroLife Extension may mid-month sale. Hinaga. Ah, hinaga bukon. Sa September 16 patagali. No? Adlaw nga Biyernes. Doon sa Biyernes pata, no? May hugada pa. No? So, kung may mid-month sale, ano na? Dali yung October, tagali ang ginitinanaw. Pero 16 ay Miyerkules. Sabi ko, Biyernes, no? October ang natanaw. Ito, tas ibabaw ro ko, ano eh. September, eh, no? Pero September 16 is Miyerkules. So kung may mid-month sale si Life Extension Philippines, automatic ron nga nagataosan na ita 10% discount. Especially sa vitamin D3 with pre-CBG and ECG. Ba, libre check up pagali ha. So sige ha. Sa mga suki, parokyano it Life Extension ay mag-agtugang sa Life Extension Building in a Sariscati Building ha. Sa may mabini atubang it na yung pandit kababayinhan. Ang mag-avail ka mo ko 10% discount sa mga produkto it vitamin D3, ag mag-avail it pre-CBG ag ECG mga katodo. Sa September 16 doon ha, Miyerkules nga adlaw ha,

0: Maong kitat oras banwa sa aton karang pag ililimaw. Mahabol, good morning lang kay B. Dalida. Ang nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Aging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Akomando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayan natin. Idol Judel Rintilio po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga! Bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa isyu. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Pamati para sa mga mahilig magbulig, tapos post na yung dingdong sa Facebook. Sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 1 hasta 4 naghambag. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa nyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Abo kara. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa nyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao ang totoo. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik niyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay niyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa niyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ruwatong pagkaunit kagag makarong mainit nga adlaw. It Lunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Magpasaway sa lipunan. May rest back na. Mabilis sa Hilton Papawid. Jujet the Jet Race.

0: Maliwala sang panahon may sangkiring gayom pero masilak. Timprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mainit mahidayto nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw man. Nakamukwat nung matag nakita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita tanan sa Diyos kaya nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Lunes. Disperas its wildo. Sa mga nagaswildo't kinsina sa katapusan. Kapin mga regular nga mga empleyado sa gobyerno. Pizza 14 kita sa buwan it September. 16 días na lang October na. Katorse días dingdong piling it si OC. Kung hindi mahawiran dong eleksyon. Ay kung mahawiran extended na naman nung term itaton nga mga SK. Hindi na SK, hindi na kabataan, kaguwanga na. Sanggo niyang kaguwanga na rumatawo kara. Ag mga barangay opisyal. Mga kontraktor nga naging ngilit-ngilit, tuloy ang ligaya. Pag natabo, daywang adlaw man nga ugtas. Sa mga barangay nga may mga ugugtasan nga mga barangay opisyal. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubizo. Inyong kamanumano katubang sa pagaturid mainit na gabaga. Nagaaso-aso pa nga mga balita sa Guwag Sugarit Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas sa mga linya 268-4456. Nagabaton banwa kung may question ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Ako na wakamot pantelko, wakamot landline, kapinula ka mo sa mga punta't bukid. Basta importante ah, may cellphone signal nag-load ka lang. Ako may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88600 ang numero ng bayan. At syempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Punong-puno kita makaroon, may update pa kita sa pinaka-latest nga dagagan banwa, it politika. Pero unahon tayo panyempo, update talin sa Weather Bureau Pagasa. As of 7:43 a.m. Easterlies, mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko. Nagapikto sa pinakapuntagid ita norte nga partit Luzon. Kapindong mga islat Batanes, Agbabuyan, Grupo Bailans, dayarong apektado at Easterlies, nga ni may magakagaka nga mga pagwanugan. Samtang sa nabiling nga partit Pilipinas, kaibahan kita sa aklan, doon nagapikto katon, localized thunderstorm. Kung naman may pag-uugan-ugan man, sa bilog nga probinsya aga posible gihapon dong mga pagbaha ag landslide.
1: Todo komentaryo. Todo
0: komentaryo. Samtang dong hangin nagbaybayon sa bilog nga Pilipinas, mahina hasta kasarangan. Dong temperatura sa Metro Manila nagaabot sa 31.6 degrees Celsius maximum nga temperatura. Samtang yakaton sa aklan Especially sa kabisirang Banwat Kalibo, mainit ng panyempo. Pero kunamat, may pag-uwasawasaw, kapingin hino ng hapon. Temperatura, mainit man. Gabot man kita sa 31 degrees Celsius. Pero hindi ng gabi, eh, magami-gabi isang kiri, 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.44, ruwato nga temperatura, 26 degrees Celsius. Masilak, hangin naghuyop, west-southwest, 6 kilometros kada oras ang bugso, gragabot, 13 kilometros kada oras. Air quality, nag-okay-okay na. Fair, ruwato nga air quality. Alas 8, alas 9, alas 10, hasta hindi ng otro adlaw, masilak ng panyempo. Pag-abot alauna at hapon, alas 2, magag-umon, alas 3, posibleng may pagtugpat-uan sa Banwat Kalibo. Pero wat bagyo, wat low pressure area, walang weather disturbance, sagwa ag sugod kong Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit banwang nga mga balita lokal. Dayang press conference ko nagtaliwan nga Sabado ni Senadora Riza Ontiveros nga ginahugom-hugom base kon komandidato presidente it Pilipinas. Base kon mangin pambatura it administrasyon, ha? Pambato it Marcos administration. Kon matigayon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ngasang ka panayanhon, ayroon na karang lolo, doon na karang pamilya, halin sa Panay, Kapis, Agaklan. Doon na karang lolo, halin sa Tangalan, nga dating gobernador, it Kapis, ngarong Aklan dati, kaparti pa kung probinsya at Kapis. Now, kung nagtaliwan nga Sabado, sabilog kita sa naimbitahan nga mag-attender sa nasabit nga press conference. Ag naipangutana ta sa senadora kung ano ro mahimo na bilang sangka panayanhon. Ag dugong akanon. Kore nga to ba nga krisis sa enerhiya it Visayas grid. Kapid gid kita sa Aklan nga pinakapunta it Panay grid. Especially Islat Boracay. Ay kung nagtaliwan banwang Sabado, sambilog manda sa ginisturyahan ni Senadora Ontiveros, ag kwatong gobernador, nga naman nga niing kampod, Governor Joen Miraflores, kung ano rumahimot Senadora sa reyang problema, reyang krisis sa enerhiya, nga atong ginapangatubang sa bilog nga Visayas, kay Bahan dong Mindanao.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ay tigdaywa man ang pangutana dingdong, nga ni daywa man ang pangutana man. Sa standby, ah, ano sabat yung Ontiveros? Ah, mahimo na bilang senadora, kore yung energy crisis, yan sa Visayas. Lupang aywa, hindi ginmalikawan, ah, nga may pangutana natin ka na bilang sister. Sino ba maguwang dingdong kay Pia Ontiveros at kay Riza Ontiveros Barakel? Si Riza yata. O, manghod na si Pia. Taga-broadcaster, ha? It, ABS-CBN, ANC. Nga si, kuha na, Pia Ontiveros gida. Nga kung matandaan hatalakay mga ninatunda, ay ha-mentioner abi ni Oswag Ilonggo Congressman James Jojoang, do pangagan nga ni Pia Ontiveros. Sa kainitan gid, ah, kainitan gid, ita pagupok, it balita, nga si dating congressman, it Lone District Ubaklan, aga Second District Representative Ted Haresco, makandidato, it uman sa pagka-congressman, pero hindi sa segundo distrito, kontra ka incumbent congressman, ag first cousin gid, Joven Miraflores. Kundi iya sa first district kontra ka incumbent congressman Jesus Papages Marquez. So hapangutana naton kana, ano rumatabo sa segundo distrito? Ha? Wait mangin kasumpong si congressman Joven Miraflores sa 2028 election kung may election sa 2028 ay base kung kasunod, ha? Korayang pag-extended term at mga barangay official kung maprobahan da aga pag-postpone at election base, ha? May matabo man nga what election sa 2028 ay may unang ginapananaw nga Noel sa 2028.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ang sayo magkita nga si Congressman Jojo Ang ay suportado na dong kandidatura ni Congressman Harisco iya sa 1st District o Baclan. Kun madayon gidman si dating Congressman Harisco nga kumandidato sa 1st District ay makaroon nagtauhay gulpi. Gulpi nga naghipos sa dong kampo ni Congressman Ted Harisco as well as dong kampo ni Congressman Ang sa ring isyo nga pagkandidato ni Harisco sa unang distrito hindi sa segundo distrito.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Aga mentionar gani nga kun si Congressman Joven sumuporta sa mga Marquez, mabutang sa kandidato sa segundo distrito. Aga mentionar nga gani Pia Honteveros. So nano sabat ni Senadora Risa. Historiahan bagat pamilya ra, minatood baga nga may posibilidad nga si Pia Honteveros umuli sa Aklan, kapin sa tangalan, ag komandidato congresswoman sa 2nd District kon may eleksyon sa 2028. O karon, standby ay pabati nato nung pagpahayag ni Senadora Risa Honteveros.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak kapartire yung ginapananaw nga nga pagpapili man iya sa kalibo. E kundi may tatlo nga bakante sa Tibyog. Tatlo. Ha? Tatlo. Una, mabakante rong pwesto sa 2028 ni SB member Kitsi Orencio Loses. Ay matapos na ron ang termino. Mga kasimanwa, ginahugom-hugom. Makandidato at Vice Mayor sa Kalibora. Mabakanti man doon nga pwesto ita dating oposisyon nga makaroon tibiyogon ay tapos man ng termino gun sa 2028 kung may eleksyon nga matabo SB Matt Aaron Perin Guzman. Ni daywa man lang. Amat nanging tatlo. Nanging tatlo, siyempre, ay may sambilog oposisyon. Ah, may sambilog oposisyon. Nga ni dugangan at sambilog, ayrong sambilog, ay oposisyon si SB member William Lechiga Jr. nga ni mangin tatlo rong bakante iya sa Tibyog. Ag mahugom dong pangagan ay pilang beses yun na dingdong. Pilang beses yun nga nagpaiway. Matsakaiwa na siguro. Ha? Nga nagpaiway si Lina Buan Norte porong barangay. Ag kon na hindi ba dahil ng eleksyon ita barangay sa Pichado si Dobyembre, kung ay ma-extend man na nga term ita daywang dagon, buta bago sa 2028 man nung barangay eleksyon. Ay eksakto man to nga national, presidential ag local eleksyon to. Roong kapita ti Labuan Norte, Nelson Bimbo Ripidad, sambilo gabi sa ginapananaw nga ngaganda, nga base, amangin kandidato tibiyog, base malang, base malang. Pero kung hindi ginmanin ko ni mo pagbuko tibiyog ag maibat ang inapili, makandidato man gihapon ni mo dingdong. It is be by hook or by crook, rain or shine. Ha? Bisan ano man kung matabo, bahala na. Patay kung patay. Total, guwapo. Op. Agara pagid, pilang beses yung nagpaiway manda. Nga kapitan matmubo, nga manog graduate man. Kung hindi ma-extend doon ang termino, mubo barangay Captain Wendell Tayco. Wagin ba tawit chance ra, pilang beses yun banwa, nga nagpaiway ra.
1: Todo komentaryo.
0: Pero nakibot kita ko nagtaliwan nga Sabado. Nga may bagong pangagan nga lumupok banwa. Agin confirm tagad nga ni, kung minatood baga. Ha? Daya atong nasagap nga balita. Nga rayang si A Certain Jay, ha? A Certain Jay, makandidato ita sanggone ang bayan. As in Jay Geda. J-A-Y, J-D.

0: pinakamagapit. O mat sa pinakamagapit din yan ni Makaronda. Ay permito nakikita na kaibahan ni Mayor Jory Socro. Pati nga ni Kusuna ni President Bongbong, kaibahan man mo ito sa kwan eh. Sa batas ang pambansa. Kailangan kailangan kininyo ra. Kailangan mo rating dong. Makandidato kuno sanggone ang bayan sa 2028 election. Si Mr. J. Lau, It Royal Suite Hotel.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Karon istoryahan taman wa arong pagkandidato ni J. Lau sa pagkasanggol ng bayan sa 2028. Sa pihak ka parte. Kung nagtariwan nga adlaw nga Biyernes, akon nga drone, hay bit-bit ko ding dong. Eh, nagpabata na ako kay Biyernes dong eh. Nagpabata na ako kay Biyernes. Nagpambulong ako. Magintanaw ko itong bagay nga kagagkugagko tang pagkabagay. Mga mansyon nga bagay. Nga ginapanagihat sang ka official. Hindi elected official. Pero mataas nga anong posisyon. Una sa LGU numansya. Batan. Nga imaw rin ginaturo tag-anak ko na sambit nga daywa ka mga mansyon. Nga wata ko no building permit da. Tag-una pa man mo sa munisipyo. So ginlingling na ton. Bakit kanamiton nga pagkabagay. Dahil 1 grado, sa bilog, wat pinta, sa bilog, may pinta. As in, kagagkugag ko, ta mga bagay ron. Nag-iping eh. Ag, anak ko no tanan do bagay. Ngabisa nga ni ko no si Mayor Ramos karon na nangawa eh. Nakibot. Nakibot ni mo, taga Masaira na nga, ay, kwan, tagaling bagay. Bahay niya pala to. Grabe ha. Mas malaki pa sa bahay ko, na mayor ako.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Abahay, hagyan ko dingdong. Gasikagumon eh. Gasikagumon ko Biyernes. Gasikagumon. Hagyan ko ta. Sa sugulit compound. Itbagay ni Congressman Jess Marquez at former Congressman Carlito Marquez. Hagyan ko ta ro sa gakyan nga biri pamilya ni Gakon eh. Masasagakyan tamakunda itsang kaalkalde halin sa 2nd District. Ginlawling-ling ko, sagakyan service vehicle nga ginagamit ni Nabas Mayor James Olanoy igto sa compound it residensya ni Congressman Jesag former Congressman Lito Marquez. Ano do ginaobra ni Mayor James Olanoy sa residensya at mga Marquez kung nagtaliwan niya Biyernes?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Masadya, masadya. O, standby ha. Ay balikan taron sa pihak nga parte. May update kita sa batan. Ay, kung nagtaliwan ko nung adlaw, tao ko binatuod ra. Nga, gin-meeting ko no ni PD Raymundo Bong Palanog. Pero mga SB member nga iyan nabilong sa majority. Buta magun mga tibyog ra. Mga tibyog nga mga SB member. Aga, anat ang kunong ginambagan do mga SB member nga ra. Nga matsa nagagapaw na, lumapaw na, ruwaton nga mga SB member sa batan, saan ang authority? Bilang mga SB member. Kura yung nakabitin makaroon nga annual investment plan it 2026 it batan. So, nakibot ako. Haman ita ginpatawag ka mo ni Direktor Bong Palanog. Hopefully, maabot na si Direktor Bong Palanog. Basi ka pamati ka, Direktor Bong Palanog. Ano rin mong purpose? Haman it imo kuno nga gustong paaprobahan sa sanggunang bayan. Dong 2026 AIP. It banwang batan. Haman ikaw gid. Do nagaduso nga aprobahan gid dong 2026 AIP it batan. Nga problemado mga kasimanwa. Agud ko no maakomodar dayang 10 million nga gintaot national government konsin 5 million kara. Hay para pang bakit bugas sa mga pobre kuno